0: kayo gamay.
1: Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
4: Hisgota na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Mm.
4: Ang Gynecology Journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis. Mm. Grabe nga carbohydrates.
5: Mm.
4: Pabor jud na sa pagtubo sa mga Candida albicans.
5: Mm.
4: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
5: Mm.
4: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ ug patyo niini ang mga Candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
5: Mm. Naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini bisan pa kanang baho sa lawas or
4: GP. Kaya jud.
5: Hmm. Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako as Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikomparar mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
4: Oh.
5: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan diha sa tiyan. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
4: Kana?
5: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
4: Oh.
5: Kato dayng mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
4: Oh, kana?
5: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus aron pagbuo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
4: Correct.
5: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikomparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
4: Kung gakutoy akong kutokuto, moinom ra ko 1-2 capsule sa D3 Bio, mawala gyud dayon ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo.
5: Mm.
4: Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom.
5: Mm.
4: So nag-inom ko 1-2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
5: Mm. So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
4: Yes doc, as food, healthy nga food.
5: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, moinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir GP. Kaing purpose ana, siyempre, kay galicture ba yata?
4: Oh,
5: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala yun na kay laing food.
4: Mm.
5: Ang D3 Bio lang, ang ketones na naa sa D3 Bio.
4: Maunay mag-provide ni mog energy. Ako, nga numang gusto na ako og D3 Bio over ordinary plain D3.
5: Nga naman.
4: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa.
5: Mm.
4: Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
5: Correct.
4: Sama sa ubo, sipon. O kung sa padya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag-D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag-D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
5: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso. Kay mutuo naman jud ko sa kay piktibos D3 Bio.
4: Oh,
5: kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan kay ganang i-quarantine ka.
4: Mauna.
5: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson. Mas maayo pa nga sa hilantan ka niya, inom kag D3 Bio ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
4: Oh, wa na tay oras. Si Jean Paul Generoso.
5: Para sa si Dr. Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3

0: ang Spain o Argentina gikatag na magsangka sa gipaabot nga final 2026 FIFA World Cup nga ibigayon sa New York New Jersey Stadium karong nga Hulyo 19. Ilaman nga makasaysayanon ang dula kay mao kini ang una higayon nga makita ang duha ka football powerhouse final sa World Cup holidays and seasonal events. Kana human gipilde sa Spain ang France sa semifinals, ipakita sa team ang ilang solido nga depensa o control sa midfield nga gipanguluhan sa batan-on nga bituon nga si Lamine Yamal. Sa lengbahen, malampusong nakalingkawas ang Argentina human sa ka dramatiko nga kadaugan batok sa England, diin gipakita na usab ni Lionel Messi ang iyang kaabtik sa katapusan nga mga hugna sa dula.
1: Balitang sports. Andos balita. Andos balita. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Andos balita. Andos balita.
2: Balita.
1: Balitang showbiz.
2: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Mga kandos, kini musunod nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pampagwapas. Skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga daily sex sa panit. Makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Aduna, bukido oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen. Ang mga nutrients gamoy, mapaputi o mapahamis mong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyong mapalit kinis sa Butika Gel o Loren Drug Store. Epar Motors Simalalo, nagbaligyan sa mga baratog pulidusikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG o Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong glasses sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligyan sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, naimutang diha sa Maya National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, doon sa crossing Balaas, gay panag-iaw, ginumala, nila ni Per Garapel o Gina Garapel. Uban silang anak kasi duduk sa Paris pa, o sa Paris din nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, mawa sila si Jan Jan, Jebby Loel Tope, Virgil Ogbert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors Himalalod at dubang niya na mga kahandos.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.
2: Andos balita.
1: Andos balita.
2: Balita.
0: Oh, okay, pagkatos, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayo, butay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babuntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta matur karon nga mga higala diya nga mga misis o miss nga hamis o gotis. Nga na miss bis. Ilabi na giyod sila mga bulak nga gibutang sa flower bis. Amis kasi lang kutis kaya nga naman kanunay mikaon o kamatis. O niya ang ila pong lawas kanunay sinaw kay kanaon. Kanunay nga mukaon niya. Ibis nga kanunay mukaon na himo minong kanaon. Tungod kay kanunay sila mukaon o sitaw. Kauban ang bataw. Ilabi na giyod sa pamahaw silang tanan matagbaw. Ug malingaw samtang sa handus balita maminaw. Sige sa itong balitang showbiz, ang aktres nga si Angel Oxen misaway kang Senador Ruben Padilla uman sa mga pahayag nini atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sayang pos, ingon ni Luxen nga iyang gidayig ang pagkamatinud-anon sa senador. Apan ang utana usab siya kung hain kini sa panahon nga giritag siya bisan matud pa niya nga walay kamaturan nga ang akusasyon bato kaniya. Ikwestiyon usab sa aktres ang giingon niya nga ligon nga pagdepensa ni Padilla kang Apollo Kibuloy. Ingon man ang posisyon ini bahin sa issue sa China. Sa pagkaroon, wala pa mo pagawas o opisyal nga tubag si Senador Ruben Padilla kabahin sa mga pahayag ni Luxen. Ginagunay ni mga artista o sawayan ay mga bay o makandos. Apan, murag doon na ni panahon sila mga bay makandos nga kina sila si Angel Luxen o si Padilla nagkauban. Nagkauban sa mga salida o pelikula. Kamu diha, alay ko na una o asa sila nagkauban. Katubitaw si Siaron Kunita o si Robin Padilla nagkauban man. Apan karon si Siaron tuwa naman nagpa-uraray sa mga bukto ni Senador Francis Kiko Pangilinan. Ano man na may mga butang sa diha nga diha pa sa imong kiliran wa ni bili? Apan sa diha nga dito na sa lain kinigiampingan, makiun lang kag magpanapok si mong dughan. Ahay, sayang ang tanan. Anong direk ka sa kong atubangan, wadyo kay kaposlanan. Apan sa dito na kasauban, pahandi manday ka. Pahandi manday ka nga dili na mahimong hikalimta. Muna nga, igo na lang ta sa pagmahay ang tanan. Muna mga bay, kung unsa may mga butang nga ana desin ng kiliran, unsa may mga binuhat nga ana sa inyong kiliran, kinahanglan inyo ning pag-ampingan. Kaya sa basin inyong hikit antwa na sa uban, sus, pagkasiksihan man din akong asawa sa... Sa dihang dili pa nga ako, mura naman ikisdang danggi. Apan karon, sus, gwapahan naman din. Mo na nga kamuda na yung mga sawa, na yung mga bana, ang pingag yun na kay basin unya og adto na sila yung mga bukto. Ino pagamahayan ang inyong kaugali. Sige, magandos, magandos, balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.22.
1: Handos, balita.
0: Mga kandos, katong balitang siyobes, gandos ka na to sa Bus Abloy, Bulkanesisya. Bubulkit sa ligid o mualain siya ang tasinong mga motorsiklo. Naimutan diha sa National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa cruising sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Bulkanesisya, kaya panag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos, balita.
0: Okay, makandos, kini mga tulumanon, handos, balita, dungan kini, nga inyo madunggan sa tulo ka mga sibyaanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio, o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan usap kita sa tibuo kalibutan, pinagi sa Facebook page, nga Star Radio Tayasan, YouTube channel, Star Radio Tayasan PH, o website, nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos, balita.
0: Sige mga bay, good morning ha sa tanan itong makaigsunan karoon nga naminaw sa itong katulumanon ang Handos Balita gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga doon sa tibuok kalibutan. Good morning, pinangluhan diyan nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, mga SB members, mga department heads o mga empleyado sa LGU Tayasan. Gipangluhan diyan nila ni HRM Oto o Peso Manager Chris Ramirez, kaban ni Municipal Executive Private Secretary Ian Villarin. Sa tanan ha, nga namin ako, good morning tanan nga mga kapitan. Dari sa matugkaran si Kapitan Ian Tirano diya sa Matuog, Kapitan Nel Delihiro o tanan lang yung mga kapitan. Pinangluhan diyan ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagley, kaban siyang Secretary nga maupoy Presidente at sa mga Treasurer o Secretary si Ma Marley Benchula. Sige, sa tanan-tanan nga namin ako karoon dari sa unang purok, unang distrito sa Negros Oriental ang gipangluhan ni Congressman MMEY, kauban ni kanhi Congresswoman Jose Lim Kay Chong. What's up? Good morning po diyan ni Board Member Rusty Soyon. Tanan nga mga naminaw rin sa Negros Oriental, pinaluhan ni Governor Chegu Sagarbaria diya sa Canlaon City, Lagubuta, Sipa-Sipa sa ato ang sister station nga mao ang Battle Radio Canlaon City, oban ni Station Manager Pastor Pedro Iladio. Okay, diya mga Cebuano ha. Good morning diya sa Sugbo. Pinangulohan diya ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Tanang mga Pilipino, mga bay, pinangulohan diya nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Niya, diya sa bago. Ay, nalimta na itong bago. Nga lagubong putar diya. Sipa-sipa ang puneta diya. At ang mabtikon nga reporter mga bay, nga mao si Handos 38 Buyang, Slavio Karinal o sa Station Manager diya, nga mao si Sir Makin Lindo o ni Sir Dr. Felix Montero ang principal sa Bago Farm School. Huwag mabtiko kapitan diya si Kapitan Legim Abok. Tanan-tanan ha, nga namin na karoon. Good morning. Atong pukawon ang mga natulog pa. Ayun ko ba diha? Busy na sa trabaho. Ano pa diha? Paghihapon, nagkatulog pa. Naghinanok pa sila kay nga naman. Natulog gabi inagway, murag alas 12, ala una, alas 2, alas 3. Natungod kay, kini nga nabisi o dulag email. Kung sa badiyan nga mga dula sa social media, ang uban po doon na po, igihambin po nga mga balatian, mga bay nga dili, makatulog o gabi eh. Sus, kaya rin masaad lang matulog. Sige, mga bay maghandos ha. Tanan-tanan ka namin ako karun. Good morning. Arita sa ito nga mga pagpagwan may mga bay kini nga mga pagpa-shout out. Okay, good morning ready ha ni Ma'am Alma Scarpe nga kanunay mga pe ha, mga paborito ni Ma'am Alma Scarpe kini yung pagpangapi. Mga pe, buntag mo to hangtod gabi eh. Kauban si Boss Julio Scarpe o diya po ni Ma'am Christy Del Monte ato ang ate. Good morning ni mo Ma'am Christy ato nga silingan diya sa Barangay Matuog mga bay magandos. Na good morning sa tanan hangin na minaw. Niya good morning pala ni Boss Digo Herodias. Nga sa pagpaminaw sa Star Radio, wa gipakyas. Kanunay na minaw diha sa Barangay Magtuhaw. Kaya ba ni Boss Dindo Abrencilio Vlog? Nga nag-drive siyang van. Nang van for hire. Sa shirt pa to, van for hire. Sab, nila ni Ma'am Edlin o ni Boss Rodrigo Sabanal diya sa Boulevard. Kaya kanunay mo kanta o Boulevard.
1: I don't know why you say goodbye.
0: Yusab, and Ima Mercy o Edwin sa Banal. Good morning dia sa Barangay Mato. Kasuig mako ni Bayer Sorin yung kanabang mag-encore ng mukanta-kanta o sahay. Para akong paborito na bang kanta mga bayo makandos, kanarabad yung kantang ni Yuy Bilyami. Anhing Yuyoy. Kata bang kanta ni Anhing Yuyoy bayo makandos, kung kanta ko gamay dadali ha?
2: Manoy, manoy, manoy, bisdak ako, manoy. Bahalag dili, tisoy, apan taas, og tumong.
0: Kasi good morning pala ni Pastor Isaias Lectorio. O tanan-tanan ka namin karon, good morning, good morning. O karon arita sa itong mga mahinungdanon nga mga pahibalo mga bay, dinangatak na ninangakabuntagon.
3: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos Balita. Dos Balita. Public Service. Public Service.
0: Gabe Hebalo ang tanang pamilyang bahandi o militante nga si Balmore Bahandi Militante may taliwan na sa laing kalibutan ito nga Hulyo 9. Samtang ang iyang haya anaagaron sa panimalay sa iyang iksoon nga si Junjun Militante sa Palaslan Tayasan. Ang lubong, ipahibalo raon niya samtang isabutan pa sa mga pamilya kung kanus akini ipahigayon. Giyawag ang tanan nga mga kabanay o mga higala ni Balmore Militante sa paglitok sa pipila ka mga pulong sa pagampo alang sa kapahulayang dayon sa kalag sa namatay. Nagpahibalo, J.J. Militante, anak sa namatay.
3: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos Balita. Dos Balita. Public Service. Dos Balita. Dos Public Service.
0: Aga magandas, alain nga pahibalo, alang ka nato. Okay, alang ni sa mga nakatraining na sa TISDA, gikan ni sa LGU Tayasan mga bayhan, niyawa pagkasis. May balita alang sa itong mga higala sa Tayasan. Ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan nagahuwag sa tanang interesado o kwalipikado nga mga individual nga mupahimulos sa 100% nga libre nga TISDA Competency Assessment ubos sa Competency Assessment for Certified Workers o CECW Scholarship Program. Ang mga kwalipikasyon nga mahimo nga masis alang sa TISDA National Certificate to o NCITO mao ang Bread and Pastry Production, Barista, Organic Agriculture Production, Animal Production para sa Ruminants, Swine o Poultry Chicken, Driving, Carpentry, Masonry, Dressmaking o Tile Setting. Alang sa mga interesado, mahimo lamang nga muduol sa Mayor's Office sa Tayasan o mangita kang Private Secretary Christian Ayan Bilyarin. Ngandam, mutabang o muhatag sa dugang mga impormasyon bahin sa mga programa. Ang competency assessment ipigayon sa Gihulungan City o Dumaguete City. Inumdumi, kining libre nga assessment, gituyo lamang alang sa mga nakahumanas sa TISDA training apan wala pa makapa-assist aron makakuha sila nga national certificate. Aya palabya, kinimaw nga bililhong oportunidad ang pagbaton sa TISDA National Certificate o sa kadako nga lakang aron mapabatudan ang imong kahanas o mapalapad ang imong kahigayman sa pag-angkon o mas maayong nga trabaho o panginabuhian. Kini nga pahibalo, mga kandos, gikan sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Roberto.
3: Ronnie Librado. Dos Balita. Dos Balita. Public Service. Public Service.
0: Sige mga bay, dunay mga kalihukan karong nga bulana sa pagsaulog sa Nutrition Month nga gipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility nga gipanguluhan ni Municipal Health Officer Dr. Jeng Suniga o sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto. Okay? Mao ni makalihukan og mang adlawa makandos. Hulyo 18, ipahigayon ang municipal mangrove planting sa mga barangay sa Palaslan ug Tamaw. Okay, magpili na sila, pwede dunganon do kabinyo, depende na nila. Depende sa mga tanom nila ng mga mangrove. Unya, uban sa pakikalayon o pakikitabayayong sa Department of Agriculture kung di itayasan nga gipanguluhan ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. nga mo'y maghatag sa mga itanom. Unya, duga mga kalihukan, Hulyo 22-23, himuon ang Rescue Olympics nga nagtumong sa pagbalig-on sa kaibalo o handaan sa komunidad bahin sa disaster preparedness o emergency response. Sa Hulyo 24, ipahigayon ang lecture on nutrition and environment o NutriQuiz. Bombe alang sa mga beneficiaryo sa pamilyang Pantawid Filipino Program. Ito nga usbon ha, kaya bali mahinuon. Imbis nga Pantawid Pamilyang Filipino Program na pamilyang usbon na ito ha. Sa Pantawid Pamilyang Filipino Program kon purpose gikan sa mga barangay Banga, Matauta ug Magtuhaw, lakip na uban pa nga mga inahan. Among kalihukan, pangunahan kini sa Tayasan Primary Care Facility. Pagka Hulyo 29, himuon ang best sitio gulayan sa poblasyon sa pagitambayayong sa Department of Agriculture isip kabahin sa pagpasiugda sa food security o urban gardening. Unya, tanan nga kalihukan pagkatapuson kini sa Hulyo 31 pinagi sa culmination program nga maglakip sa jingle contest nga gipasugdahan sa local youth development office. Mga presentasyon sa mga cluster sa lokal nga pagamhanan og nasyonal mga nga ahensya at ingon man ang Zumba Dance Contest. Unya, kini mao nga tibuok nga bulan nga kalihukan atus bon gipasugdahan kini sa Tayasan Primary Care Facility nga gipangaluhan ni Municipal Health Officer Dr. Jing Suniga uban sa LGU Tayasan nga gipangaluhan ni Mayor Bimbo Roberto.
3: Public service.
0: Dugang nga mga panawagan maimbalita alang sa tanan nga mga miyembro sa Social Security System on SSS o sa katawhang tayasanon. Mupaygayon na sab ang Social Security System o SSS sa ilang EWALS activity dinhi sa lungsod sa tayasan aron mas mapaduol pa ang nikalain serbisyo nini ngadto sa publiko. Sumala nila ni Human Resource Management Officer to o Peso Manager Chris Ramirez o Local Youth Development Officer o Lido Janel Elisio ang mga kalihukan ipagayon sa Tayasan Municipal Cabaret Court karong Hulyo 28 sugod sa alas 9 sa buntag ang tod sa alas 3 sa hapon. Okay ha? Di man eh ha? Ewells activity na sab karong Hulyo 28. Unya, dili lang mga tayasan ng ikiter katong Tagayungon, Tagaybalalod, Tagalalberta, Tagayulgan o ban pang lungsod nga nahang maridres tayasan. Hala, hari mo rin karong Hulyo 28 para maka-abil mo sa mga servisyo sa is karong Hulyo 28.
3: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Okay, pahibalo alang sa tanang residente sa lungsod sa Tayasan, ang local government unit sa Tayasan, nagpahibalo nga adunay libreng psychiatric consultation alang sa tanang nakinanglan o suporta sa ilang kahimsog sa pangisip. Kini pagadumalaho ni Dr. Yap, usa ka psychiatrist o gipagayon sa Tayasan Primary Care Facility, karong Adlawa, Bernes, Hulyo 17, sugod sa alas 9 sa buntag. Ang mga serbisyo nga mahimo nga mapahimuslan nga naglakip sa mental health check-up, counseling o psychiatric consultation. Kinasig ang tanan ng mga residente nga nakinahanglan o konsultasyon o tambag bahin sila nga kahimsog sa pangisip. Nga pahimuslan, kinamaw nga higayon, inumdumay nga ang pag-atiman sa itong pangisip sama sa kaimportante sa pag-atiman sa itong lawas. Katong nga pahibalo, gikan sa LGU Tayasan o sa Tayasan Primary Care Facility.
3: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Mayong balita alang sa mga residente sa unang distrito sa Negros Oriental, gadunay Katarak, pinagi sa iyang official nga Facebook page, ibaybalo ni Congressman Emmanuel M.M. Lemikaychong Iway, nga dili na kinanglan nga maghulat pa sa sunod nga dako medical mission sa iHair Foundation aron makapira ang mga Katarak patients. Sugod karon nga bulan na sa Hulyo, gadunay bag-o nga pamagi aron mas mapadali ang paghatag og serbisyo sa mga pasyente. Nakigtambayayong na ang opisina ni Congressman Iway sa SSI Clinic. Didapulo ka Katarak patients ang mapailalom sa operasyon matag bulan. Alang sa mga bagong interesado nga magpapira, kinanglan nga magpa-check up o magpalista sa Primary Care Facility sa La Libertad kang Doktora Ginemed Sagmit matag Huwebes. Gipinumduman usab ang publiko nga mga nagkapalista na kaniadto alang sa medical mission sa iHair Foundation, dili na kinanglan nga magpalista o magparistro pag usab. Among listahan maugi hapon ang gamiton sa pagpili sa napulo ka mga pasyente nga mapirahan matag bulan. Importante usab nga aktibo og updated ang PhilHealth sa matag pasyente. Tungod kay kini usa sa mga kinahanglanon aron nga mapadayon o madayon ang operasyon sa SSI Clinic. Iyahag ang mga nakapalista na nga maghulat lamang sa tawag sa higayon nga maabot na inyong schedule. Samtang palayon usab ang pakigtambayong o pakigordinar sa opisina ni Congressman Iway sa iHealth Foundation alang sa pagbalik sa sunod nga dako nga medical mission sa unang distrito sa Negros Oriental. Nakipusap sa programa ang pagtabang sa mga pasyente nga doon ay teridion o kung teridium. Then matagaan usab sila o higayon nga mapailalom sa angay nga serbisyo matag bulan. Busa kayo hakitanan nga doon ay katarak o kwalipikado nga magkabenepisyo sa mga programa nga sundo ng mga giya sa pagpalista o sigurohon nga aktibo ang ilang PhilHealth aron dili mantala ang ilang operasyon.
3: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Antos Balita. Antos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Salamat sa mainiton nga pagtimbaya ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. Gabong adlaw nga miatuta nakikuban taghapon sa orientation kabahin sa libre kan libre naman gamay ubos. Hindi kami libre yung may bayad ba sa libre. Na nga, ubos ang interes sa pahulam alang sa mga mag-uuma, manunagat o mga gagmay nga mga negosyante alang sa dugang puhunan o nga pagsugod puhunan alang silang panginabuhian mga bay o mga kandos. Salamat boss niya. Dito po sa gipagayon nga pee out sa mga provincial ped, dito po itong nahimamat gahapong adlaw sila si Ma'am Alectes ang coordinator sa BHW. Niya, siya po ang midwife mga bay. Siya may coordinator sa midwife siya. Siya coordinator sa mga barangay health workers dari sa lungsod sa Tayasan. O dito po ang presidente ito nga hinabi. Natunggwa pa nga presidente niya sa mga BHW sa Tayasan nga si Ma'am Juhilia Araku Balasabas. Okay, mga good morning rin mo ma'am. Huwag ba yung pagminaw sa tanong BHW sa Tayasan. Nagkunig niya sila kay nakadawat ugot sumil gahapang adlawa. Ito nga mga provincial ped. Klasi-klasi man ang mga bay. Atong BHW kay doon ay kanang barangay ped, municipal ped o provincial ped mga bay umakandos. Sige niya, alay, pahibalo pa. Doon na pwede pahibalo di ay.
3: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Antos Balita. Antos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Paibalo sa mga residente ha. Diyan sa Manhoy na po ng area. Mga taga Manhoy. Paibalo ang mga taga Manhoy nga naminaw karon sa tungkol tulumanon. Ang og mga adlaw ha. Ay mo kalimot og mga adlaw ha. Mauna ang inuhang pagdawat ni Congressman MMEY sino nga mga requirements niya nga sa educational cash assistance alang sa semester 2025 to 2026. Atong subon ha sa semester niya, second semester ni. Kaya doon na ka semester sa second semester sa 2025 to 2026 niya sa activity center niya sa lungsod sa Manhoyon. Agi ka na sa alas 8 ngadto sa alas 5 contact na sa phone. Okay, matubato ni Tayasan Care Coordinator Boss Debo Hinoo. Bayad ang salamat nimo og ni Boss Ayan dako og tabang inyong programa. Ingon ma'am ni Mamil Carbay, salamat. Okay, salamat kayo ha. Salamat po niyo boss sa mga kanunang na pagpahibalo sa mga kalihukan sa Star Radio para po nga makapaambit po ta sa itong mga sukit ni Paminawan nga kanunang na nagsunod sa itong tulumanon. Sige ha, good morning. O may paminawan ni Boss Debo Hinoo diya sa barangay magtuhaw ka ba ni Ma'am Myrna, ni Ma'am Demaira o siya nga duha ka mga iksyon diya nga anak ni Boss Debo Hinoo. Sige, sa tanang-tanang ka namin ako. Good morning, good morning. O may mga pagpaminaw mga bay. Doon ay mga pagtimbaya di atong hatag na pagtagad sa itong panag-uban sa itong tulumanon. Ganiharan ni Gahula Taon. Ang mitimbaya nga si Dera. Itong hatag na pagtagad ng mga pagtimbaya mga bay. Okay. Gika ni Ma Minyalin Minyusa. Sa dia, ka Ma Minyalin. Unahan ka Ma Minyalin. Matapato ni Ma Minyalin Mindusa na Minyusa na may nooning. Ato subon, gikan ni Ma'am Minyalin Mendoza. Good morning, bye. Shout out. Goodbye. Kay Minyalin Minyusa og ni Duli Tumitilaw. Good morning, mo Ma'am Minyalin og Duli Tumitilaw. O ganahan mo patilaw. Kunta ka lang si Bay Duli Tumitilaw. Okay, bye. Shout out ko nila ni nang Mina og ninong Vicente og ni Efren na wala pa nagmata ang nagpa shout out mao si Duli Tumitilaw. Salamat ya nimo Duli Tumitilaw nga may pagpaminaw samtang ikaw din nagtilaw-tilaw. Samtang ni Roslyn Escarpe di Bagyo, good morning bye pa shout out kay Lula Pidita diha og ni Ati Tata diha sa Tamaw. Boundaries. Okay, salamat ha. Gika na ni Roslyn Escarpe di Bagyo nga naminaw karon ini nga tak na ini nga kabuntagon mga bay ug maghandos. Okay, ato ang latar resursi yung sa nato. Basig doon na pailain nga mga pagtimbaya, mga bay. Nato ang atuluman noon ang Handus Balita. Adyot lang, okay? Ako nga gilantaw din mga bay, ha? Okay, doon na yung mensahe. Gika ni Ma'am Alam Scarpe. Mato-mato, may buntag bay, runi bay. Mutimbaya ko sa kumbana nga si Julio ni Jumar Libet. Jana Cyril Carl Amar Sultan ni Jan Carl ni Lorna ni Melody Medel ni Medellin o ni John John Angelo dai ni si og satanan lang naminaw ang nagtimbaya Alma Escarpe. Salamat yan nimo ha. May pagwina di nimo Ma'am Alma Escarpe nga naminaw kanang tag na ning kabuntagon mga bay og mga kandos. Okay, matupa. Mato-mato ni Marilyn Istokoneng. Uy, ato itang sa dede. Ay, Marilyn, nga kumusta si Dong Maiko diha? Kumusta ni ngatak na ni Kabuntagon niya mayang pagtanom-tanom og saging ni Dong Maiko Istokoneng. Mato-mato ni Day Marilyn Istokoneng, mayang buntag ninyong tanan diha didze. Okay, may buntag na ni Mo Bags. Mato na ni Mo Bags. Ito itang sa diha sa asa magkaroon diha rin ang mutang diha naka sa Indahogan o naing lugar ngayon mong himutangan. Sige, sa tanan-tanan hang namin na karon. Good morning, good morning. Diya, good morning po tayo. Pag-usta po tayo sa mga uganga diya nga si Boss Gundino. Gundino Istokuneng o ni Tio Fernando. Fernando po lagi ni. Sige, sa tanan-tanan namin na karon. Good morning, good morning. Ubay paminaw mga bayong maghandos. Bilad daw ha. Kaya basig na pala in your town. Okay. Gineng uban, kinaghaman eh. Kwa na lang, ninasalawan ni Salaha kay nilapas na kong 4 minutos. Oras sa Pilipinas, alas 8:44.
3: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Okay, maghandos mo ka to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga mausibus ayan hanila hato uban sa tong teknisyan nga usa-usab kadigi nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpamina ug may buntag pag-usab kanatong tanan at ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Mel Oy nga kasayuran sa mayong panglawas ug manana musunod si Madam Maria Bungangira. Uban siyang tulumanon ang morning pasada karong alas 9:30.
3: Andos Balita. Andos Balita.
0: Uban sa tumabtikon nga mga reporter pinaguluhan silang pangulo nga mao si Handos 38 Boyax Labio Carinal kini ang inyong tig balita. Handos 98 Byron ni Bay Librado magbilin sa kabanultion nga nagkanayon mga kandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
3: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:46.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ex mga kadidribayo. Hello! Hello, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab nga edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanunay Doc Hans at Lim Nolo. Sa inyong mga paborito nga mga simiaan, sa atong mga suki nga mga tigpalamati o mga dili suki, mga viewers na to via Facebook Live diri sa Mindanao o Visayas, mga lungsod nga amon sa itong pagsibiyang karon, mga solid na to nga mga consumers nga kanunay gayon gainom gagamit sa Klinika DTX 500. Uy, nainom na ha. Galing ra, no? Munang giingon, mga higala nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Kada humanong kaon, nakainom na ang DTX 500. And of course, Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pwede na ito ng isabay kada adlaw. Yan. Para hamis ang pamanit, batanon kanunay. Hayag ang pananaw, ligo na mga bukog. And of course, layo ta mga higala sa mga aneurysm. Delikado kayo na. Kaya kung na'y aneurysm sa mga ugat, ballooning sa mga ugat, pwede ka nang mubuto. Eh, mag-lead ka na sa mga higala sa bleeding. No, mag-lead ka na sa pagka-stroke or either heart attack. So, Mighty C ang alkaline-based na vitamin C din. Of course, nakakapi na, no? Mga penataha, so wala pa ka inomog kape, mga higala. Katong wala pa ka pangape, lapangapi mo, mga higala. Ganahan mong batsada kaayo nga herbal nga coffee. Naatay coffee nga batsada kaayo. Kape nga walay asukal. Pero lami. Oh. Gamit mo, mga higala, DTX Coffee Mix. Kini nga tong programa, tulumanon, mga higala, hatod ka na to sa itong mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join ng atong programa, lihog kong send mga higala sa itong mga linya sa cellphone, open na siya. O kanang ayaw mo pag-hesitate nga magpadala sa inyong mga mensahe. Sa ito mga viewers ba yung Facebook, pwede mo magka-comment sa Facebook, nato nga live. Ang atong linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. No, isenda yun kay ato ang basahon. Isgutan tagadali mga higala ng pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyudad. Most common. Hindi na tamo atog layo, mga higala. Alitas mga most common nga sakit. Number one is kining hypertension. High blood. Daghan yun kayo ang may high blood. Pag mulapaw na ang ato ang BP, blood pressure sa 120 over 80, mo 130 na na, mo 140 na na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So, yung anak ka taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino Kay laban yun ni sakit sa Pinoy Linghay Blan. Number one, mga higala, because of our sa tuang gitawag nga kultura, no? Sa tuang diet, grabe. Sa ganito yung Pinoy diet, ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin, cargador diet, cargado asukal, laban mga higala, daghan, sobra-sobra. So, usa nga tos upat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani, edad og 30, gasaka na ang risk nga makabaton og hypertension. Another one, mga higala, tungkol ni sa panahon, no? Sa climate na to, diri sa Pilipinas, laban init, mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Nabinagyod ko nga ato ang trabaho, gabulad na sa init, gapasingota, eh laban yun sa mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate, laban mga higala gasaka ang hypertension. Mulidagan ma-heat stroke, no? Mild stroke, mga higala. Tungod sa klima o panahon. Ani, abi pila ka mga tips. O, anitas mga pipila ka mga tips, ha? Mga ka-DTX. O, number one, giyon mga...
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kunhod ang blood pressure kung moubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, magbawas kag timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or semana. Dako kayo na siya og porsyento nga moubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat. Kaligim parat mga higala. Number one nga makapahay blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, unsa pa. Mga dried fish, mga higala, ang parat kayo, likayan gyud nato. Dayon, mag-exercise, walking, stretching, mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Nga kung may high blood, kinahanglan yun nga mainom yun sa tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kaya dili yun tamang kumpiyansa. Lisod yun magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon. Inom yun ta. Pero, dili ta magsalig sa ato ang mga giinom nga mga medication. Ang problema manggun na to, magsalig manggun ta. Onya mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Okay ra ni. Nabita ko'y maintenance. Di ba? Ayaw. Dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agyod ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, sakto nga katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Hindi ka ni ma-stress sa makapahay blood ba yan? Makapahay blood. Then na ay mga medication nga ginainom. Hindi pagkalimtan yun, no? Mag-klinika DTX 500. Mag-klinika D3Bio. Nakuntabang ba yan eh? No. Kaling ato mga suplemento. Nakuntabang ni mga higala. Wala nga sa mga nangutan na sir, asa man taka-avail kapalit anang D3Bio. DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika. Another one, ikaduha nga very common kaayong sakit. Gawa sa high blood, sa pamilya, pamilyang Pilipino, is kining diabetes. Di ba? Muman yung most common nga sakit mga higala. Kung kita na atay may experience nga pagpaminhod, kanunay tang ginauhaw, kanunay tang sige, ihi, balik-balik sa CR, ganiwang ta, no? Wa man tata nag-diet pero ganiwang ta, try na itong magpa-check up base na atay diabetes. Kung ato ang blood sugar mula pa sa 126 milligram per deciliter, paghuman sa napulo ka mga oras nga nag-fasting ta, taas na gihapon na siya. Makonsider na siya nga na atay diabetes. Likay sa duha ka mga butang. Number one, mga tambok, mga mantikaon nga mga pagkaon o tamis nga pagkaon. Ang uban tamis ra ang gilikayan. Pero naay duha ka mga kinahanglan likayan sa may mga diabetes. Lili lang tamis. Mga mantikaon.

0: Kon nga pagkaon. Mamanay na miss, God mo nang gaantos mo na inyong diabetes.
1: Sa umaga pa mula ang mata.
0: So, tam is, og, mga mantikaon nga mga pagkaon. The best gyud kaayo sa may mga diabetes, mag-exercise regularly, nga dili gyud magpadako. Once nga overweight ta, obese ta, nga naantay diabetes, dali kay mangahingal. You know what, mangahingal ha? Grabe ning kinabuhi, no? Makurat na lang ta. Batanon pa pamunta. Wala man nagmulo, pero nay diabetes. Yo, kasaka ang asukan. Grabe kalit lang. Kinabuhi, mangahingal ha? Hadlok ba yung kwanin diabetes? No? Makahadlok kay the same sa cases sa ako na-experience. Based akong mga minahal sa kinabuhi. Grabe nin diabetes. Once nga na akay gibatyag, no, niya, ma-admit ka, niya, diabetic ka, grabe, pas-pas ka eh. Sa lugo, manggod siya. Na amanggod sa lugo, ang asukal kargado. Pag naan sa lugo, tangkanan lugugo na to, muagig yun na sa tanang organo sa tong lawas. So kung diabetic na mga higala, maapiktuhan gyud ang mga organo. Mag-cause gyud na og organ failure. Another one, gawas ng organ failure, mag-cause po nag-infection sa lugo, pati kapaspas. No. So diabetes, no? Mag-exercise, magbawas sa timbang. Ang usa sa nindot kaayo nga buhaton sa mga diabetic. Oh, mamati itong mga ka-DTX na to, dira nga may diabetes. Gainom ng DTX 500. You try to adapt intermittent fasting. Very, very effective sa pag reverse. Kaniha, dili lang kay mukulhod ang inyohang asukal, ang sugar sa lawas. Kung dili mo reverse sa diabetes, intermittent fasting. You try it, mga higala. Fasting. Tested and proven na ni siya. Na yung mga pagtuon o na ay mga clinical study nga ang fasting is very, very effective to lower down diabetes. Mag-fasting ta. Intermittent fasting, the best kay mga higala. Kung wala pa mo kabaloon saon pag-adapt sa intermittent fasting, you try to search sa YouTube o saon sa pana. Laghan kaayo og mga pamaagi. As long as nga na ay 16 hours. 15 to 16 hours nga na ay fasting. Dahil yun ang may tabuan na 2 meals a day na lang ka. Oh, that's the basic principle. 2 meals na lang ka a day. Mas mahimo gani 2 meals pero less ka sa carbohydrates. You change your carbohydrates from white rice to brown rice. Then mas maayo mga cereals, oatmeals kana. Mas maayo na lang. Lagot mo no. Lindot kay ni mga saging no, lindot kay mga higala. Kana na lang. Nilungag nga kamuti. Mas maayo na nga kanon kaysa rice. You try it mga higala. Ma-reverse yun na ang inyong diabetes. So, usmo na ako, maglikay ha sa mga komplikasyon. Delikado kayo ang diabetes. Ano may standby sa mga higala kaya ito sa nintagaan ng pagdagan din ato mga pipila ka mga consumers. Nga natabangan na mga higala sa pag-inom o pag-tumar sa ito mga epektibo ng mga produkto na available sa mga botika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTBio, DTX, o may TC. Itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ko, ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon man ang doktor nga biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa Bitribayo o MyTC o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. Bitribayo, mabibilis sa mga butika.
4: Hi, ma'am. Unsa pangalan, ma'am?
5: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo ang kidney dito akong kuan sakit na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan na ang doktor nga ang uban nagbatoki hubag na gid akong kidney nang akong mga organs sa ilalom limpyo.
4: So unsa may nakaayo, ma'am?
5: DTX
4: nga medyo na wala na.
5: Oh, na pag operahan ako wala gyud ko nag sabi sa ospital ko inuman nang gyapon ko DTX. O kuno sama sa doktor nga nagmaintain ko DTX na pagawas ginisitahan yun ng antibiotic. O gyapon ko naginom sa ilang ginisita DTX sa gyud hantud ko na palit na ko sama DTX gyapon.
4: So ma'am, unsa mo ika advice sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mel Uy, ang Clinical Alternative?
5: Nakara mo kong i-advise sa mga tao nga may pa-DTX inyong baliton, inyong imintin kay tulisan sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-upira, DTX hindi akong imintin o ilain.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Bitribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Badya size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw dinhina sa Bitribayo o DTX 500.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. Bitribayo, mabibilis sa mga butika.
7: Ako si Corazon Rotraot, nagpuyo sa Barangay 24A. Sa una, naka-experience po o arthritis, sakit akong tiin, akong kamot, akong tuhon. Pero galison ko o lataw. Dahil yun, daga na kayong mga synthetic na tambal akong ginainom, pero wala lang yapon. So, paminaw ko sa radyo nga DTX lagi na nag-try ko. Only nakapacheck up na ko na Dr. Linhe and I kailangan siya na mag-inom ka o DTX na pasahay ang akong gapalit o DTX o Bitribayo. So, kaluwi sa Ginoo, ang akong ibatik karon dili na ginsakit akong tukod na maglakaw ko.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. Bitribayo, mabibilis sa mga butika.
8: Conchita Balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
8: Kanang kuan ay Bitribayo o kanang unsa ba ni sa DTX 500.
4: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
8: kuan yung sakit. Yan, mura yung muminaw, ba? Makatumar, kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-istet at tumarani.
4: So, wala pa na siya niinom, ma'am? Unsa day ang gibati, ma'am?
8: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
8: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
4: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
8: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan, may isi. Bitribayo o kanang TX 500.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. Bitribayo, mabibilis sa mga butika.
9: Pag may tisi para
0: diba galimtan sa mga higala ang alkaline base nga vitamin C ang ato ang mighty C kada adlaw. Alang sa mga nagkaedad na pwede po niya sa may mga high blood, may mga diabetes, pansada kaining ato ang alkaline base nga vitamin C available ato dahin sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Another i-consider nato mga higala nga most common nga problema sa susyudad nato kaling pagtaas bitaw kolesterol, no? So na natay high blood, diabetes and cholesterol. Taas mula paw na ganina siya sa 200 milligram per deciliter. Eh, taas na gid na. O, 300 na na. 400.
3: Sa mga butika.
0: Taas na na. Ito ang gitawag nga cholesterol. Mas labing maayo mga higala na mag-control na number one sa diet. I-try ninyo ang diet approach. Yeah, kini-consider po nato niya. Kanang bitong pagkaon bitaw sa mga taas og calories. Number one, rice. Carbohydrates. Unsa pa? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Taas kina silang mga calories. Taas og calories, 240 calories na taas sa kina. And then kuan maglikay sa mga mantikaon, karne, no, daghan kay ni mga tamis. Nakapasaka usab sa gitawag nga cholesterol. Most common ra ba gyud ni kining problema sa cholesterol. Actually sa Amerika mo ni number one nga tambal nga ginareseta kaning mga tatin-tatin. Kumbalo na mo ana, no. Kanang tambal sa cholesterol mo na yung number one nga ginareseta. Taas ang cholesterol. Muna nga, diet approach na. Pwede nga ma-reverse ang pagpakunhod, pagsaka sa cholesterol kung na ay sakto nga diet approach. Magbawas din ba? Mag-exercise pa singot, no? Another one is kaning sakit sa kidney. Nganong daghan ang may problema sa kidney? May kidney failure. Tungod kay daghan ang Pilipino nga nay high blood o nay diabetes. Kay kanang high blood o diabetes, mga pangga, mga ka-DTX, munay duha ka mga sakit nga gakos o kidney failure. O, munang daghan ang may kidney diseases. Hindi kayo sa parat ng mga pagkaon. Limitahan ang pagkaon sa taas o protina. Karne yun, likayan number one. Mas maayo nga mukhaon sa gulay, prutas, isda, kaysa kanunay nga karne. Ang mga painkillers. Ano sa man ang mga painkillers? Kanang atong ginainom ng mga pain reliever, likayan yun na to na, mga ka-DTX, ha? Sigihon na to na madaot atong kidney. Inom sa daghan nga tubig. Cancer? Naapod ni, no, ang cancer, mga higala. So, likay ta sa mga pagkaon nga magkapaingan niyo nga musamot or magkakancer ta. Carcinogenic ang mga pagkaon. Nabanani ka ng mga ready to eat nga mga pagkaon, fast food nga mga pagkaon, karne, mantikaon. So, mas maayo pa itong mukhaon sa mga dahon-dahon, gulay, isda. So, muna yung mga common ng mga balatingan sa susudad sa pamilyang Pilipino. Number one, high blood, diabetes. Kaduha, ikatulo, taas ang kolesterol. Ikaupat, sakit sa kidney. Ikalima, is kaning cancer. So, tanawan ninyo ha. Mas maayo pang mukaon sa mga pagkaon nga gulay, prutas, kaysa kanunay ka magkaon og baboy, baka, hotdog, bacon, ham og longganisa. No. Mas common ang ginapakaon nato sa itong mga anak. Oh, mamis, mas common nato ang ginapakaon. Breakfast, kini sila nga mga pagkaon is unhealthy. No. Dili maayo. Makahatag kinig problema labi na yun sa ito membros pamilya. Ay, di ba galimta ng klinika D3 Bayo ha? Ang D3 Bayo na ito, uy, nay mga textures din na ito, no? Kalimot na ko mga higala. Before anything else mga higala, ito ni basahon nga ito mga textures. Ang pagtake sa D3 Bayo o DTX sabay ba? Yes, pwede isabay. Inom kag DTX 500 o D3 Bayo. Pili ni mo nang isabay. And before or after meal para sa bata. Sa bata, actually anytime eh. Ako, mga higala mo, inom kog DTX. Muinom kong D3 Bio. Bisan sa akong pamilya, akong bata, akong mga bata, anytime ko na sila ginapainom, ganahan silang muinom, ginatagaan naman doon ako. Wala may problema na, good guy. Ang D3 Bio, DTX sa Bandit, food supplement pang good na. Mura na sila gakaon o prutas o gulay. Pero, gipaagi lang nato sa pag-inom sa food supplement. D3 Bio, usapon ko rin na. Bisag unsang orasa. Walay tubig-tubig, usapon. Lami man. Lami istutunlan, no? Magkapanindot stingog. Oh, D3 Bio, DTX sa Bandit. Us muna ako, anytime pwede mo magkainom. Pero kung gusto yun mo nga kanang makuan, ma-sequence ninyo, pwede ninyo ni Imnon 1 hour after meal or 1 hour before meal or 30 minutes before meal o 30 minutes after. Ayaw ninyo isambay sa inyong mga medication, ha? O tagain ninyo ng oras. Anyway, atong oras limitado kay mo say babay ko higala. Ugma po, the same nga oras o the same nga sibyan. Tapos mo na ako, mga higala na to dili sa Dipolog, ang ato ang mga klinika products. Available, mga higala, mapalit ninyo sa pinakaduol nga mga butika. Anto lang mo sa mga butika, ha? Ay, nako ninyo i-message, no? Kay gusto mo mo palit, no? Adto lang mo diritso sa mga butika. O, asa man nga mga butika pharmacy diri sa Zamboanga del Norte, available lang ang mga product. Sa gihapon mo sa ibabay ko, mga higala. Mga kaliti X, mga kalitri bayo, kalimti ayaw. Nga ang lawas, dapat pagampingan, dilipag, abo saran.
10: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
10: DTX 500. DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinukukan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 9:19.
14: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
15: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
16: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
17: Yes, so of course, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Maing adlaw diha ka Dragon Mill, maing adlaw usab sa mga listeners na itong akanunin na kasunod sa ato usab ng mga programa. Ang pagpakabana sa maing panglawas sa nakadaan nilang mga suking sibyanan. Ubanin kami ninyo ni mga suking tigpaminaw sa amuang programa ni ka Dragon Mill matagtak na. Ang mga sokin na ito ang nagkasunod kanunay sa ito ang programa. Ani anasab mga sokin, tikmay na ang nyohang ubos o higalas kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food sa Supplemented Trading. Ang napamatunan na sa mga kadaghanan, sa mga kaiksuran na ito ang nakasulay sa ito sa mga produkto na napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalitin nyo sa nakadayang mutika o pormasya. And of course, no, sama ni ining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Na bag usab na to mga sokin tikbay na ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, o ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Ay magkalimot mga sokin tikbay na. Good for varicose veins, rheumatism and arthritis. No? Ang kayang matabangan sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Bag usab na to mga sokin tikbay, ato usab nga na problema sa ilaha mga pamanit. And of course, no, doon na may mga kiniang skin problems, no, doon na mga gitawag og minor skin disease, no. Wa na gilain mga sokin tingpin ang katapat lamang nina ni ana nga mao ang Dr. Fungi Soup, ha. Dr. Fungi Soup mga sokin tingpaminaw, dako kaig tabang para sa mga kaigsuna nato nga ana ay mga minor skin disease, no, like bun-i up, no, mga sugat na ayaw gumaling. Basta kay kayang matabangan sa Dr. Fungi Soup. Kaabag usab mga sokin tikpaminaw ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap, no. Kung gusto nga muhamis inyo hang aping entero kalawasan mga sokin tikpaminaw, kaya usab nga matabangan sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Maging kotis artista ang resulta pag ikaw mo gamit sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Maka na higala mga sokin tikpaminaw ato usab nga mga produkto, no, nga mapalit ninyo sa nagkaroon butika o promosya Bisaya Soga Mindanao. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ato na nga mga produkto mga sokin tigpaminaw. Aside ana higala ang ato usab nga pag-isgutan nga mao ang kakulangon sa ato usab nga panglawas, no, naa usab usana sa naa sa ato ang ingredients sa ato nga Dragon Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw, nga kini maayo o makatabang usab sa dako nga mga problema sa panglawas, no, pagpalugwa, no, sa ato usab nga mga hugaw, may usab mo balanse o dakong tabang usab sa adunay nervous system o mahimo usab nga matabangan ang ato usab nga pagpahuway, no, pagpahuwas, pagpahusay o kini ang ato nga produkto mga sokin tikpaminaw nga mao ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O isa kini ka kusog, no, muhatag o adaptogen mga sokin tikpaminaw na kini nailhan usab para pagpabawas, no, sa ato usab nga stress at kini ang pagpagaan sa ato usab nga lawas. Ano nga ay mo kalimot mo take nini mag one capsule 3 times a day. Oh, pwede niyo ipagsabay mga sokin tikpaminaw ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule buntag o hapon 1 hour after meal. Nga mapalit ninyo mga sokin tikpaminaw sa nagkaroon butika o pormasya Visayas o Mindanao. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, kaya inyong lawas balik unon.
16: Yes mga ka Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
18: Basta na ka-star, sikat!
3: Coffee Mix.
19: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka nabang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
20: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kayo sa Nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakawin.
1: Kaon ka o, kabayad. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, gidriya. Tistedro na namin nga pamilya. Kamu, gidriya, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
3: TJX 500. Mabali sa mga butika. T3 Payo. Mabibili sa mga butika.
21: Ako galing si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong good sugar. Serte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
22: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
23: Ako si Nora Suniga, 64, Bon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule.
24: Mm-hmm.
23: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
24: Yes.
23: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
24: Yes.
23: Maayo ba di ay ni siya? Kay, paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
24: Salamat kayo.
23: Tinood yun na.
22: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
25: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
26: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw ko na ko gito Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
27: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
26: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
27: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
26: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
3: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
28: Kay may buntag na rin itong paminawan karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipaila itong kapangalan, no?
29: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao usang nga nakaayo sa kuntuhod o sa kuang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao ay makaayo sa tuang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
28: Okay, salamat kayo nang...
30: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nan's Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan nyo po kasi kasi effective po siya and walang side effects. So yun, thank you.
0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension.

0: You're tuning in to 98.3 FM, the radio that yes, I like it. Basta naka-star, yes, si God. Yes, hello, welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ.
1: Maria Bunganera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat o sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM, the radio tayasin. Today is a Friday, July 17, 2026.
2: Sana all.
0: Awas naman mo dihatanan. Ubani ko ninyo sa loob sa duha ka oras o tunga from 9:30 a.m. till 12 noon. Alright, mga Kastar Longsod sa Tiyasan Lakop 98, Kabarangay Lakatlaw sa bang mga kasilingan ng mga Longsod Dagbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: To the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Alright, mga Kastar, sakay na mo sa tuwang pamasada karong buntaga. Saan ninyo pag-participate para sa nga ma-shout out mo sa kahanginan. Don't hesitate. Ayaw mo kataha sa pagpadangat sa inyong mga greetings or shout outs and song request. You can call or text itong official call on text line, but later na kung okay. For now, I will give you this call on text line. Ito ang smart line is 0969-484-5454. Sa itong globe line, 0956-664-7734. Sa itong website, type lang ang www. That's the radio tsn.weble.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong mapadangat o mensahe sa ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan again. Gapnod sa Kawanangan. Mauna si DJ
1: Maria Bunganera.
0: Live ko rin diha. Pwede good ka. Ayaw po mo mapadangat o mensahe para sa inyong mga tags-tags sa mga hinigugma, yung mga families, inyong mga dedication. Pwede good ka. Ayaw na. Kaya ito nangatagan o pagdagaan. And of course, please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan again, Star Radio Tayasan. Kay naapo diha ang mga lehitimong mga impormasyon, nga ngayon ninyo masayaran matagkaroon o gunya, mga posted public affairs, photos, videos, o guban pa mga kastar. Anyways, please do share po para sa nga ma-update po ang atong ubang mga kaigsuunan. Lukop, tibo o kalibutan. Alright mga kastar! Stand by. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinamdam.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag-Hardmax. Extreme na.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. Kay lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
8: Pangalan o kumpletong address?
9: Daday Briones, Talapulabang, Agunay, Davao del Sur. Pwedeng Vitron, okay man kayo ya, kayo man.
8: Naggamit ka sa Vitron tablet?
9: Oo, Vitron. Di ko kato, inom ko anak.
8: Mm-hmm.
9: Nauyon na sa kanya, isa po, ganang kanyang kalimtanon, mga nalang po, ako ang di ko anak. Mayo, good, kadali ka kang baka, inom doon magtanong.
8: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
9: Naulian din ya.
10: Vitron tablet mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi nang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi mi pamino sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadungog niya nang about sa nang Nance capsule o UA food supplement. Kaya ako, gakumbana, kadiabetic man, high blood, Ipalit yung liyan na mo na mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun kay akman na sa inong sadana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang. Nakugyug yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
12: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
15: Star Radio. Maria Bunangera. On air.
16: Lost in Your Eyes requested a song ni Marmar Diget.

0: night and welcome back mga ka-star sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Alright mga ka-star, ato din i-welcome mga tuan nga bisita karon nga naadiri sa station kay manawagan po ni siya sa para sa itong mga suking take paminaw. May tungod sa iyang nawalang karabaw ato din ilahon. Yan, hello, good morning sir.

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Sir, niari man juga diri kay para manawagan yun si mga karabaw nga nawala. Ngala ni mo, sir, o ihat itunol po ang detalye kung anong nawala o panawagan po pananglit kung kinsay nakakita. Sige, palihog ipanawagan, sir. Go.
1: Ako si Denver Sorinyo. Ang karabaw ganyang puntag sa'yo, akong gilantaw sa alo na nga nawala na siya niya. Akong gibulong sa palibot sa kumbalay o layo pa sa kumbalay. Ang mga saging pod, wala ang masabsabi. Siguro giguyod ko. Manang nabalaka ko nga layo na ito. Giguyura na ito. Siguro maragi dala na ito sa nabilog.
0: Imong pagduda. Asa man na naitabo?
1: Dito sa sitio Labugon Barangay Palaslan.
0: Sitio Labugon Barangay Palaslan. Mga unsa to nga oras, sir?
1: Mga alas 5 ni adto na ko sa akong karabaw nga kay akong ilawig niya wa naman sa igikta niya sa lunangan.
0: So imong gisusi dito sa lunangan.
1: Oo. Ubusan sa balay.
0: Ubusan sa balay ninyo. Sitio Labugon Barangay Palaslan. Mga unsa to oras, sir?
1: Mga alas 5.
0: Sa buntag. Sa to, sir, Denver Sorinyo?
1: Oo.
0: Sige, sa itong mga suking tigpaminaw diha, basin, o sa'y kulor sa kabaw? Okay, dagan mapong kulor ang kabaw.
1: Oo, itong na siya.
0: Itong.
1: O, itong magbalibo niya, yung aluyok na sa baga o gudir sa kilit siyang sampot. Tugbang. Tugbang na siya.
0: Oo, dayon, laki bay?
1: Bay, laki siya.
0: Laki. Dako-dako na ng kabawa.
1: Madwa ka tuwa igugkapin.
0: So, madaro na giyon.
1: Madaro na siya.
0: Bali, kaabag man giyon to sa imong panginabuhi, di ba? Sige, again, sa itong mga suking tigpaminaw, ha? Basig makabantay mo o kabaw nga, nasalaag ba o unsa diha? Basta kay katong gitunol nga description ni Sir Denver Sorinyo. Intahon po, taon sa itong mga suking tigpaminaw, maluoy mo, intahon po, ha? Kay in kaso mangani ang description inyong nakita diha sa palibot or else sa mga dapitan na abay nalaag diha nga kabaw or sa mga tao po din taon nga wailingaw sa kinabuhi. O may nuklog in taon mo ining ni Dangok diri taon sa Star Radio Tayasan. Kaya di jud lalim in taon. Sige, sir. Salamat kayo, sir, sa imuha nga pag-aray diri sa upagsalik sa Star Radio Tayasan.
1: Salamat.
0: O imong kauban, ginsa ni?
1: Ako masawa si Chrisley.
0: Chrisley Sorinyo. Sige, ma'am. Ang puro po ta sa ginoumaw nga naara to sa mga iyong mga kamot, ma'am. Sige, dagang salamat, sir, ha?
1: Sige.
0: Salamat kaayo sa imuha nga pagbisita diri. Okay. God bless ka nimo. Alright, sige mga ka-star, balik na tarong taon-taon. For now, maminaw sa tag-importanting pahinomdom gikan sa nan.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

Alright mga ka-star, oras sa Pilipinas, 10 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa kabuntagon. Katong mong oras, getod ka nato sa Ayo Sabon na Beauty Soap, ang bagong sabon nga pangpagwapas, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon na Beauty Soap, ang bagong sabon nga pangpagwapa. Doon ay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen. Nga mo'y mong paputik mong pahami sa imong kutis naturally. Ayo Sabon na Beauty Soap, mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan, mga ka-star. And there you go. Sa itong mga suking tigpaminaw diha, sa itong mga viewers, sa itong itimbayaning first batch of our Facebook Live commentors. At ito nga taga ng pagtagad. Matod pa din rin ni naguna si Mike Diderex. Shout out Eva Orina, John Ray, Leonard, Linda, Aliho, Alma and all. And additional greetings from Mike Diderex of Alabama, USA. To shout out to you, DJ Marie, and to all your co-DJs. All staff of 98.3 FM Star Radio Tiasan, headed by station manager. Ayan lahat oh. And hi, bye, Rooney, bye, bye, Ray, and Yummy Yemi. I do shout out also to all listeners out there via radio set and to all via viewers via Facebook Live. And also, additional greetings from Mike Diderex. Good morning, DJ Maria. Yeah, fellow Mike, good evening to you there. Yeah, how are you doing right now? Angel and Disa Zero Kalumba, good morning, idol, and to all. Hello, Angel Lee Zero Kalumba. Kumusta man ikaw? Good morning, idol. Yep, anyways.

0: It na Kenyo. Good morning, sending heart and praise. Praising God. Anyways. All right, Marmar Diget with Nel John Kapunay. Sakto ba to? Oo, na-play na ako yung song request nga. Lost in Your Eyes. Wow naman. Nice ang song. And yung gig-request. Kumusta ba? Ang itong mga love them karon? Nagpabilin pa bagyapong ligon? Hala, sige. Liguna pa. Liguna o kayo gibabad sa init. Oo, sige. Maghinigugmaay. Magsinabtanay. Oh, kung unsa may mga problema ang mudangan, mag-istoryahay. Mag-ginaksyanay. Bitaw o mga kastar. Managlahi man ang inyong mga kaagis kinabuhi. Managlahi man ang inyong mga gibate. Atara po nang ginarespeto di ang dapita. Stay happy and stay calm all the time. Don't panic para sad nga makapinsar ta og unsay angeng buhaton og solusyon labaw sa tanan mga ipatagiya sa Ginoo, di ba? Di ba, Mike? Yeah, but anyways, mga ka-star, I'll be right back. Mina sa tag mga pangkabuhayan na showcase. Stand by. Yes,
1: Roselyn Indulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piti, budyot kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, TGX, Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gid natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana na akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gid pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabatpik ko yun na sa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mapali sa mga butika.
7: Nung sahi pagpasalamat, gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Ito niya dapat atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
8: Analisa Tolentino. Talap tapayaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hika po siya. Hangap. Naulihan.
7: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
8: Isa kasi man na rato. Yung gipalito na po gipo. Wonder is Calling. Mato na. Kuang good siya. Naulihan. Epektibo good ang Wonder is Calling.
2: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
9: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Mga penata!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
9: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
11: Mga penata!
9: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
14: Donnell Brand. Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Ang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
9: Dragon Fruit Plus.
15: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangit. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
9: Kamusan, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Espesyal nga okasyon, una ba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Oh yeah!
2: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapag-dasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
1: Maria Bunangera on air.

0: Philippine Standard Time, it is now 29 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Mga ka-star, katumong oras, giyatod ka na to sa astasan. Kung ikaw diyan doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasi kusukan dili kay here, arthritis, tas of uric acid, tas of sugar sa dugo, ano na yung bukol-bukol o bag-bag, wala na tanan sa astasan ang pinakabagong mangos, tena product, nangipakusgan ka o ba ng astasan, tena organic seaweed. Mas taas ang xanthan purity, 5 times beta-carotene, taas ang vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangko ng maugmaayong nga panawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit sinyo mga suking butika o tindahan. Dari sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa Iyungon, mapalit sa butika Gelog Lorraine Drugstore. Diya sa Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay. Ni Sir Buyak, Slavio Carinal. And let's welcome our first caller. Yes, hello, good evening. Good morning here. You're in the Philippines, Mike. Hello.
1: Good morning.
0: Yeah, good morning. Good evening there in Alabama, USA. How are you?
1: I'm doing good. Okay.
0: You're going. Ikaw talaga, ha? Ikaw talaga, Mike. Mike, anyways, Mike. Yeah. Are you feeling good?
1: Yeah, I'm doing real good.
0: Yeah, you're doing good and you are very good. You are very good and you are very nice and you are handsome, you are guapo, you are buutan. You have a lovely heart and you have what do you call this? Anyways, Mike, before you do shout outs, I have challenge to you again. Let's do this because I want our listeners having some fun vibes, okay? Mike.
1: Okay.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready to?
1: I'm ready.
0: Are you ready to jump into the Philippines?
1: Yes, I am.
0: You want to jump? If you jump from America to the Philippines, how many times?
1: Once.
0: Huh? You jump. Not
1: once.
0: Once?
1: You just once? Yeah.
0: How could it be? It's hard to jump.
1: Watch.
0: I will watch.
1: No.
0: I will watch when you jump.
1: Watch.
0: Okay.
1: You watch.
0: Anyways, Mike, this is your challenge. You need to do this tongue twister, okay? Are you ready?
1: Okay.
0: I'm ready. Wait, I'm thinking a little bit. Ay, nako. This one, water router.
1: Water router.
0: This one, water, router, writer. Are you ready? Water, router, writer. Water.
1: Water.
0: Router.
1: Router.
0: Writer. Okay, this one. I will speak it slowly, okay? Water, router, writer. Okay, are you ready?
1: Yeah.
0: Rehearse 2 times. Water, router, writer. Okay, go.
1: Water.
0: It's easy. Water, router, writer.
1: Water, router, writer. Router, writer. Water, writer.
0: No, that's no, lighter.
1: Water, router, writer.
0: That's lighter. That's lighter. Writer, writer, not lighter.
1: Writer,
0: okay? When you write a writer, okay? Water, router, writer, okay? Go!
1: Water, lighter, writer. Water, router, writer, writer. Water, lighter, writer. Water, writer, lighter. Water, lighter, writer. Water, lighter, writer. No, water, writer.
0: Right. Mike, you did it. You did your best anyway. So what a router writer, what a router writer, even me. It's easy, but still.
1: You sound like you're saying router, like a computer router.
0: What a router writer. Anyways, Mike, thank you so much for... Yeah. Okay. You do shout outs again. Go ahead.
1: Okay.
0: Bawal magkudigo, ha? Mike, bawal magkudigo. Anyways, Mike, go ahead.
1: Okay.
0: Go, Mike.
1: Okay. Yep. Okay.
0: Go.
1: Yeah. Hold it.
0: Oh, play. Oh, no. Anong isa ito mga sukay yung tigpaminari, ha? Mga silent listeners. Anong kamukaroon na gamaniho na? Okay, Mike.
1: Okay.
0: All right. Just a minute, Mike. Okay.
1: Just a second.
0: All right. While waiting for your shout-out, mamaligya sa ko, kinimbang ang programa, gidalit ka nato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday, nagtambal, sulay yung natural nga pamaagi, pagpamasahi gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hiniwot sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract. Ang maong mga sagola dun ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical, antibiotic. Tungod kayo dun ay kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mulawas o bananaog masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Dere sa tayasan, mapalit. Sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy, diya sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinao. Diya sa may Malabiok Cebu, mapalit sa bit sa restore in front of Malabiok New People's Palace. Okay, go ahead, Mike.
1: Okay.
0: All right.
1: I want to do a shout-out. Shout-out to you, DJ Maria, the love of my life, and all you co-DJs to all your staff of 98.3 FM Star Radio Tyuston, headed by station manager Ion Lajito.
0: Okay.
1: Bye, Ronnie. Bye. Bye, Ray.
0: Okay.
1: And Emmy.
0: All right.
1: And then I want to do a shout out to all listeners out there via radio set. And to all via viewers, via Facebook Live, I want to do a shout out also to Eva, Marina, Janrell, Bernard, Linda Alejo, Alma, and all other people that I didn't mention.
0: Okay.
1: Then I do a shout out to also to Quinta family, Jesus, Elvie, Benboy, Michael, Gerlin, Moffy, Alfie, Gerald, Reggie, and to all the neighbors.
0: All right.
1: And then I'll do a shout out to you, DJ Maria.
0: Oh my goodness. Anyways, Mike,
1: yeah.
0: Let me ask you, when you're in love, would you apply understanding, respect, time, space, and everything? Can you manage?
1: Yes, I can. I give all that to you.
0: Okay.
1: I give all that and then some.
0: Mike.
1: That's a problem.
0: And I'm asking to you. Anyways, Mike, let's proceed. Anyways, Mike, thank you so much for participating with my program, Morning Pasada. Even there is evening and here is daytime. Thank you so much, and I'll give value on that because you're giving time. Anyways, the listeners also miss you. Okay, anyways, let's go. Basta na ka-star.
1: Sika.
0: All right, thank you so much. Salamat. Og Amping, God bless.
1: Amping, God bless you too. And all of our listeners out there.
0: All right, that was Mike, the director of Alabama, USA. Sige, mga ka-star, balikan na tamurong taon-taon. For now, maminas na tagpipila ka mga painom dam, okay? E magkabala ka. Naara ko.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E and C-Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C-Mart. E and C-Mart. Your all-in-one store.
11: Isay pangani mo nai?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
12: Matoong.
11: Pila edad ni mo?
12: 78.
11: So, kasi pangan mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardinio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
11: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man dahil yung kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakao pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
11: no, tuan. Sa pang sa mga yantil?
12: Nang hubag siya maayo.
11: Nang hubag tanang. Nang
12: hubag tanang. Kanina yung huwabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paha.
12: Dapat yung misa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe. Siya na yung tsa. Asula yan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
11: Ya karon. Okay na yung bana.
12: Okay na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magtungkol-tungkol pa hinoon. Apan dili
11: pa. Kailan na idadad to?
12: Kuan. 79.
11: So sa mga naminaw ka ron ma. Munsay ka istorya ni mo.
12: Okay. Umugamit sila ini. Kang kambala. Kaya maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga. Kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Okay, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya.
11: Amigos ko pe ra gino.
13: Sadaka salamat mga idol. Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
14: Si Jane Masagbud sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
13: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
16: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil. Well, kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Discoveran po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.

sa Pilipinas, 7 minutos sa dili pa magalas 11 sa kabuntagoy. Nakatumong oras, gatod ka na to. Sa Herbs Meda Pharma, ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, Nance Uid, Nance Eye Drops, Remind Choco, Remind Cha, Tawa-tawa si Sir Vicky Megaman, ugaling na beauty soap. Kung diin, manungog diri sa Star Radio, tiyasa ng ilang programa, mataglo ni Sangtod Sabado. Uban sa programa nga, Sincerely Ate Arlene, sa may alauna ay media ang takna sa hapon pagkahuman, musunod ay ng balong The Great. Iyan mga ka-star, and of course, ari na sa ta sa tuang second batch sa tuang Facebook Live viewers, commentors. Matat pa diri ni Helen Katapusan Boss Yun. Shout us shout out ko Team Opa Ma'am Pra. Team Opa. Team Opa sa mga Bisaya laino na ni pagsabot. Pero that's Opa is it means love. Opa. OPPA Korean language.

0: Sige, salamat ka. Ayaw lang marami. DJ Love Amato, DJ Ra, love you. Si Upohon mo, visit ko dira. Na busy pa. Now, na busy po. Hello, love you to DJ Love Amato. Amping, miss you. Welcome ka, Ayo. Lilita Houston Medes, good morning DJ Maria. Oh, Riyada, Saudi Arabia. O, oh, diba? Bintarag yung ila-ilaho nato ni atong commentors kay Ngato, bisag dili na sila may yung kaasa sila. Kabalo na kitag-asa sila, Ron. Sa imong family sa Mabinay, shout out kanimo. Ma'am Lilita Houston Medes. Matod pang Paolo Rubio. Hello, bro. Good morning po ni DJ Lamamata sa Bindoy. Og Romano. Og Amata family sa Bindoy. Yup. Anyway, si mga Baldado family po di as may Bindoy. Speaking of Bindoy, shout out kong Madam Lien na Tugdang. Hello, Langga. Kumusta man ikaw diya? Tibok ni mga family. Tugdang family. Oo, mataligam na ako. Usahay, bitaw. Minor busy ni si Ma'am Lien Tugdang. I miss you. Indugang pang Paolo Rubio. Magandang umaga sa iyo. Sisag sa lahat ng iyong suking viewers sa iyong programa, ako ay nag-watch habang naka-duty. Good morning to Ma'am Eva Orina sa Cagayan de Oro. Okay, Sir Mike Diderek. So, good evening, Jane. Sir, maraming salamat po sa iyo since I'm watching. Sige, thank you so much, Bro Paolo Rubio. Asama ka na akag, someone? Asama na to, Dapita, oy. Kumusta naman ka, Bro Paolo? Shoutout po tayo manong GN, ni Ma'am Lien, Dailin of Lockright, ilang Sir Daniel, Rigoin, Lina the Pawner, Sir General Laurie W. with Ma'am Jen, Ma'am Aileen Ganaganag, Ma'am Alma Iscarpi, and of course, ni Ma'am Cristita of Del Monte. Of course, ni Sir Lorito Luta. Shoutout sa dibok ni mga family, Sir Lorito Luta. Oh, okay, dito gitaw, nag-atang ko bitaw dito sa Dublin Bag Highway. Idol na si Sir Lorito. Ayaw kalimot, og shoutout na mo. Wala gito, Sir Lorito. Balik-balik ko na ako, Sir Lorito Luta, og siya nga family din sa may matuog tayo sa inawan sa mga niburho diya, Sir Doming Kalum.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yohaha. All we have to do is to have a good vibes para sa malipay ang kalibutan. Speaking of kalibutan, dili man nagpasabot nga kita tawhano na kaayo. Gidisin niyo na mangguning kalibutan. Alam nga mapuyo ta diha sa kawanangan, nga way balay diha sa kawanangan, matungtong tas panganon, mahog no romang gihapon ta. Nang kung asa ta nabuhi, diha po ta magpakabuhi. Oh, disin niyo po ng panganon nga mo mabugatan na siya, may mong ulan. Magmoist na, scientifically naman gini niyo, eh. Mindset na lang, gutagod, kilisod mangyud kaayo po na tong agbalay ang kawarangan aron pagapuyan na pandi man ka na mahimo. Diba? Mahimong makalupad ang eroplano pero mulanding raman po na, diba? Na raman na kasi pligod. Na magsabot-sabot, ragunta. Ay, nako! Iring og baki. Sige mga ka-star, balik ra kurong taon-taon. Minaw sa taga dragon fruit.
2: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
7: Yes, of course, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Maing adlaw diha ka Dragon Mill, maing adlaw sab sa mga listeners natong kanunay nagasunod sa ato usab nga mga programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas sa nakadaan nilang mga suking sibyanan. Ubanin kami ninyo ni mga suking tigpaminaw sa mga programa ni ka Dragon Mill matagtak na. Ang mga sokin na ito, ang nagkasunod kanunay sa ito ang programa. Ani na sa mga sokin, tikmoy na ang nyohang ubos o higalas, kanginan, from St. Vincent GSK Healthcare Food sa Supplemented Trading. Ang napamatunan na sa mga kadaghanan, sa mga kaiksura na ito, ang nakasulay sa ito sa mga produkto, nga napaka-epektibo, garantisado, o barato, nga mapalitin nyo sa nagkadayang mutika o pharmacy. And of course, no, sama ni ining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na. Bag usab na ito mga sokin tikway na ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men o ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha? Ay makalimot mga sokin tikway na good for varicose veins, rheumatism and arthritis no? Ang kayang matabangan sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Bag usab na ito mga sokin tikway ato usab nga ana problema sa ilaha mga pamanit and of course no andon na may mga kininiang skin problems no andon na mga gitawag og minor skin disease no wa na gilain mga sokin tigbon ang katapat lamang nina ni ana nga mao ang Dr. Fungi Soap ha Dr. Fungi Soap mga sokin tigpaminaw dako kaig tabang para sa mga kaigsuna nato nga ana ay mga minor skin disease no like bunyi up no mga sugat na ayaw gumaling. Basta kay kayang matabangan sa Dr. Fungi Soap. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap no. Kung gusto nga muhamis inyo ang aping entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Kaya usab nga matabangan sa K-Skin Glow Power Whitening Soap maging cutis artista ang resulta pag ikaw mo gamit sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Mao kana higala mga sokin tigpaminaw ato usab nga mga produkto no nga mapalit ninyo sa nagkadaang butika ug promosya. Bisaya soga Mindanao basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na nga mga produkto mga sokin tigpaminaw aside ana higala nga ato sab nga

0: pagasibutan nga mao ang kakulangon sa ato usab nga panglawas, no? Naa usab usa na sa naa sa ato ang ingredients sa ato nga dragon herbal capsule o nga ato usab nga dragon fruit gold mga sokin tikminaw nga kini maayo o makatabang usab sa dako nga mga problema sa panglawas, no? Pagpaka pagpalugwa, no, sa ato usab nga mga hugaw, may usab mo balanse o dakong tabang usab sa adunay nervous system o mahimo usab nga matabangan ang ato usab nga pagpahuway, no? Pagpahuwas, pagpahusay o kini ang ato ang produkto mga sokin tikwainaw nga maon Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o isa kini ka kusog, no? Muhatag og adaptogen mga sokin tikminaw nga kini nailhan usab para pagpabawas, no, sa ato usab nga stress at kini ang pagpagaan sa ato usab nga lawas. Wala nga ay mo kalimot mo take nini mag one capsule 3 times a day. Pwede niyo ipagsabay mga sokin tikminaw ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule buntag og hapon 1 hour after meal nga mapalit ninyo mga sokin tikminaw sa nagkaling butika og pharmacia Visayas o Mindanao. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, kaya inyong lawas balik unon.
1: Yes mga ka, Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka-star, sikat!
4: Maria Bunangera!

0: ginagamit ninyo, ma'am, sa imong banan, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsang dali sa oil, X500.
0: So, unsang may field day sa imong banan din, ma'am? Sa
1: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, ani.
0: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsang diyang gibati, ma'am?
1: Yung luyahon siya.
0: Luyahon?
1: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
0: So, unsang may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
1: Natong wala nakagamit, ani. Kagamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isi. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungkol sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhina sa D3 Bayo o DTX500.
2: DTX500 mabilis sa mga butika. D3 Bayo mabibili sa mga butika. DTX500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga kus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
2: DTX500 mabilis sa mga butika.
5: Amin lang ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron drops.
6: Nabilin bungko kan Galvador sa sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron drop ng anak manggod ko og triplet kan ang gagmay kay sila ba naglibo ko kung unsa kay painom sa bata nga ganado ilang tulog ug pagdidi nakadugog mako nga na ay Vitron kung silang gitisingan kaloy sa Ginoo abti kay sila atong nga time nga kung silang gipainom maminaw sila sa imong pingog kung kita toy adunay mga bata ta infants pa nga gagmay gamitin niya sa Vitron drops para hilsog og lapsik ang inyong mga anak.
5: Vitron drops mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna bro mo.
7: Pila edad nay kus ganay?
8: 60.
7: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pagsugod gyud.
8: Sugod ho.
7: Oh. Ano ni gamit mangka Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah okay, sa una day nay
8: gato. 180, 200.
7: Mo na blood pressure ni mo.
8: Oo, bisag inom pa kumpara sa high blood.
7: Karon wala na kay laigi.
8: Wala gyud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay.
8: Barangay, oo.
7: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
8: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntaan. Salamat mga idol.
9: Ako si Merinda Rebello sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Allen, maunay nakaayong sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan munay naayong sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na akong gisigig inom. Kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng lunch o new aid. Munang isikin akong inom ko noon. Hamtog ka ron. Hamtog lang akong lawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog. Stiff neck na sad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
10: Dili, uy. Gikan manggo ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag yung kukulan. Dalang panu uhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako ipasulay o gamit ni mo.
10: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
11: Dili, oy! Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, oil, turmeric root powder o ginger oil.
10: Dagana din ingredients ani, no?
11: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulida yun.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
11: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulina o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
10: Sulian bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
11: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
10: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaling sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kaliutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Maria Bunangera on air.

0: The Stream by Kenny Rogers and Dolly Parton requested a song from Micah the Rex of Alabama, USA. And this song is gonna be nice. It's a jolly song and you can dance a little bit. It's like it makes your heart healthy. Yeah, Violence in the Stream. Kini mo nga kanta gidalit kada to sa amigos sa capsule nga dali kin si kamangana kada iya mga sagol nga matambal sa nagkalain lain mga sakit sama sa ubo hilanat sakit sa ulo o guban pa amigos capsule madungog diri sa Star Radio taya sa ilang programa matag Lunes ang tud Sabado alas 6 ang tud alas 6 si media ang takna sa gabi o ba ni Kuya Angel Blaze sa Shazon. Dito sa Sogbo, mapalit ang Amigos Capsule sa mga nagkadaiya, mga butika, farmasya, mga tindado, all sale niyo nga mga lugar. And of course, diri sa Dayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy, Og, Curie Pharmacy, di sa may bago Dayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio, Karinel Baga Castar. Yup. Anyways, salamat kayo ni Boss Angel Blaze sa Sona. And of course, oras sa Pilipinas. 98 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagoy. Katumang oras, gatod ka na to. Sa Nalensya's Cake Shop, nagbaligya sila o mga lamian ng mga cakes. Magpangitagid ka sa kalamitong at kaya wala sila katipid o ingredients. Mudawat sila o orders sa wedding birthday christening o ban pang special nga okasyon. Nalensya's Cake Shop, nanimutang diya sa may Bulunga Ita Street Population Taya sa Negros Oriental at tapad sa Sunjuan ni si Dry Goods sa Trading o Blue Baker. Nalensya's Cake Shop, ipanagiya o gidubala ni Ma'am Ginaline Villar Morados Ilam niyog. Shout out po kay Lilith Midis Enclunar, ang iyang assistant o tindera. Nalensya's Cake Shop, sa panyong gulat diha. Palit na kay Basig maunahan pa ka. Naapod na available nila ang laha bouquet flowers po. Kung nangita kag bouquet flowers, available po diha. Giyod ka ng rush na gani, kinanglano na giyod. Bisita hara ang Nalensya's Cake Shop. Kinaapod diha affordable kaayo. And of course, kinamang programa ginalito sa kanato sa Jury Customized sa Printing Services. Ang National Highway, ang ilang main na adia sa may National Highway Bunga Tamaw Taya sa Negros Oriental. O ang line branch na adia sa may National Highway Palaslan Taya sa Negros Oriental. Tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services. Nag-offer og full sublimation t-shirt sa volleyball basketball jersey, tarpaulin printing mugs, printing photocopy, book binding, lamination, og uban pa mga kastar. Jerry Customized sa Printing Services. Open sila every Monday to Saturday. Alas 8 sa buntag. Magasugod hangtod alas 5 sa hapon. And gipanagiya kini ni Ma'am ni Rika Castrayas. Og shout out po kay Gretchen Kiliano Saiko. Oy dam. Salamat. Ay, happy 7th anniversary sa Jerry Customized sa Printing Services. Oo, then i-follow ninyo ang Jerry Customized sa Printing Services kay daghan diya mga pasabog ng mga papremyo ang tagiya diya. Oo, and then again, salamat po kay Gretchen Kiliano Saiko. Sa imuhang gitunol na ako nga sabon. Thank you so much, ha. Salamat kay God bless you. O shout out po sa imuhang partner, imong habibia. Serena na psycho. Ay, sus pastila ni Rabang love them. Agoy kanindo. Anyways, mga kastar. Shout out sa mga pamilyang Jukinto, Tanilon, Psycho, Librado family. Shout out sa mga Tuanda o Martin family. Sa mga Amihoy, Bakel, Tanayad. Sa mga Kalumba, sa mga pamilyang Enrico Torres. Sa mga pamilyang Lagini, Psycho. Sa mga Ortiga family, shout out. Kaliyaw family. Oy, ni Tanod Ependi ha, Kaliyaw. Sir Wilson, Wilson Kaliyaw. Ya, yeah, Sandra Ogyobando, Kabartolo. And of course, ni Lodreng. Ya, Biti, Ati Annalie. Nung RG, hello. Ni Charita, yo, Billy. Ang sa akong family, di ha, headed by Father Jesus. Ay, nako, nung Alfie, di ha. Mother Elvia. Naturally, nasa di na kita mo matagsa-tagsa na gida. Anyways, ni Kapitana Ayan Tirano sa iya ang mga Tosino Girls o Lavenders. Shout out. And of course, ni Sam Ganaganagbo diyan sa may ibabaw sa Catholic Church. Shout out Ma'am Jinog Sardikan Pabuga Isanta sa Eko and Dijinika Ma'am Iba Kalioga Kayan. So mga Hinoo Family Day siya may magtuwa tayasan Kaubang Diboy Pimer na Hinoo Sir Soy Ma'am Gaspareta sa Para sa Pera Mamay may Hinoo Shout out Yup, sa mga nakarayong mga departamento, agencies, at mga public and private sector. And of course, ito mga kaiksunang mag-uuma, mangingisda. Habal-habal driver! Okay, kumusta naman ni sila? Hindi na kita mo mataksa-taksa ba? Pipila nila silang Joseph, Ray Mardiget, CFN, the back in Sabator. Suspas nila na. Noong January, kinsa pa to? Ramdam ko mo diya, God. Okay, nikabot ako dito. Namihina mo din ni sila. Silent listener. So, mga e-bike driver. Diya sa may Labis Agribet Supply, shout out. Diya sa may Curie Pharmacy. Diya sa may Blowbaker, shout out. Yup, narong Sir Raul Tinoy and Company. Nagreza and Borgas, Juan Calumba. Sige, may pagpaminaw ninyo. Sa mga Garunita family diyan sa may Sukib area. Ni Conceal Garunita, Mamarites, Mamarji, Sir Nel Banzuala, Tibok family shout at Renita Vidal, Sir Larry Vidal, Tibok family may pagpaminaw. And of course diyan sa may Nom Nom, shout at pata ni Lourdes. And of course ni sa iyang mga family diha. Mga relatives, mga Alipan family shout at Ma'am Alma, Sir Holius, Scarpie. I do hope sa iyo ang panahon karon nga nagpaminaw, nagmaniho na mo sa inyong tagsa-tagsak ka mga kaldero. Sa ba, nagulpi na moglong ag?
1: Mauba?
0: Or, unsa may? Nagulpi moglong ag or kanang nag maglong ag pa mo? Yup, anyways, good morning sa tuwapod ng mga bisita. Ayan, mga ka-star. And of course, ito mga suking take paminaw. Nga silent moody, ragyod ang ilahang nga dating. Shout out kaninyo diha nga tanan, mga ka-star. Uy, kisa wala pa na ni Otto or na ni Otto na ba mo? Yup, anyways, mga ka-star, you need to pani-Otto na. Okay, sige, kay oras sa Pilipinas. 34 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagon. Yup. And of course, ato mga suking tigpaminaw karon diha nga padayon paghihapon nga naghiwa-iwa sila mga tagsa-tagsa ka mga lamas. Unsa may gipanghiwa-hiwa diha? Unsa gihiwa-hiwa? Unsa gihiwa ninyo isda? Unsa karniha? Naghiwag talong? Naghiwaog? Basta hiliwaon. Oo, ako anang usa kahiwa. Usa kahiwa sa dakong isda. Katong isdang tag 50 kilos. Puratan man tang isda sa 50 kilos. Suda anang pasanon, oy. Pero makaingon yun kung suda na niya. May kalami na binag na ay sakto yun dito mamapanakot. Usa ka isdang dako 50 kilos konsumo sulod sa usa ka tuig. Asina nimo usa ka sako. Saro ba so. Sa kay resulta ana ini gamot Disyembre sa mag fireworks gyud. Yep, anyways, thank you so much.

0: Our handsome boy there in Alabama. Yes, because he's gonna fly soon. He will fly without wings. He will fly without wings. How could you do that? How could you do that to fly? You could fly without wings. Ay, dako. Superman. Yeah, but anyways, happy and enjoy eating. Sa itong mga kaigsuudan nga na ni Otto na, paramdam-rampod mo para main ka, ma-acknowledge na mo mga ka-star. Ay, ako, fair play ra gining ako ang pagtimbaya sa inyuhan. Ang mga panahon malimot, jog ko, accept yung ko anang dapita. Mga iragi ko pasaylo ninyo ha, pero kubita ra po ko ini sa banal, idol sa banal diya sa may Abelias Mini Mart, diya sa may Tayasan Public Market. Yep, shout out kaninyo diha ah. Mga palangging ni Tipibe. Shout out. Mami Paulina of Gagayan de Oro. Nagikan pag Dubai. Maayong pagbahig-bahig diha. And of course, check tibok ni mga family. Shout out. Sa iyong mother, Ma'am Alejandra. Alejandra. Nice ang mga lanan. Nabulol ko sa mga ngalan kani Antubita. Paula, Paulo, Agida, Agido, Digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi. Ay, nako! Mauna ni Ron. Shout out na din yun diyan ni Bro Toto, Bro Jiriel. Sabi nga kay Sunan diyan, mga brotherhood. Day Alma, Mizel, Day Alvisa, Mai Mai, Ben Boy. Yeah, but anyway, salamat kay Michael. Salamat kay Sinua. Lami kay ini nga tong family ba, support rapon siya tua ba, lami kay siya pamati ba. Maka-proud ba ya po eh? Yung tipong, parang walang-wala lang ang tipong. Kapag, ay, yung mga silingan! Mga silingan, kumusta naman mo diha? Ay, nagkapamugas na mo. Nagka-ugbok na mo diha. Sa nga sa Madrid, di kakao. Bida, ay, para pugong-pugong sa bakilid. Para dilita maligid. Paingon niya. Sa angit, tratag maligid ba? Simba ko in town, ayaw po. Shout out na diyan ni Tico Ten, ng Junior, ng Rone, TLC, Number, ng Petring. Yaba, mga silingan, tinili o sitibog niya nga family. Yab, kay magliwag-liwag kung na sila sa antena o kung sa to. Basta kay dugol manggog frequency. Pikas planeta, huwag dere. Ayag yung ito nung tono. Ito nung good na ako tinili. Dapat, ito nung gidin nyo para matinaw. Matinaw ang tingog na to, ba? Hindi na ninyo ito nung sa frequency. Gawas og digital kay mo raman na i-type dito. 98.3. Pero gani ga radio set, agwantaha ginan ninyo og tunong ha. Para matunong sa frequency. Hay nako. Sige mga ka-star, balikan rito mo para sa last portion sa program ang Morning Pasada.
1: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 300001064491.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
10: Kamu masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
16: Hard Mama.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag Hard Mama. Extreme na.
17: Ako si Nerica T. Fight, taga Hingong City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang hiyang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
18: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
19: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.

oras sa Pilipinas, 6 minuto sa dili pa magalas 12 sa kauduhon mga ka-star. Katumang oras gyatod ganato ni Ma'am Iba Quijada Orina of Cagayan de Oro. Cagayan de Oro na pod kayo, wala mo pod siya sa Dubai. Anyways, take and radios, kailangan po tayong makuha ng benepisyoan niya. All you have to do, unsaan pag-connect, o unsaan magkakuha kag-impormasyon, o unsaan po nga maka-extra income po ka. I-connect lang niyo si Ma'am Iba via Facebook account, Iba Space Q Space Arena. Kaya andam ginaya siya matunulog, mga lehitimong impormasyon, alang kaninyo mga ka-star. Yeah, shoutout kanimo Ma'am Iba, Arena, o sa Team Opa. Yeah, thank you so much mga ka-star. And of course, we do shout outs also to Borja Mayna Bandico nga naag Bulacan. Shout out sa tanang mga tayasan, Wayne. Oo, from Bulacan. Shout out po ni Byron Ibayo Matog Tayasan na shout out. Okay, sige. Oo, done shout out. Sorry. God bless you. So, tayasan na din siya. Anyway, sige sa itong mga kaigsunang mga tayasan, Wayne. Ping mo tanan wherever you go. Don't forget to pray God, because God will protect us wherever we go, from the start, from departure to arrival, even while you're traveling, still keep on praying everything. Yep. Oh, kumusta naman mo? Nakaluto na mo? Are you done cooking? Are you done cooking, Mike? I forgot it's midnight there. Oh no! There is actually sleeping hours, and here is eating hours. Eating hours because it's lunch time in the Philippines. Mike, are you done cooking? You're done cooking? Oh no, most likely. Sila dito kay dili kayo kanang kumbaga most kanang mga pagkaon nila is dili kayo hingaon og mga humay ato ni pakan on the kalumpang. Mike, you want to eat kasaba? You want to eat bulot? You want to eat root crops? Anyway, you ate patata. That's one thing. It's woohoo. Anyway, so mga ka-star, salamat kayo sa imbag paminaw. Itong mga viewers, itong mga silent listeners, sa mga na-mainaw ba yung radio set. Nagkinigay, salamat sa imbag paminaw. Sa mga viewers, reactors, thank you so much sa inyong pag uban-uban sa programang Morning Pasada, okay? And of course, akong pagpamasada, kamo akong ipasakay, og pag-abot sa unto, kamo ako na pud mong i-drop by. Sige, ayahin na mo kuha sa yung tagsa-tagsa ka mga balon, og mag-tanawa na ito sa ito ang tagsa-tagsa ka mga sudan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hugs, DJ Pro. Hugs, hugs you too. Salamat sa inyuhang pag-akos, ha? Bisan sa kahanginan, iyo kong nag-akos o ako po mong nag-akos. Muna gitawag og virtual hug. Maipit ba ako, ha? Hello, guapa. Good morning, matod pang Marmar Diget, a.k.a. Loring N. Hi, N! Uy, sinawang kaan? In love, babus, kay ni atong silingan. Sige, salamat kayo sa yung pagpamina, mga ka-star, ha? Murag kanta nga, I need you. By Lian Rimes. By Lian Rimes. Rhymes or something like that. Oo, lami mong gunang gugma, good. Yan sa mga gudiri, lami mong gunang gugma. Dahan, good. Pero sa'yo pa it po. Kamera tas baguan eh. Itunga-tunga na. Goy! Hadlok naman huwag ko may gugma. Mahadlok naman huwag ko may gugma. Kanang may gugma, pagtarong mo daan ha. Kapoy sugod sa uno. Diba, Mike? It's not easy to starting over again when it comes to love. Love is really easy, but love is really hard. But take it as, you know, that love, it's part of our life. And love mo sa mga person. Sina, oy. Okay, pang lumigas yung taan eh. Salamat sa inyong pagpaminaw. Matangi ko karong Sunday ha. Alas 12 taman, alas 12 sa kahapon nun. Mag-music katawa ta ditong dapita. Tangalan sa mga station manager Sir Ryan na niya lahat sa kinitibukang Force sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sa gihapon kinilang si
2: Maria Bungangera.
1: Ako mingon, bisan na loka pa kamain, barog o padayon sa unan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May pagpaniyo to. Bye-bye. Amping o ampo. I love you. Bye-bye. Paniyo to na.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star 101.5.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa, mga ka-Dragon Fruit, Visayas, ug Mindanao. So karong adlaw, lain na pod na edisyon, Dok, no?
3: Mm-hmm.
2: Sa ato ang pagpanag-uban-uban, ug lain na pod atong hisgotana.
3: Okay.
2: Karong adlaw,
3: yes,
2: mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot, Dok, no?
3: Tama.
2: Ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Dok Alan,
3: yes,
2: kani daghan jud kaayo nga nagpaabot, Dok, because kani, Dok, intended jud ni sa mga, especially sa mga kalalakihan, Dok, no?
3: Uh-huh.
2: Nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din, ha?
3: Tama.
2: Especially karon, Dok, sa mabugnong panahon.
3: Okay.
2: Dok, alam nung nagsiging ulan-ulan outside. Ani-ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila o ato ang diskasan,
3: yes,
2: sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Dok. Nga nung gibutang ni siya, Dok, ang usa sa mga ingredients, ani, Dok.
3: Tama.
2: Atong hisgutan, mga suking tigpaminaw, nga nung naa ang Korean ginseng, Dok.
3: Okay, so salamat kayo, ka-Dragon Mel, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na yun sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos, ka-Dragon Mel, no?
2: Yes, Dok.
3: Mayong adlaw usab diha ni mo.
2: Ano, yes, diba? Dok.
3: Mano, higala, mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang...

0: Hard Max Extreme, no? Mga sokin tig paminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tig paminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tig paminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad idara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tig paminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tig paminaw alang sa sexual desire mga sokin tig niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tig mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tig paminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tig paminaw usa na siya nga mo promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tig paminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no mo hatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tig paminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tig paminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tig paminaw no reduce to performance mga sokin tig paminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tig paminaw ang importante ngon naman mo namatikdan at yung mo daw dayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tig paminaw daily active, no? Mo na igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit yun mo mga soking tig paminaw o ekspertong mga doktor. Mo ka na igala mga pinalangga kong tig paminaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot, gamit mo sa atuang lamiang kape, ha? Atuang bagong produkto, ang Hard Max Extreme mga soking tig paminaw nga classes kape nga may muhata kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tig paminaw mahatagan og insaktong solusyon.
1: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tig paminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok
0: okay
1: kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tig paminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mo palit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha
0: ug
1: sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
0: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga suking tig paminaw. So kung gapangita kaga performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tig paminaw kay tungod mas masarap pag naka Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
2: Nagkasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Noong sam ni si Buyax nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy, akong atuon.
4: Ah! asa na nga akong nahiaguman. Daw sa pindatong na ako ang kalibutan. Kinigpisi. Kinigpisi. Mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapagiyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
3: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
4: Ayaw tuluan ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
2: Oras sa Star Radio, alas 12, 11.

0: handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsabuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga na mo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas atong Wonder Animal Vita vitamins sa mga kahayupan ang atong Wonder Banaba Plus ang atong Vitron Drops atong Vitron Syrup atong Vitron Tablet o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee no? O niya napod tayo produkto ng Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto ng Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa ay sirap. O niya, napod na siya ay kinini ang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. O yun know, mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ni Balakan.
4: Dili ko na unta buotan dumon ka tumitaliwan kong kagahapon.
3: Tungod gilimina na kini sa daghang ng labayng mga panahon. Mga panghitabo o kagahapon, gipanag-iya na sa akong kanhing kabatanon. Panagpabiling lunhaw nga nahipatik ning galamhan o di mapunggan nga pagadumdumon. Itisok ning kailanman ang usa kamithi o lunsay kong pagbati. Sa usa ka binuhat nga hamili o mo'y bugtong kong bahandi. Siya ang natingba ning gugma kung putli o ning kasing-kasing mo'y pinili. Andam kong ibugti king hinulaman kong kinabuhi, bisan ang kalibutan magdumili. Sa masaarong mga pulong, ang kaugmaon among gigambalay. Salag sa kaminyoon, mauntay magasumpay sa kaligon sa among pagminahalay. Tungod sa kadaghan sa mga katuigan nga sa among relasyon nga nanglabay, among pagasaluhan ang kasakit o galip.

0: Okay. Alang to kaninyo tanan. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Nga to makaigsuunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kas pamati, Juando Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapot. Kanang atong Juando Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Juando Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Juando products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Juando Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Juando Herbal Oil.
1: Narabuday na dawat nga mensahe gikan sa usa ka nagngalang Shirley taga Kalulut Bonifacio. Nigamit siya Juando Herbal Oil. Atong sayron kung unsay nahitabo nganong nigamit siya niining atong produkto.
2: Hello ma'am.
1: Hello ma'am. Si Ma'am Shirley Monarca ni ma'am.
2: Shirley.
1: Ma'am, kanang nag-text ka sa ato ang hotline, nganong nagamit kag Juando Herbal Oil? Unsay inyong gibati di ay?
2: Tungod man gud ma'am atong nakadungog maka nang sakit niya monkeypox ma'am masumba na ma'am ba. Napuno ang tawas anang naang nanurok ba nga lain siya kaayo mura dagko dayon nalukop yang lawas sa yang lapalapas sa tiil o sa kamot daghan kay sa tanan then idala na kog doktor ibalibaran ni papauli ni kay dito ra daw sa balay sa kwarto ra ilain ra daw siya kay hatna ra nilang tambal nag-uol kay ko ma'am dayon mo to daghan na kog stock nga wonder oil kay dealer man ko. Ako po ma'am, giligon ako sa Swander Oil. Tus ko kay mga alas 3 siguro to ma'am, nalayos man na. O tusos, pagpapasalamat na ako sa Ginoo din. Ako pagdisang ipainom. Maulian dyan siya ma'am, Swander Oil ma'am, salamat. Diyo kayo.
1: Dagan kayong salamat ma'am. Philly Monarca of Kalulut Bonifacio, proud users atong produktong Juando Herbal Oil.
0: Unana, kanindot ang produktong Juando Herbal Oil. Yeah, kanipo ato ang produktong Juando Animal Vita. O, katong mga suway gamit, aniha? O, kani Juando Animal Vita, mauning vitamin sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamito ni produktong Juando Animal Vita? Ha? Oh, mauning gamito na to. Parang baboy, bugat ang timbang, nipiskig tambok, baga kigunod, lami kay karne. No? Yung mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot gyud gamito ng Juando Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Juando Animal Vita.
3: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, Misa Amis Oriental. Nagamit niya uga ng Animal Vita, taod-taod na, nakadungog manggukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy, kaya sa unang baboy na mo, kung man, dili makay siya motubo.
0: Mm-hmm.
3: Kaya sa sukat nga, amo siyang nakuan sa Animal Vita, nagkuan na, nang dagko na kay among baboy, karong gani, oo na, maglisod na may baligyan, kinako na kaayo. Kaya ang amo pong mga piso, sa una, mga matay man, basta tinginit.
0: Mm-hmm.
3: Kaya karong kay, mo man na ilang giinom, ang Animal Vita man, akong gibutan nga na ilang mga ilim nun, na karong kay, kuan na baskog daghan na kay kog piso karon nagpasalamat kog dako nga nakapaminaw mi sa radyo nga kuan na ay Animal Vita kay sukad gyud nga paggamit namo ang among mga piso wa na mga matay unya ang amo pong baboy dagko na pud nga sa una magulang akong bana kay tanang kuan dili kay sila gainom og tubig ba mukaon sila feed sila kun amo ibahog unya iya kong pangatakon ang baboy kay di man mainom og tubig. Nga karong napagbutang na mo sa Animal Vita, kusog na kay sila may nang tubig. Sige na lang, makulangan ko lang. Isa kagalong na mo ibutang sa ilang ilim nun. Ako'y pagkataod-taod, wala na. Purot nagsuyop nila. Nulang dali na kay sila mo dako. Wala na, pasalamat. Yung kaayog yun nga, nakailami aning ko ang Animal Vita.
0: Oto, Juando Animal Vita. Nga ka ng Juando Banaba Plus. May po nang gamito ni Adong Dunay problemas pagbawas. Labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus na mangustin mong good pod, niya epektibo na ni adong mga naay problema silang kidney. Oh, kaysa una, laga, ramtag banaba, parang makaihi, tagtarong. Juando Banaba Plus. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produkto Juando Banaba Plus.
4: Akitan ko mga ihi, sila ako'y kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugod, ako kung mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
5: Nadalas siya. Pag tumani mo sa Juando Banaba Plus.
4: O karon, hindi ako sa mga ihi. Hayaan ako pong
5: ihi. Okay, salamat kayo sa Juando Banaba Plus.
0: O, Una nga itong Wonder Banaba Plus. Kret ko akong mama og papa sa Bagumbayan, Kadingilan, Bugidno. Umaguang akong agaw diya sa Talairon, Kibawi. Yung akong bana, love kay nako akong ugangan. Ginny Dainey sa Proctris, Ginapusan, Damulog, Bugidno. Daray ko among kauban, Sitio Kiauran. Oras Family, Agwan, Ugok, sa Badula. Awon, Gambay, Dalon, Buwan sa family, especially sa Angab family. Shout out Merly Angab ng Sitio Kiau sa mani, Kiauran. Salamat kayo, no? Sige. Baka itong pagka-pronounce, di tumao. Kreta na ko ang imong mga avid listeners dari sa Fishport, Bara di Pulog, silang Maming, Tiwawa, Titars, Tishielo, Timili, og Ate Richelle. Greetings coming from Rica. Ay mo galimot sa Bitron Drops muna. Oh, kato mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops muna. Ay pinakadabis nga gamiton, mga no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipon matulog basta kay naka Vitron Drops. Kanang ilang gingon nagginabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao, taman 1 year old, paim na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
5: Kinsa ganini, ma'am?
6: Si Harabilia Maturan, sir.
5: Taga?
6: Taga Calayagon, Buena Vista,
5: Agusan?
6: Del Norte.
5: Agusan del Norte. Okay. Ma'am, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am. Unsa kada kong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radio nya. Mm-hmm. Daghan man lagi nang testimony nga maayo lagi nang Vitron. So, mm-hmm, ning try pud mi og kanang palit. So, okay ba ya di ay siya? Pinuod gyud ay nang mga gipang ilang testimony kay pag testay na mo na anang Vitron Drops, ang bata, pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat mga ganado naman siya mukhaon niya, ganahan siya matulog.
5: Mm-hmm.
6: So, eh, mag-isabi, may anin niya, anin nga bata kay hilakon, niya ka nang, digit siya ingong nahingaon ba? So, muna mm-hmm, nag-testay nga na mag-Vitron. So, noon, gdi ay nga, maayo po day ang Vitron.
5: Pila edad sa bata, ma'am?
6: Karon, mag-1 year na siya hapit.
5: Mag-1 year na. Nya, oh, okay na, ganado na ang iyong pagkaon.
6: Oo, padayon gyapon yung Vitron.
5: Mm-hmm.
6: Wala na mo siya undangi, mga pagana, gyuday siya tao.
0: Una na, ganindot ang Vitron Drops. Vitron syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Na kay anak, kaduha ka tuig, tamag 12 anyos, Vitron syrup po mo maayo kay imong anak, anak, ganahan ka ingang eskwila, bright ba bright? Bright sa eskwilahan, niya, dali kay kasabot, no? May pod mo kaon, may pod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kay naka Vitron syrup, gamitan eh. Paminaw, testimonya sa nagamit sa Vitron syrup, mga pinalanggan, digpa minaw.
1: Kinsa ni ma'am?
7: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, ma'am, human o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit ining atong Vitron syrup, unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
7: Ngayon siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ko na po usob amain ko. Sige, o nga, tayo kwarta mo, palitan na tikaw ana ano po. Lami gyud ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din, ano?
1: Hmm.
7: Kay, naanam siya nga, palitin ko usob ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, ana.
1: Ah, sige, sige, nay. Daghan kaing salamat, nay, ha?
7: Sige, salamat sige po, ma'am.
1: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
0: Una na, ganindot ang produkto ng Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggan, tigpaminaw. Katong inyong mga lulo ug lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog ug tarong i-Vitron Tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
8: Ako si Jean K. Rogay, nagpayo dere sa Davao del Norte. May gamit ko anong Vitron tungkol kay, lugay kay kong makatulog, lugay kong makatulog, maabot na lang alas 11 sa gabi eh.
5: Mm-hmm.
8: O wakitag silaw ko, makamata ko na una, di na ko kabalik katulog.
5: Mm-hmm.
8: Di, pagig ko ganahan mo kaon, kay loon ako, loon ba akong kutukuto, niya, mo to, pag tis na ko niya, nagkatiko, napulo ka kuan, tablet.
5: Vitron tablet?
8: Vitron ako, napulo ka tablet, isa ka pack.
5: Mm-hmm.
8: Dito na ho, nalam, nagtambok-tambok na ko.
5: Tambok
8: actually,
5: ka.
8: Gioperahan man ko o gallstone god.
5: Gioperahan ka gallstone?
8: Oo.
5: Mm-hmm.
8: Tapos, kidney o spinal, gidungan.
5: Mm-hmm.
8: Oo. Muna karon, dako gigay kalainan ang kuan, ang pag-inom na ko sa Betron, makatulong na din sa Sonia, makakaon ako, tama po, dili na kulodon, ganaan yung kumakaon. Dagan na kong vitamin C, pero lahi ang Betron. Nagtulong ka na lang, hindi mawala ang imong kuang kuan, ito sa tablita ng imong matumar.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Betron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay mi resitio aton Barangay Ipil Surigao City. Naminaw mi sa imong programa. Salamat sa pagbasa gikan ni Irvin Junaldo, member sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Sa Agay Family, Dapatan Family, Dumugan Family, Ayawon Family, and Lastino Family. To all family na lang, thank you. God bless from Gerlin Dapatan from Nakabuklad, San Fernando. Greet ang Dapan Family, Igaan Family, ug Ambag Family. Ang nagpagreet late weeks Dapan diri sa Santo Niño Kidapawan. Bayalan ko sa akong anak kasi Roxanne Dail, akong mga apo nga si Ivan, si Arian, si Ariana, gikan kang Lula Tilma Salanga. Aga mindagat balit bugbugin. Let lang ko ni Mama Marcela Lumuksog, akong Papa Edgar Perez, gikan siyang anak nga si Idna from Pinian sa Buanga del Norte. Kana bang Juander Carjoker ba daghang inangutanan ako dali kung maayo ba daw na para sa mga high blaron. Actually ang disenyo ana para gyud sa mga high blaron. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wa pa ka maka-experience og pagka stroke, ayaw naghulata. Traidor nang sakita bay, traidor na. Oh, kanang high blood, traidor na. Oh, mukalit ra nag-atake unya, mautro imong linakwan. Oh, lain pag gitanaon imong kamot, mao nang hiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Juander Carjoker, na yung presence. Available las mga parmasya, butika, naa sa mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naa sa itong mga dealers. Dealers! Huh? Ano yan, kanap mong itong Juander Himuain. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng Almoranas karon. Hindi lang yung kamutugan kay. Uwa, wow, mungunas kita eh, ng Almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Lain ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, kung naka na nga balatian, ikaw mismo, kay bawa kasi mukhang galingon, pag-inom og Juander Himuain. Unay tambar sa Almoranas, tambar po skulon problem. No? Juander Himuain. Unay nga lang sa produkto. No? Juander Himuain. So atong gidasig ang tanan na itong mga kaigsunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Juander Himuain, ha? Testingin, ha? Suway na, gamitin na, oh. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imo ha, giingnan na ka nga di na ka mangapi, imo na hinungdan magpalpitit ka, giingnan ka na, oh ya, giingnan po kay nagpangapi kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar, giingnan ka na, di ba mo na mga kwan inang kayo nagpangapi kay kanang imong kapi mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab, kanang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Juander Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, gano man. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Oh, ari ka sa among Juander Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, gano man. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Juander Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Juander Herbal Coffee. Niya kana po nga tong Juander C+. So, sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitawng wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitawng vitamin C sa mga pagkaon nga tong ikaon adlaw-adlaw. Na ba? Nang wa nakakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan jud ka mag-outsource. Unang namugna nang Juander C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para ana. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Nya napod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan Juander C+. Ayaw kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan Juander C+. So, maunang pangalan, ha? O, para nga, hindi ka magka-problema ini mga ngutana kastindahan. Juander C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Rita ko si Lisa Dumadag, Jane Subing, Subing ug Niljin Imbudo. Sige rag paminaw sa inyong programa from Raymond Tampoy, a credit dealer titay sa Buanga, Sibugay. Kaya ako mga friends like Lindo, Iktoy, Jumar, Dodo, especially ni Koy. Salamat kay nimo Kuya Kyle. Ako mama Ruskita na minaw sa imong mga balak. Nagpagaray si Ashley from Suwaris, Iligan City. Garay ko ako mga friends si Honey. Pingping nagpagaray si Tu sa Upi, Maguindanao. Garay sab, Amber Family, Okoman Family, Alameda Family, Kurupan Family, Bayanban Family. Especially sa akong ate Abigail, Bamber, Lailin, Kurupan, o akong kuya nga gwapo, Kuya Junjun, o siyang ugangan. Mama Ilse Okuman, o sa akong iyaan tanan, I miss you so much. Inamini mo rin sa Aperti Parang, pagbulig sa Buangal Sur, Janice Carpione. Salamat kay nimo Kuya Kans. Thank you! Atong atagag pagtaga ng entry sa balak na pinada ni Emilia Fajardo Buntilao, taga 253 Hakusalim Street, Zapatera, Cebu City. Title siyang balak, Reunion. Uy, Reunion. Luwan ining sakayan sa kadagatan. Gitadlas ko ang halapad nga kalauran sa tinguha nga makaduaw sa yutang natawhan. Hinambin ang kahinam nga ang puot ni ining dugan. Nga ikahangop ko na ang akong kaliwatan. Sa daghang katuigan akong gikamingawan, 5 anyos pa akong gibiyaan, mismo among amahan, og naminyo usab ang akong inahan. Upatming salingsing sa among mga ginikanan, ako'y katulog bugtong babay namong tanan. Ang kamagwangan, mitaliwan sa dinamita na buthan, lain kong magwang og ang kamanghuran. Gidalas akong inahan, nasamaran akong dughan, ako iyang gibilin sa akong mga apuhan. Pidat og ganako ang kalibutan sa pagnapulog pito, milangyaw ko sa dakbayan. Nanimpalad nangalap og sarang kabuhian, singot og luha akong natagamtaman. Gihimo na akong inspirasyon og lamdaman, arbon ng akong pangandoy matuman. Ako mga igsuon, subli kong ikauban. Kaya ang kamingaw nila nag-uilap ning dughan, karon nga hingkod ang akong salabutan. Nang ako'y mga salingsing nga gialiba. Usa sa among kaliwatan iya kong gisairan, na mag-reunion ko nami pagkasunod bulan. Walang luwan ining sakyanan sa kadagatan. Nag-aliwaros, nag-ugpo-ugpo ang akong kahinam. Na mahangop, mag-akos ang akong kaliwatan. Pasigutambong akong magwang o among kamanghuran na ako'y kamingawan sa taas ng katuigan. Reunion! Emilia Fajardo Buntilao, 253D, Hakusalim Street, Zapatera, Cebu City. Balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Ninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na ko. Paano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Kadpauntang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siya ang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. La una, 32.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, na pasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

maayong adlaw Be Your Nest kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 17, 2026. Lais watampo na usab ang atong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Sylvia. Bueno, stand by Sylvia, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, non-scorn coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Husband ko, stand by, Sylvia, alang sa iyo, so what? Dine siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene.

kumusta nga anak kanimo ate? Hingon man sa tanang listeners o viewers sa imong nindot ka programa. Nga padayon naglawig sa kahanginan. Abi mo ate, gihimo ko ng kabahin ang imong tulumanon. Gani kulang ang akong adlaw kung di ko mabati ang imong programa. Mahinungdan nga naaghat ko sa pagpadangat ni akong kasinatian nga anak kanimo. Tawga lamang ko sa pangalang Selvia. 25 anyos na ang pagindaron sa pagkakaroon. Kasamtangang nanimuyo din sa probensya sa Misamis Oriental. Nagsugod yung tanan, dili ko malimot, nag-edad pa lamang kong 10 anyos. Ito'y gayo na. Duha lamang kami kamanagsuon, ako o si ate Roda. May among namatan ating loving kayo si mama at si papa. Gani nakaingon ko sa kong kaugalingon nga perfecto kami nga pamilya. Mapinanggaon kanunay nga muhatag og panahon si papa nga rikanamo. Og proud kayo kami ate nga nakabatunmig amahan nga susama kaniya. Tuod man sa pagpanglabay sa mga adlaw, nahimong bulan, nakalita na lamang mi ate. Sa diyang usa ka higayon ni ana, grabe ang papanag-away ni mama og papa. First time nga nakita nako nga nag-away sila. Ate, nasairan sa mong inahan nga dunay laing babae ang among amahan ate. Nangayog sorry si papa nga dukaniya. Mato ni papa, natinta lang ko na siya. Nangayog siya gigayon nga unta mapasaylo kini sa among inahan. Abi mo ate, gipakaingon namo og okay na ang tanan. Nakita namo nga naguban sila sa pagpangaon niya ng buntag. Nagpasalamat kami nga kahit papano, nagkauli na ilang maayong kabubuton sa usag-usa. Apan wa mi magdahom ate. Tingali, sobrang gikasakit ni mama. Ang ilang panaglalis ni papa. Nakurat na lang mi alas 3 sa hapon ate. Sa yumi nanguli. Manalay amo nakita. Ngawa na kinabuhi ang among inahan. Ati R, matod pa. Na cardiac arrest daw ang among inahan ni ato higayuna, Ati R.

ate. Sobra niyang gidibdib. Ang sala nga nahimo ni Papa. Mga nahitabok kini nga to kaniya. Nakurat mi. Hilabihan na mong hilak. Akip si Papa nakurat. Sakalit na pagkawala ni Mama. Pila ra may sugilanan. Among gihatod si Mama sa ingkatapusang pahuayanan. Hilabi ang hilak na mong managsuon ate. Hilabi na si Papa. Nagsige siya pangayog pa sa ilo. Apandili na ni Mama mabati. Gika ni Addo. Nausab na ang dagan sa mong kinabuhi. Kami na lang ni Ate Roda ang maningkamot para sa mong kaugalingon. Kay lagi mo trabaho man si Papa. Paglabay sa duha ka tuig ate. Nanangit si Papa nga magminyo siya pag-usab. Miabot sa punto nga iyang gida ang maong babae sa among panimalay. Wa mi nakatingog ni Ate Roda. Nakalitan mi ate. Apan sa pagtuo nga buutan kini, amo siyang gidawat. Apan buutan siya kung naa si Papa. Pero gwa, halos di siya mutagad ka na mo ate. Usa kay gayon ni Ana, samtang wala ang among amahan. Gisugo niyag palaba ang akong magulang sa mga labhunon. Apan ate, naulit ako magulang nga na siya ang palabhon. Daghal kig assignments ang akong ate. Apan on sa papagkaunsaa. Nasuko ang mga babae. Misuko si Ate Roda. Naglayog sila ate. Gamay ra kang hinungdan apan nagdako. Akto nga may pag-abot ni Papa. Ipakaingon ko nga mo laban si Papa nga rin ka na mo apan. Hilabihan niyang suko akay wa ko na may respeto. Sayang na himong kapikas. Si ate pa ang gibunala ni Papa og bakos ate. Naka-decide mi nga manglayas na lang. Pagkasayot ko ate Arlene, hilabihan kong hilak nga mapalayo na sa mini Papa. Sa laktod ng lakaw mi ate, 15 anyos pa lang nanindira na akong ate para mabuhi mi. Nagpuyo mi gamay nga balaingon anak arisgada si Ate Roda ate. Salamat na lang, nabuhi mi. Mato ni Ate Roda, kinahanglan ko nung may eskwela ko. Sa usa ka kondisyon, nga dili ko mosulod og uyab-uyab. Kaya haunda niya ang tanan. Tuod man ate. Nagtungha ko. Among nasayran, nga naanay anak si Papa. Sa iyong bagong asawa. Samtang nag-eskwela ko, bisan gamay, wagyoy, gitunol ang among amahan. Mayabot sa punto nga nakatungtong kog first year college, ate. Digid malikayan. Mabadi ta. Huwag paghigugma, ate. Tawagun ta lang sa pangalang Dave. Third year college si Dave na tuhigayun na. Abi mo pagkasayod sa akong magulang nga nagka-relasyon mi, nasuko siya. Matod niya bulagan ako si Dave. Paundangon ko nukun niya sa pagpa-eskwela. Kung di na ako bulagan si Dave, ate. Nagpakabutabungo lang ko. I-ignore ko ang isulti ni ate. Ug iyang gitinuod. Uwa na ko niya. Gipa-enroll pagbalik. Ug labaw sa tanan, uwa na siya ipakialam nga rin ka na ko. Ug tungod lagi kay gusto ko mapadayon sa pag-eskwela, napugos ko sa pagduol sa mong amahan. Misugot si Papa nga ipapadayon ko sa pag-eskwela sa kondisyon sa balay ko mupuyo para makatabang-tabang kuno ko sa mong madrasta. Huwag ko'y choice, ate. Misugot ko. Nananghid ko kang Ate Roda nga mabalik ko sa balay sa pagpuyo.
wa siya mitingog, apan mihilak siya ate. Sayad ko nga, mas labaw siyang nasuko nga naanak ko sa poder ni Papa. Tuod man kipa eskwela ko sa kong amahan, nagpadayon among relasyon ni Dave. Gikaya na ko ang kamaldita sa kong madrasta. Ang importante ka na ko nga makatapos ko sa kong pagtuon. Ate, labaw pa ko sa katabang all around ang akong trabaho. Yaya sa akong manghod. At the same time, tiglaba, tiglimpyo. Halos din na ako makaya. Buntag pa sa'yo. Magdali-dali ko para makaadto pa sa eskwelahan. Nakadumdum ko nga, samtang na ako kang Ate Roda, halos di ko niya patrabahoon kay fa-focus lang yung ko sa pagtuon. Apansayod ko nga dili na ko pa-eskwelahon ni Ate Roda. Kaya lagi nagtuman ko. Na yung mga higayon ate nga, magkatubag mi sa kong stepmother. Gikaya ko lang yun ate. Kutob sa mahimo, magpaubos na lang ko parway samok. Kaya lagi wa naman ko ilang maadtuan. Maulaw na pag kumabalik ang Ate Roda. Ate R. Papagani mi magtuig ni Dave nagkabulag mi. Ako na sayran, two-timer po day ate, duha mi ngayang hindi gugma. Sobra kasakit ka na ako kaya tungod ka niya, nagkabigil mi sa kong ate. Tungod ka niya, naguba ang among relasyon sa kong igsuon. May abot sa point na napuno ko ate, sa kaadlaw ni Ana, nag-away mi sa kumadrasta. Kaya di naman ko niya tagaan sa saktong allowance. Daghan ko gamitan sa eskwelahan. Tungod sa mga sakit ni istorya, akong idawat. Ika sa asawa ni Papa, mura kong bumbang ang mibuto ate. Grabe good namang away. Sa ingon ni ining higayon, isa ra ka tao ang akong kakampi. Mibalik ko sa kumagulang. Giigdan ko siya. Nadili na kumusulod o ginigugma. Tumanon ko. Ang yung gihangi ang arikan ako. Ate. Nasayod ko na siya. Nagidaog-daog ko sa moang madrasta. Mahinungdan. Uban mi sa kong ate nang add to me sa balay ni Papa para kuhaon ako mga gamit. Kaya naka-decide na ko nga mabalik na gid ko sa kong Ate Roda. Apan ate, pag-abot na mo, itagbo mi sa mong stepmother sa hagdanan pa lang. Kay dili ko na may pasakon. Nakalitan ko kagibiran niya kong buhok ate. Maldita gid kayo siya. Abi mo. Pagkakita ni Ate Roda nga, gibira akong buhok. Iyang gikabayan ang asawa ni Papa. Sa laktod amo siya gitabangan. Apan ate, taas ang hagdanan. Nahulog si Ate Roda. Nakurat ka ayaw ko ate. Hilabihan ko hadlok ka. Ilalidali na mo siyang dala sa bayit ang balanan. Nasamad ang iyong ulo, ate. Grabe na akong hilak. May pag-abot ni Papa. Ate R, pipila ka oras. Ideklara na wala kinabuhi ang akong magulang. Mura ko na-shock, ate, sa panghitabo. Di ko maka-istorya. Grabe na akong hilak. Gituklod na ako akong madrasta ate. Apang gipugngan siya ni Papa. Matod sa akong amahan, aksidente ang nahitabo. Ngano kuno? Ang yami adumi sa balay. Naslide kuno si Ate Roda. Apang saksi ko ate. Iyang gituyo. Para mahulog ang akong magulang. Decided na ko ate nga isumbong sa mga pulis. Apan mihangyo si Papa para kuno sa mga manghod.
magpakahilom na lang kuno ko. Hatagan og maayo nga. Kinabuhi ako mga igsuan. Grabe ka unfair sa mga amahan ate. Pahumanon ako nung kunyag eskwela. Bisan og dili ko mupuyo sa ilang balay. Ate, dili kaya sa kong dughan. Dili kaya sa kong konsensya. Nga din ako isumbong ang asawa ni Papa. Unsabay angay kong pagabuhaton, ate. Paminawon ko ba ang hangyo sa kong amahan nga mapakahilom na lamang ko para sa kong mga manghod? O tagaan kong justisya ang gihimo niya sa kong magulang? Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Selvia.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am, pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tayinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugod ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Ate Arlene.
1: Abi bitaw ni mo Diginobs, makaulit pa ni mga amahan no. Nagkalabang magmenyo sila nga dili bitaw masuod sa saya mga anak. Okay lagi nang magmenyo ay. Pero dapat barkadaho sa siguro sa anak, ila-ilaho sa siguro maayo kay masugod tag sa dili. I-consider sa siguro emotions sa imong mga anak. Nakatanong o maldita.
2: Yes.
1: Ako anyway, yes. Oh. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Sylvia.
2: Ako si Sylvia, ihagi na i-report. Una-una, tungod kay hustisya man na para sa iyang igsuon nga namatay.
1: Yes.
2: And kanayang amahan, nagi mga amahan nga selfish gin ma'am, no? Sama sa iyang amahan ba nga. Kami ito, wala sila gi-secure daan niya. Imagine, giingna sa amahan niya, pagpakahilom na lang kay Luoy mong mga mangon. Dabi sila lugar. Dili sila Luoy. Iyang ating nga namatay, dili Luoy.
1: Correct.
2: Diba? So, yes. Amot makalagot na mga nga na nga amahan. Again, no, wala'y problema ginunta ang magbinyo niyo mausap. Pero mo
1: okay,
2: lagi, i-secure sa gyud ang inyong mga anak na dili gyud maagrabyado, dili ma...
0: Pero kamo po, Guru Girls, magninyo mo nga, kabalun yung lalaki nga na'y anak, kamo ang maningkamot nga.
2: Oh, maningkamot na masuod.
0: Ayaw, nagsasad ninyo nga basula ang lalaki karong panahon.
1: This time itong madrasta nila, wag ito ayo. Sa tinulang.
2: Wag ayo, gyud.
0: Ang madrasta siguro atong basulon.
1: Oo. Wato nakikis-kis na mong duhang Nova.
2: Yes. No, ka na, baga ka nung
0: madrasta
2: ba? Ngaloy kayo niya.
1: Agree.
2: So, muna siya nga, si Sylvia, kinhanglan gyud siya nga, kanang mangisog ba sama sa gibuhat siyang ate di ba yang ate gyud nga moy iyang murag moy ang sandigan moy nagdefend gyud sa iyaha murag moy iyang time nga kinahanglan niyang ipaglaban ang ustisya para siyang ate kay sayod man ta nga iyang ate mo na lang toy murag nahulog nga kana bitaw iya utang sandigan pero na namatay pag yung tungod sa iyang madrasta.
1: Imagine hagdanan pa lang iatangan na sila. Grabe, grabe na kita magita.
2: Grabe, grabe kasalto nga madrasta.
1: To think mga ilahib itong balay.
2: True,
1: sa ilatong ancestral home.
2: Nagi mga nagi
0: naman sa ikatungod pod kay naminyo naman pod siya sa
2: maski na
0: amahan nila
2: ang mga anak tayo wabari katungod na amang pod
1: ang side sa ilang mama ilaham ng bahin.
2: Yes,
1: kung conjugal property to may pagibaligay na itong balaya.
2: True,
1: gihatag sa ilaha.
2: Oh,
1: diba?
2: So Luoy kaayo si Sylvia kung karambitang diba ang konsekwensa ni nga magpakahilom siya aron pa iskwilahon siya sa iyahang papa pa iskwilahon lang siya sa iyang papa niya pahilom para na ko dili no kay si Sylvia for sure makapaningkamot man ni siyang kaugalingon.
1: Dako naman siya.
0: Lusog mga nabuhi kay Squila, oy.
2: Ay, dili, oy. Kesa naman mapakahilom kay imong konsensya. Ay, imong konsensya, imong ate na matay niya, way hostisya na kuan, na kuha. Tungkol kay...
0: Working student, lisod kayo, oy.
2: Lisod, pero posible.
1: Oh, posible. Wala ba'y, wala may kuan kung maningkamot yun. Wala yung kumo.
0: Masayay itong Squila kang hawa kagatrabaho.
2: Pero wa na, imong konsensya niya, bugat kay imong kasing-kasing.
1: Kanang, kanabang di ka makatulog, ngunang na sa nahitabo niya, kita agad ni mo. May tawa ni mo nakita ang sitwasyon
2: niya. Kaya witness pa gid-gid siya nga, gikuan gid ang niyang ate. So imagine nga, ang tao nga, kausa-usang tao nga nabilin sa imuhang mo ang kakampi, mo pa'y nawala niya. Pakailumon ra ka? Kayay ba nang madrasa sus kung ako lagi?
1: Tinoon.
2: Na kayay ba nang madrasa nga maghawod-hawod? Dili ginuntay nga ang role sa madrasa.
1: Dili good,
2: no?
1: Dili good.
2: Amot lang good. Kanang makagool, maghuna-huna nga na yung mga bata nga makatunong o mga madrasta or mga ama-ama nga ingani bitong mga kinaiya. Dili good deserve sa bata nga inganaon ninyo kay wala maguna sila yung mga sala.
1: Unfair sa kayang papa, oy. Sige, pa-eskwila ako taka po, drip po yun. Gimo siya katabang. Sabah,
2: imagine, gimo katabang. Yes, sayang, si Sylvia gani, sayang ate siya nagpuyo. Halos digit siya palihokon kay pa, ipastudy lang, lang. Focus lang. So yan ang kabaga ang nang iyang madrasta, no, nga. And as well as, para na ako, dako kay pagkulang iyang amahan niya. Kami itong, gili niya kampihan niya mga anak, eh. Katong, hindi niya paminawon.
1: Lahi, good. Usap pa, di nagidi po, gabugoy pa di nga masilang duha. Kaya ang papabitaw mo itong na
2: hinungdan niya ng kuan.
1: Cardiac arrest yung mama kaysa kaguol tingali ito ba?
2: Do, consumption.
1: Do, di man ta kaigong nagpatay kay na, na, yes. Na, na cardiac arrest man. Pero ang hinungdan ba nga?
2: Ang emotional stress na naabot, na, naabot sa inga na ang gidangatan sa ilahang inahan.
0: Malagi na. Kamu girls, ayaw ninyo tukia ang wala pa ninyo na yung bawaan.
2: Ay, malagi.
0: Kaya cardiac arrest mo, looy kayo mo. Pulihan rin mo.
1: Ito ang nasad
2: na. Malagi.
1: Muna, di
2: sala na hinoon.
1: Di manghilabot, di magtukitukit pa kayo masaira na na lugar.
0: Do not investigate rule 1.
2: Oh, aron di mo atakihon yung bako.
0: Saksi kayo ni sula tampo ni Sylvia. Gi-atake.
2: Loya, no?
1: Do not investigate. Kung ba't pasabot hala, pasagdig, buuli hala ko ang kwarta. Ang aral lugar.
0: Mara, importante.
1: Ang naikwarta ay kahatag.
0: Oo, itiin.
1: Mani-mani na ganyan rin panahon
2: na. Hindi na lang, mani sa lang, hindi wak na gugma-gugma, basta na ikwarta.
1: Mani-mani na lang ganyan.
0: Dili man, kung lahat ni mo ang sa katao,
1: saligan.
0: Saligi siya. Trust and loyalty, man, good and honesty.
2: Honesty niya siya, dili honest.
1: Mawalagi na, nakadumdum na nung sa eskinol.
0: Aha man ang trust ni mo, ganun gikubi-kubi man ka.
1: Nasaan tiba na ako ang skin no, si Mahanobs? Nga mo hinong na sa dako kay away?
0: Okay, kamo mga babae lagi.
1: Kaning akong igagaw. Namutang siya skin no siyang now, pero yung itago kay mawo siya siyang asawa. Katrabaho ba siya sa office? Kanya ignan man siya nga imong now, naghambugas-bugas siya butang skin no.
0: Para presentable po.
1: Sos nasakpan may asawa. Nga nang nagbutang-butang is kagitang mo ako hindi mo sa drawer. Kinsa imong gipagwapuhan? Away, nilana siya tanawa lagi. May pa ako butang sa drawer ba? Nga nang yabrihan mabulong ng drawer? Kita nung kag iskin nun?
0: Kamu mga good girls, tanawa. Kada nga istorya ni ate, klaro kayo nga kabur gud ang mga babae ang kapangitag problema.
2: Alaka, no? Kuyawan.
1: Yung
2: ana di ay dahil ginig mga katarungan ang mga lalaki.
0: Mamay gitawag mo kuno na Daniel sa tudan ingon nimo privacy no.
1: Privacy.
0: Kay kini mo kun si Adan usahay mo share sa ko aba. Mo ana siya nga usahay makaingon ko ana koy privacy. Ano man dan?
2: Dapat lang kay lisod san na minyo na gud ka. Kung sa kay privacy dili ka makigrelasyon.
0: Rule 1 na siya tagari yung privacy ang imong hindi gugma.
2: Dili man og wala kay ginatago ngano man.
1: Ano tago
2: ba ano kinahanglan maka privacy ka wa kay ginatago.
1: Ayaw limot kag maminyo kag hiusa namo usa namo
0: yes. Usa usay pikto ha tungod kay ang cellphone ni Balong gila ko bian sa iyang asawa
1: ana
0: nagpalit sa isa ka cellphone ka pareya di unsay pikto ana ang ihatag pa, unta niya sa iyang asawa nagasto at kaya sa ka cellphone gibilin diri sa office
2: okay
0: oh kumoy gamito niya
2: sa iyang asawa nagbulabog ani ang mga lalaki kap ay lagi simpang bulabog
0: girls ha tibani gyud ninyo girls. Bisa kung saon mong gunin niyo pangubi, bisa kung saon ninyo investigate.
1: Basta sayop lagi din sa papa ni Sylvia. Paskang sayop lagi din
0: sa papa. Sayop sa madrasta, manggod.
1: Sayop nilang duha. So, unsay buhaton? Ikaw, unsay mong opinion? Unsay buhaton?
0: Di, ang ako manggod dati, Sylvia, ha? Di, kini, paminawa. Halimbawa, pasi kayo na nato si DJ Nova, ipapriso ang imong ate. Ang imong madrasta.
1: Madrasta,
0: unsay may tabo karon sa iyong mga igsoon?
1: Unsay may tabo po sa iyong ating namatay na rabanto?
0: Namatay
1: sa...
0: naman to, lubong naman to, taga isaktong lubong. Unsay may tabo karon sa iyong papa, wa na sa ikadulo. Pero ting luuyas sa iyong papa.
1: Ah, luuy, gede kanya may kadulo.
2: Luuyas mga laki.
0: Unsay may tabo karon sa iyong mga anak? Sa iyong anak, sa iyong mga igsoon. Kinsa mag-almuman nila.
1: Mabuhay, pagya po na sila.
0: Mag-ubog-ubog iyong papa. Mawadalo pa ni Muot kay napriso, namatay na yung asawa nga una, napriso po ni kaduwa.
1: Ay, taglain, mamunay ang trabaho.
2: Yeah, what they sure nga, laibig bata sa iyo madrasta, no, basin nga na pong maagihan sa iyo
0: mga Muot. Ang point ako, imong gisugal ang kaugmaon sa imong mga step sister.
2: Half sister
0: and half brother. Kung naamang galing laki ka nga igsoon.
2: So, sangalan nga nakasala na yung madrasa, pahilom na lugar nga, nahulog naman itong kriminal.
0: Para maguna sa kaugmaon sa ibang mga igsoon. Para sa kalipay sa ibang papa, di ka kasakripisyo.
2: Gano'y imong papa na nakahuna-huna, di ay sa inyo nga, wa man.
0: Kung wa sila kahuna-huna, at least ikaw may mayo nga panguna-huna.
2: Ay, ginooko, di pwede. Hindi, pwede.
0: Ikaw magani ang gitagaan saktong panguna-una sa inyong pamilya kaya para ikaw ang musalbar sa kapit mo sa tanan.
1: Mauna. Kung dili isumbog, akip siya, wala siya saktong panguna-una.
0: Kung ipapriso po ni mo, una-una po, una ang tamingaw sa imong papa sa imong madrasta. Ang kaguol sa imong mga igsoon.
2: Maulang.
0: Bagunsa na lang na, kinsa ang mga... Basig maminyo na po na lain ang imong papa.
1: O di maayo?
0: Magita na po ng babae ng lain. Makula.
2: So sa ato pa
0: ba?
2: Bahala lugar kriminal na si ang ihang madrasta, pasagdaan lang.
0: Na na magoy sayo, di na magoy dato babalik ang naitapok pa.
2: Oko.
1: Dili oy, wala krimen nga dili pag
2: pagbayaran.
1: So kay nakasala man siya. Isumbong.
0: Buot pasabot nga magbayad pag antos kining mga igsoon niya.
1: Naman yung papa
0: ko. Na may opsyon niya kung pakahilom ka na lang. Happy imong papa. Maatiman imong mga igsoon. Paeskwilahon pa ka. Kapoy ba mag-eskwila ka daw kay student?
2: Siguro pag nahulog nga, walay bili lugar tong namatay. Wala lang, ibaon lang sa limot ang lahat.
0: Na may rason. Na may rason, God. At least, ang iyang papa, nag-dool na siya, naghangyo. At least, karoon niya panahon, nagpaubos sa iyang papa. Naku kayo ang role sa iyang igsoon niya namatay. At least, nakita
2: sa iyang papa. Lang, deserve sa madrasta nga, mabayaran ang iyang mga sala. Yes. At the same time, deserve sa iyang papa kung mapriso na iyang asawa. Kaya ano, iyang papa, neglected niya iyang mga anak sa una. Yes. So, kinanglan niya, mapamata siya ba nga, uy, naunsa naman dahil niya kung anak.
0: Looy magunin
2: sala ni na ako, kaya wala ko namili, yung tarong nga bayi nga mudawat sa kong mga anak. Sala na siya ang papa. Kay the first place kabalo siya na siya mga anak ginahanglan niya gisiguro nga ka dapat palang gaon po na kong mga anak
1: lesson learned gid ni ba actually daghan kay mga cases nga parihan ni bitaw nagminyog usab ang amahan or nagminyog balik ang inahan daghan kaayo ang mga dapat ilag yung tan-aon una ang kinaiya tanggap ba ang ihang mga anak kay kung kini madrasta maayo pa ni kinaiya dili ni maabot sa punto nga maglayog sila
0: kamo po dun ta girls kabalo ninyo nga kadang lalaki na yung mga anak naan ay sa mong saka sa panimalayan na giamigo po ninyo kining mga bata
1: sakto gina
0: kini actually saksa na narin kang babae magot kini
2: sa lagi na sa amahan kaya siya yung nagpasulod anak silang kinabuhi
1: tinood nagminyon ta siya wala yung dala sa lambalay
0: wala ba yung laing kastuhon pa ni mo wabay balay ang tao
1: mo mga sila na lang ang nang hawa so kana pa lang aspeto ng hawa iya mga anak. Anak
2: imagine
1: grabe na na
2: grabe grabe nga kuan kinaiya siya papa ikaw po
0: madrasta kabalo ka na yung mga bata na ay sa kadagig binyo gisiguro ni mo nga makap
2: masin nga na gitsa kinaiyakap nga dili gitsa ganahan nga na ikahati
0: kini mga babae maglagot mangod gugod kaya kinay mga babae dan bagay nga na kung wala din nagibinyoan yung papa ni Sylvia wala din nga na unta magalong namay may ngay nga na ng babae din yung kalibutan mo.
1: Hala bitaw, wala yung kadipinsa, yagi na lang
2: suko. Yagi, suko-suko na lang, kaya ron makalusot. Ma, estilo, yun estilo.
1: Onsay, agay buhato ni Sylvia, sumbong or iyan na lang pasagdan? Balik tahaman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungula pa siya kainom ana sige sa panghi sige panghi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi say alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya purok 11A bagong taas
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ne, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dito yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. For healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Pero balik tapan siyempre ato sa timbayoon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello Ate Arlene watching here from Nabunturan, Davao de Oro. Hinaw dili mo kapuyon sa pagtabang o pagtambag sa huna-huna sa mga tao nga nawad ano paglaong from Eileen Quijada.
2: From Marivic Arellano, good noon. Hi Ate R, sukad pa sa una og hangtod karon always gi ko gapaminaw sa mga programa kada hapon. Og dili kompleto akong adlaw og di ko gapaminaw watching from Pro 15 Sword Don Carlos. Salamat Ate Arlene.
1: From Princess May Cabigas, good afternoon. Noon Ate Arlene, DJ Nova o Cap June watching from Talibon, Bohol. Permi ko mag rerun sa inyong mga replay sa YouTube samtang naghimo og lesson plan. Daga salamat sa paghatag og kadasig.
2: From Vicente Talibon, Makalingaw, kaayo ang lain-laing opinion og madungog sa comments og sa programa mismo.
1: Shoutout Ate Arlene, ako og ang ako mga silingan maghatag-hatag pod og amo ang tambag sa kaagi sa sender. Maglailahi gid mga opinion kay lailahi man og paglantaw sa kinabuhi pero importante para gihapon sa kaayuhan sa tanan. From Annabelle Ledesma.
2: Mayong hapon, Ate Arlene. Kada na ay live, akong cellphone, murag TV kay Maoda, yung tipok, anog tanaw sa kumakauban. For from Cherokee lang watching from Bayugan City.
1: Hi to Beverly. Sani siya? Bangkaya. Ayan. Beverlyn. Beverlyn. Bangkaya. Watching live and listening from Canlaon City, Negros Oriental.
2: Hi to Nena Niaz watching from Camotes, Cebu.
1: From Pet Galinzuga. Hi, Ate Arlene. Greet ko ni Mama Aiding Rabago Galinzuga. Sige, pamina o nimo. Adlaw-adlaw. Dili kompleto ang adlaw kung wala. Si Kap Jun. Si Kap Jun yun ang among pinaka-idol kay dili magpapildi. Besan tabangan pa ninyo ni DJ Nova. Go, go, Kap! Watching from Hinatuan, Surigao del Sur. God bless Amping Muntanan.
2: From Nemesho Pahila, nakatunan na ako sa inyong programa nga importante yun ang pagpagawa sa imong gibati para correct matambagan ka sa maayong dalan o desisyon sa kinabuhi.
1: Yes. Ay to Christina Bationg watching from Sultan Kudarat, Makahata, gumaing vibes ang inyong programa matag hapon. Keep it up and God bless.
2: From Rogelio Labaria, ang inyong programa mo ay among background music samtang nag-uma.
1: Ayan. Shout out to Victoria Quiñones watching from Doha, Qatar.
2: Makalingaw nga usahay, mura kong naa sa studio kay apil ko og tubag sa mga ipangutan na bisan ako ra usa sa balay. From Nida Quintanar watching from Bislig City. And shout out to Reynaldo Hubahib watching from Clarín, Misamis Occidental. Salamat kay inyong programa, usa sa mga hinungdan nga magtapok ang among pamilya matag hapon.
1: Ayan. Okay. Para imong final para kay Sylvia, did you know?
2: Sylvia, para nako, kinahanglan yun ni mong isumbong, no? Ang nahitabo, unsay kamatuuran nga gibuhat sa imo ang madrasta. Tuod man, makaingon ta nga, siguro maglisod ka kay laing suporta kundi imong kaugalingon. Pero para nako, no, ang ako, bitong kuhag kusog anak, kay ang akong ate, katong namatay. Kay,
1: yes.
2: Unfair mag-
1: 15 years old ba yung ate, ha?
2: True.
1: Nakigbisog na?
2: No, true. So, dili lalim, no, nga si kana bang mamatyan kag tao nga mura imong hang sandigan, mura imong kakampi kay gibyaan or gineglect na mo sa inyo hang amahan. So, para nako, buhaton nako ang tanan, miskan pa man unsa kalisod, buhaton nako ang tanan nga mahatagag hustisya akong ate. And kung sa ingon ta nga mabalaka ta kay wa ay magpaiskwela ni mo, unsa baka, for sure, ikaw, madiskarte man ka nga kung ano nga tao. So, kaya na ni mo. And para na ko, no, sa akong pagpaningkamot, maningkamot yun ko, inigpuhon, no? Kung maingon ta nga, dili pwede nga ipapriso ang imong madrasa kay lo imong mga manghod. Ikaw, maningkamot kasi mong kaugalingon nga, kanabang magmalampuson ka kay makatabang rupod ka pohon sa imong mga igsoon. Okay, di man ta pwede nga maingon nga pasagdan po ni igsoon kay for sure ikaw, ibalik man po ni mo ang kaayong nabuhat sa imong ate sa imong ha. So, imo nang i-pay forward sa imong mga manghod. And muna siya, no? And isa pa, murag kinahanglan ni mo siyang isulti or isumbo ang imong madrasa kay para wake up call po sa imong amahan ba. Na dili pwedeng ipakahilom lang ka, no? Kinahanglan ni mong kinahanglan makamatngon imong amahan unsa iyang kanabitong gibuhat or unsa iyang wala nabuhat para sa inyo.
1: Yes.
2: Ha? So lisod kay ang kahimtang nga murag imbis napakabuhi pa imong amahan unta pero murag mura na mo og ka nang orphan ba, murag wala na gyud, murag wala na kay laing masandigan. So, muna buhata Sylvia, ayaw o ka ng kahadlok, ayaw o ka ng kabalaka, kung kaya ba ni mong ikaw ra or di.
1: Kaya gina.
2: Definitely kaya gina. So, isa pa, no, daghan naman kayo tagpili maduulan karon nga mga kuan, mga buhatan. Daghan kaayog mga ka ng posible nga imong mabuhat.
1: Yes.
2: Again, walang imposible para sa mga tao nga digin mo hunong o sugakod sa mga angay sugakunon. So, Sylvia, again, no, ayaw gyud og kuan, ayaw gyud og pakahilom kay again imong ate deserve kay justisya, deserve kay niya nga deserves imong madrasa nga iyang pagbayaran niya sala. Dili lalim ang kaagi sa imong ate eh. Sa kanang unfair kay para sa imong ate kay bata pa kay siya, daghan po ta siya pwede mabuhat siyang kaugalingin pero tungod lang sa kaway buot ani imong madrasa.
1: Correct.
2: Na kuan ba naputol sa dali ang iyang kinabuhi. So again, ipaglaban yun na ang hustisya para sa imong ate. Sa kanunay kinang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
1: And of course, Kap Jun Jun de Asi.
0: Yes, ate, before Ana, welcome si Kihor.
1: Ayan.
0: Karong hapon, abot kami. Nana ta diri sa si Kihor, no?
1: Yes.
0: Welcome si Kihor. Kang Sir Boss, kang nagabi-abi na mo, kang Francis, sa tanang taga si Kihor nun. Welcome, yes. Afam, karong gabi.
1: Yes, yes, you.
0: Pero ate, dala ko isang klase ito nga.
1: Sa usay, buhato ni mo niyang gabi, Inobs. Mabalito ka. Uy, San Juan.
0: Oy, marag... Kita-kita ta San Juan. Naka-check in si DJ Nova San Juan.
2: This is a sabakap kay basin yung kuan.
1: Ay, chuchar mo amitaw. Kita-gets taon niya
2: kita-gets sa... Kita-gets na, maglingaw-lingaw ta. Yes.
0: Nag-inusara si DJ Nova sa airport.
2: Samo ka.
0: Sabaka. Sa musika. Wanted sa si Indisa, nagkanto ra ginig si Kior ni Uban ra ni Hangyo ra gyud kay mamatay ang og si Kior no.
2: Gigilag ba sa inyang paguli na ko kap kay wa na ko yuli.
0: Ambot lang pero
1: ay panungog
0: na ka nangit ka ni si Maggie.
2: Si Maggie.
0: Si Maggie nakapananghid ka.
1: Ay, oy, naman, nananghid. Oy,
2: basi di na sa magtingog doon si Manakap.
0: Nananghid siya, papag mama, kay dalaga man daw siya. Welcome, Adri, si Kior.
1: So, muradagin niya siya yung plano. Madi maayon.
2: Grabe, oh, grabe kikini siya. Para,
1: ipanglaglag na niya.
0: Oh. Excited na kayo ang true Padre si Kior. Welcome, o welcome. Sylvia. Akong ikatambag ni mo, sakto man po na. Kung atong subayon niya kasuhan ni mo na. Pero ang ibang una-unaon, kung makasuha na unsa isunod, mapriso ang imong madrasta, ang imong mga igsoon, looy kayo kinsay magatiman. What if?
1: What if?
0: Kay what if nga dili nila nimo kasuhan, mo eskwela na lang kagay, gipasaligan mo kasi imong papa, maningkamot ka nga magmalampuson, kay sigurado ko og malampuson ka nakahatag na kagustisya sa imong igsoon.
2: Aha.
0: Sigurado ko na kung malampuson na ka pohon, makita sa imong igsoon nga malampuson na ka, sigurado ko nga dito sa
1: dili ay sakit kinga matayon sa yaman eh.
2: Di gyud na mahimo.
0: Magbalipayon siya.
2: Kaya ra niyo kasi ra no kakita ano si imong madrasta. Muna na
0: ako advice aning Sylvia nga dili makigkaso kay sayo lang ka kung makigkaso ka maka-afford ba ka pag bayad sa abogado. Adto pa kari sa korte. File. Ang imong gidikanan ay trabahong sakto, dipinsahan niya imong madrasta. What if mapildi ka? Mapildi ka sa kaso, nakagasto imong gidikanan, di kalikayan, sa imong kagasto mo na'y question. Naguba na yun imong relasyon sa imong aman, o guba naman yun. What if be practical ka na lang? Ingno na lang imong papa, sige, paeskwila ako, maningkamot ka, na'y panahon ang tanan. Dili pa ni mo panahon karon para makigbangga nila. Sa gyapon gyud si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
11: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Taglaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
12: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
14: Ako si Edward Pasagdan, nagahingog City, Barangay 24, Purukona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makunan kung unsabag akong ibatik. Doon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butik, kay naata na doon. Unsabay ako ganun, pagpalit o bigaman, ay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o bigaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong itumaran na kong ibuhan, akong ibate dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o bigaman. Salamat yung nabaskong kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa bigaman.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

magaling mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Sylvia. Sa imo papadang ati mo swatang pa rin atong tulumanon sa sensor li ati Arlene. Ang sakto gid nga pagabuhaton is, kung unsay makalipay o bakahata gustisya sa imo igsuon, may buhata. Apalagi, dun ay punto pod gamay si Cap June, no nga. Andam ka na ba sa battle ni mo against imong papa? Kay iya magiging labanan yung madrasta. Ipagawas magiging lang aksidente. Now, diha na ang battle. Dunay saktong panahon.

0: Again, Sylvia, kung karuni mo siya, banggaon gyud, kabalo ko siya ang labanan sa imong papa. Pwede, nga humano sa nimo ang imong pagtuon, iampo ang tanan nga mugaan kanimo ang imong ipaminaw karon tungod sa nahitaybo sa imong ate. Paghulat og saktong timing. Kung kaya sayod ko, Sylvia, maabot ang panahon. Pagabayaran gihapon sa imong madras nang yang gihimo. Dili man sa legal nga paagi. Apan dunay nagtan-aw sa kahitasan. Pagabayaran ug iyang tagamtamon ang mga sayop kay nahimo. Tungod kaning kalibutan na kung unsa imong gitanom, mao'y imong anihon, Sylvia. Thank you so much sa imong pagpadangat imong swatam. Kung manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkakaroon. Stand by karoon taod-taod. Alas to Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod galing ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga niya salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Paligo. Ako sa first ko nga paggamit sang Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Paligo malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy happy living Nans.

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee, kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati umayon na akong katulogon. Observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Asia's program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: Og siyempre, alas sa inyong mga pangutana, text sa ato 0917-159-5812. Okay, at Tia Arlene and Doc Jan, unsay angayan akong imnon, buntis ko og 4 months. Taas manggod akong dugo. Gi-request sila nako para magpa-check sa bigay ni. Okay, magpa-check sa bigay ni kay taas yung dugo. 4 months pa. Ang ato mong gi-recommend, mainom sila og nans kung 7 months na or 6 months ka na lang. Hapit na paingon sa pagpanganak, Doc, di ba?
1: Yes, at early no. Pero kini siya mga kanans, no? Sa nans or capsule, yes, pwede siya mga kanans. Yung UAID lang siya, dito na siya dool na sa panganak siya mga kanans. Kadalasan sa mga pasyente, maukin yung tinatawag nato na mga gestational hypertension mga kanans. So, naiuban yun na dagan manggawas ng mga sakit lalo na sa panahon sa ilang pagbubuntis lalo na kung dili nindot ug maayo ilahang mga vitamins ang nutrients or kumbaga dili pa andam ba ang ilang lawas para mabuntis siya kay tungod na apay mga kakulangan sa mga vitamins ug nutrients. Munang uban ma-develop yung tinatawag nato na biri-biri. So ang uban mingon, Dok, dako mangani siya, murag healthy siya. Yes, tanaw nimo siya, dako healthy siya, pero dili nimo makitaan ang mga kakulangan in terms sa ilang mga vitamins ug nutrients. Mauto siya when that time na mabuntis, mabantayan nyo nasa'y mga biri-biri. If we see mga biri-biri mga kanansong problema sa iyang mga kaugatan, muna siya nadali sila manghupo ang ilang mga tiil. So may nito si kakulangan sa ginatawag nato na mga B-complex. Take note ang bata mga kanans, sa first month mga kanans, second month, nag-develop na siya og mga internal organ. Pinaka-importante ng mga organ sa lawas sa usa ka tao mga kanans. And then, nag-develop siya sa matag organ, nag-develop siya og millions na mga nerve or mga ugat. So may nito say, suyo pong gina sa bata yung mga B-complex sa inahan kay para sa iyang proper development. Kaya dili na siya pwede na medyo na ay kakulangan sa mga vitamins o nutrients. So when that time yung baby nagadako sa iyang tiyan, ang bata ana kutob sa tanan ng mga vitamins o nutrients, suyo pun gina niya kay para walay abnormalities na may tabo sa iya o mga problema. So muna talagsa yung inahan ang makompromise. Ang inahan ang magkaroon ng mga symptoms. Moto nagkaroon ng mga biri-biri, siya kay tungod na ay mga kakulangan. Then moto mga kanans no, yung tawag nato na mga gestational hypertension, yung bigla ang pagtaas sa blood pressure sa inahan. Kaya tungod, dili siya physically ready pag ito sa sulod siya ang ilawas ba na ay mga kakulangan. Moto siya na once na nagkaroon na ng baby sa iyahang tiyan, ang bata manggod, kinahanglan siya og additional supply. Yung blood supply. Mas dapat, mas paspas yung circulation. Muna kung makabantay mo sa mga pregnant, ang ilang pulso, kusog ang ilang pulso kumpara sa normal na tao. Makabantay nyo, pati mo sa iyang dire o sa iyang liog, kusog kaayo siya mo pitik-pitik. Kay tungod, duwa na kakinabuhi ang iyang ginasupplyan. Muna siya, kung medyo hina ang imuhang kasing-kasing, medyo hina ang imuhang pula na dugo, sa pag-deliver sa mga vitamins o nutrients, ang buhato na sa imong kasing-kasing, kaya ang bata ito mo request man o daghan o blood supply, unsa may tabo, ang imong kasing-kasing mo pumpkin siya o kusog. So muna siya nagkaroon ng pagtaas sa iyang blood pressure. So muna siya nun na importante na naay enough na mga vitamins o nutrients ang usa ka babae and then dili siya stressful. Kaya when that time nasamot siya stress sa iyang trabaho mga kanans, yung gestational hypertension niya, pwede siya mulala. Pwede makaresulta siya sa dili maayo na resulta sa bata. Pwede magkaroon ng pre-eclampsia mga kanans. So moto sa iyang pagpanganag mga kanans, pwede mataw-ataw or pwede na ikamatay kung dili maayo yun mga kanans. Muna siya na mas nindot na mas early na ay mga preparasyon. Mas nindot na naakitay pagabuhaton. Kung makita nato na nagkakaroon na ng mga development sa mga problema sa panahon sa iyang pagbubuntis. Muna mga kanans na yung uban sa panahon sa ilang pagbubuntis, kung medyo masilan sila, bedrest sila for how many months. Kay parang iyang lawas, matugunan niya ang needs sa bata. Ang pinaka-crucial mga kanans no, is kana yung first month, second month, up to third month. Kaya di agin ang pinaka-crucial. And then sa mga 6 months and up mga kanans, yung lawas niya ato is mas naka-adjust na siya mga kanans.
0: Okay.
1: Para sa mga pasyente na yung mga biri-biri, dako kayo ikatabang no ang pag-inom sa non-sorba capsule. Pwede one capsule once a day mga kanans. Pag second trimester na, one capsule two times a day na siya mga kanans. Kaya para dili na mulala ang iyang biri-biri mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, mangutan ako, okay lang ba i-daily na ako ang Mega Man? Kay sa tanan na akong giinom ang vitamin, akong giundangan, kay nakaangay ko sa Mega Man. Everyday Mega Man, one capsule lang, Doc, no?
1: Yes, Ate Arlene. Okay, mga kanans. Mega Man Herba Capsule, mga kanans. So, i-check ninyo ang iyahang, kumbaga, ang iyahang content, mga kanans. Makita dito, mga kanans. More on sa panglalaki siya, mga kanans. More on enhancements sa hormones. Like, tinatawag nato na ginseng, mga kanans. Ang Mega Man Herba Capsule, makahatag siya o kalagsik sa kalawasan sa mga kalalakihan.
0: Okay.
1: Proven and tested na siya mga kanans. Kaya kabalot kita, in terms sa mga Chinese medicine, ginseng isa sa pinaka vital na mga herbal na ginagamit sa mga kalalakihan para mubalik ang ilang kalagsik sa panglawas mga kanans. Okay. Muna mga kanans, usag yun sa components is yung sa ginseng. O aside yung Mega Man mga kanans, no, makatabang siya sa pag-enhance, sa development, sa muscles, sa mga kalalakihan. Take note, ginseng, promoting testosterone hormones. Unsa ba yung testosterone hormones? Ang testosterone hormones, dominante na hormones para sa mga kalalakihan ay para mugawas ang ilang pagka-masculine. When the time na mutrabaho sila, ang ilang muscles, dali siya ma-develop. So, ang ilang vocal cord, mas dali siya ma-develop, mga kanans. So, ining to si mga kanans, yung Mega Man Herba Capsule, usa ka herbal na gigama para sa mga kalalakihan, para mubalik ang kapagsik sa ilang panglawas. Then, of course, mutabang siya para nindot ang mga masculine mga kanans. At the same time, bonus mga kanans para mubalik sa pagkalalaki mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, ako si Bea, 70 years old. Delikado ba ang laparoscopic cholecystectomy? Unsay angay na kung itumaro? Sa ni siya, Doc? Karon pa ko naka-encounter aning mga...
1: Laparoscopy, mangod, i-buksan ba ang iyang abdomen.
0: Okay.
1: And then, na-ICS na nakuha din kitanggal siya.
0: I see. Okay.
1: So, posible na siya katong sa iyang ano ba, kung panudlanan sa iyang...
0: Pagkaon?
1: No, sa iyang urine. Kanans,
0: I see.
1: Siya, mga kanans. So, kung baga, naigikuwa na something na naay mga bukol or mga cyst or mga mast, ana siya, mga kanans.
0: I see.
1: So, kung baga, pangalan ni siya sa procedure sa imuhang operasyon, mga kanans.
0: Aha.
1: So, delikado ba siya? Of course, mga kanans, pa sa operasyon, mga kanans, delikin na ito, ika-deny na naagi na sa mga rest na siya. Diba? So, ang ato ang pag-abuhatunan ang mga kanans, no, before sa operasyon, mga kanans, kinahanglan, i-follow na ito religiously kung unsa giingon sa hospital. And then, mga laboratory, kinahanglan makita na ito na nindot o maayo. Kaya para yung fast recovery sa pasyente, mas taas yung chance na dali siya maka-recover, mga kanans. And then, of course, mga kanans, kay tungod na ano na siya, kaning pag-opera mga kanans, of course, kinahanglan kita na muampo kita mga kanans kay para nindot o maayo ang pag-perform, pagtrabaho sa doktor during sa operation mga kanans. And then of course, unsa ba ang atong angay pagabuhaton para mas dali makarecover ang usa ka pasyente gikan sa pag-opera. Number one mga kanans, kinahanglan nato na mubalik o kanindot ang ato ang circulation sa ato ang dugo. Mubalik kung naay mga bag-o na mga nerves, mga ugat para sa pag-repair sa mga nasamad sa ato ang panglawas. So of course, dako kayo katabang ka nato ang pag-inom sa Nance Herba Capsule. One capsule, three times a day ang pag-inom. Then of course, you eat Herba Capsule. One capsule, three times a day para dili magkaroon ng pagtaas sa stress hormones. Kaya kadalasan po, after sa ilang pag-opera, yung stress hormones, medyo mutaas yan na mutaas mga kanans. So, isa po siya sa mga hinungdat sa pag-delay sa pag-ayo sa samad ni mo mga kanans. So, non-serba capsule o guid, dako po ikatabang sa imuha mga kanans. And then, importante po mga kanans, kaya diba, giuperaan ka sa imuhang tiyan. Kinahanglan po na ma-maintain na dili mugahi ang imuhang hugaw. Kaya nga naman, bawal manggod na mag-uto, mamwersa ang usa ka pasyente kung naoperahan siya sa tiyan. Lalo na kung gibuksan yun ang iyang tiyan, mga kanans. So, bawal na siya mamwersa, bawal mag-utong. So, mokin ni mga kanans na bawal ka ma-constipated. Halimbawa, pag libang bitaw niyo, medyo gahi, kayo iutong hindi mo na para igawas ang hugaw.
0: So, dili
1: bawal
0: pwede
1: na siya, mga
0: kanans. Kaya doon na siya tahi.
1: Yes, Ate Arlene. Nakasintahi, pwede mabukrat, masamad siya.
0: Okay.
1: So, ang aktong angay pagabuhaton para malikayan yung constipation, Nance Corn Coffee. Mm. So, Nance Corn Coffee, maokin ni ang imuhang imnon, mga kanans. Kaya para sigurado, nindot ang imuhang pagbawas para iwas constipation. Kaya nga naman, kaya kung magisi usab na, delikado, mga kanans. Pwede magkaroon usab na internal bleeding. So, muna yung mga kanans nun na importante, yung aftercare, pag human ni bitaw niya sa pag-opera, dapat kahibalo ka kung unsa imong dapat pagabuhaton o dili angay ni mong pagabuhaton o yung pag-amping sa imuang panglawas for the meantime na nag-heal, nag-aayos sa sulod sa imuang panglawas. So, Nance Corn Coffee, usa siya makatabang para maiwasan nato na yung pagpamirsa, pag-utong, lalo na sa imuang pagbawas, mga kanans. So, Nance Corn Coffee, pwede imnon 2 times a day, mga kanans.
0: Daghamot ang mga pangutan na doka pan ni naman igo ang atong oras. Hangto na lamang ugma puhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nance, again, usbon ako, Nance ug UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang Nance makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga ka-Nance, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang Nance Herba Capsule. Karon ang Nance Herba Capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaibalo naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pag yud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at darling. Then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon, walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa,
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day, mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nang mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang Nance Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: So, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre, ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, las 2:53.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalingaw na programa.
8: Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igen, a kumusták, mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurimaw. Welcome to Sabdris sa program Mas Kurimaw Balong Dagurey. Balong Vibre. Og, kumusta og manginaot lang ta? Namos ka kondisyon kadasig kapiskay? Sa panlawas karong adlaw. Adlaw karong Abiernes bay. July 17, 2026. Yan. Og atong digmo, 300? Ah, 300 pa? Din atong

kauhaan o gwalo ka sundalo. Sunod sa gingharian dili managan bisan pag rakrakan. Kauhaan o gwalo ka sundalo sunod sa gingharian dili managan bisan pag rakrakan. Manato ang tigmo ha. Onya 300 pa. Okay, bago pa man. Diba? Okay. Og pabota sab diay. Ang atong pabota sab ang ato ang giandang karong adlaw. Nga nasayod ba kamo? Ayan. Ang nasayod. Nasayod ba kamo? Og atong unang lingaw-lingaw. Dari sa ito ang pagpanag-uban mga salingan. 7 ang nag-una. 7 ba 7? Og paabota ang duha para makumpleto. Magsugod na ta. Dari sa ito ang pagpanag-uban.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kay bisag rakrakan, digid kadagan. Inundong ko ato. Nagyasagingan siya. Iya pong tapad may gala, nagpigiri pong unggoy. Ah, nagpultri pong unggoy. Pigiri unggoy. Purot saging. Lang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak longkay. Puspro. Diya pag yun, fireworks na long. Gikan daw kang ani. Asa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Musta man ninyo? Og ako at tubag sa tigmo long. Ang tubag, anak kay firecrackers ka. Butubutungan. Long, ampawan. Gikan daw kang ruli. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Computer. Wap agapon. Og akong tubag long. Anang imuhang tigmo. Sunog. Pewter. Og ang tubag long sa imuhang tigmo. Ang tubag na ko anak kay. Unsan eh. Mga sundalo. Pewter. Digi managan. Digi daw managan. Og akong tubag along sa imuhang tigmo. Yan, tubag long sa imong tigmo. Kay onsan eh. Okay, tubag lang sa imong tigmo kay machine gun.

0: Oke, cerita megalah satu orang pesiau. Kantos balau megalah nga nangaplay trabaho. Onya kini pong manager nga nag-interview sigurista kayo. O pagtanaw niya ngalan megalah sa application bayodita. Iya dinggi akutay megalah sa NBI police station. O kisingan ni mo balong sir. Uy, naman kay criminal record, oh. Murder.
1: Aw, ka na, sir?
0: Oh. Kuan, sir? Katuman na akong unang gi-applyan, God? Uy, gano'n man.
1: Ay, wa man ko niya dawat, ha? Ipatay na ko.
0: Mau ba? Oh, sir. O sige, pwede ka magsugod karon dayo. Ha? O sa imong gusto, dito sa may aircon, dapet? Nay criminal record.
1: Ay, mao man atong
0: una na akong gi-applyan. Tong nag-interview na ko, wa man ko niya dawata.
1: Pataya.
0: Oh, sige sige na, sugod na.
1: Ay, pagpagaan na sugod din, sir.
0: Paghuwat sa akong tawag, kamusta ako magsugod?
1: Ayaw!

mo na replicante. Ay pagbuot-buot niya sir. Paghuat sa kong tawag o kung saan gusto magsuka. Sa maninga.

Drag ka magasin along nga bala. Ya pa, nagluto og popcorn. O, gikan daw kang afili sa buhon. Kumusta mga taga buhon? Ha? O, di apod. Bulig sa lubilong.

kauhaan o gwalo kasundalo sulod sa gingharian. Di managan bisan pag rak-rakan. Ayaw! Asa kagawas, di kagawas yun. Ayaw! Di po mudagan. Ayaw! Di kadagan, di po kagawas. Ayaw! Kauhaan o gwalo ang kasundalo sulod sa gingharian. Di giyod managan bisan pag rak-rakan. Nakrag kayo naman. Lang, ang ako ang tubag anang tigmo ni Mukay. Ang tubag anang balong. Asa imuhang

agad ng ligid mo buto expire ba? O, oh, kanang itong ma-expire na ang ligid. Buto kita sa basipyat. Labi nagsagtog hangin o niya medyo mapwersa gamay. Buto-buto. Og balong tubag na ko. Itlog ng pusa. Okay, ang tawag sa Ilonggo anong mapusa kay mubuto man. Buto na itlog mo, aw. Sakto, buto ba na siya? Ang kanang mapusa. Mamusa, mambuto. Og agong tubaglong. Anang imuang tigmo. At rinlong.

kong tumaglaw. Anang digmo ni mo kay kuto. Computer. Wa pagidyapon ba? Ha, mga kurima. Og akong tubag sa imong digmo balong. Piso sa manok. Oh, bitaw ka ng piso basta murag ang kanibitong bag-upa. Og murag magkabantay sila mo doon ay delikado kay Igor Amuhapa, no? Oh, muhapa na sila si Utah, ba? Pero

Og akong tubag long anang imuhang tigmo kay ligid mga kaysa na ilabay ha? Oh, kaysa na ilabay mga kuro dirita may gala slide pang pasiaw gikan daw kang chiche may galas buhol bayhin oh kabantay ka atong dito sa bakulod bay nga namusil tong doha ka estudyante oh grabe ba grabe gitong kuhas mga tao bay nagviral ko to mahog yun pero bisa pag dili ipusunod ang estudyante mamatay maligyapon walang mamatay man ay kato sa Cavite Igor Agipurga na matay ay bitok na matay pat dyan na apin naman siya ay aw ba siguro po siya naog bitok po ay aw ay aw siguro ay aw

Oy, sa buhol. Ay, akong nabantayan nga saging nga mang buto ko na ramang kuhan ba? Ito yung tundan. Mang liki na ba? Mang buto. Pero kanang ubang, huwag kitang nanyang buto, anak. Ha? Tunda na kayo, kusukin mo buto. O, mang liki. Masig bayan na nga saging. Mang liki man.

Armalite. Oh, Armayat. Itong bata sa nakurat-kuraton. Oh, kuratonon kaya bata. Kalito din mo. Sige, Armalite. Armayat. Armayat. Long, kaugatan na sa tulawas, long. Ah? Kuy, ayaw, pabutha po.

Fireworks Gabon. Computer. Long Volcan Canlaon. Ay gabuto-buto. Pero mo na buto nga way tingog, di ba? Usog kay may gala grabbing damage. Pero buto nga way tingog. Oh, namang gapoy ko itong buto-buto nga way tingog. Gawas ng vulkan, di ba? Dahi man itong tingog, itong buto-buto nga way tingog. Oh. Akong tumaglong anang tigmo ni Mukay Popcorn Nilis ha Sikihor Og ikaduhang ligaw-lingaw may gala ha? Ikaduhang ligaw-lingaw Zero O jamo ba jamo Pabot ang usa para ma-kompleto Yeah Una, siete. Ikadua, zero. O, paabot ang usada. Akong tumaglong. High blood. O, katong mga taas og high blood. Taas og high blood. Yuto. Wa, ay pagyapo mga kurimaw. Og tumag. Nako long sa imuhang tigmo. Oh. Ang tumaglong kay ba-ba sa akong asawa. Siging buto-buto. Baga na para magdugo ng mouth. Dugo ng mouth pa na. Akong tumag.

Itanong na buto-buto og dili Pasko New Year. Og dili kanalay mga fireworks ba? No? Mo po i-timing may abra-gra. Mo po i-timing ug kuan. Ay karon mga panahon na may gala grabing pusi sa. Murag sayo na lang ikay sa mga buang bang mamusil ba? No? Minaw kag news may gala. On sa to? Radio technician ba to? Gipusil patay. On sa patong uban? Gipusil patay. Gipusil luyahan. Unang grabe yung pusil ba? Long ako. Ang tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anak kay. Sali. Mag-iap. Ayaw ka nang naglabay. Og akong tubaglong. Sa imuhang digmo. Itlog na pusa. Oh, ilonggo, manabay ka ng buto. Itlog na pusa ni buto. Og agong tubag. Long kay nagira. Piotr. Wapagya po. Og agong tubag. Long sa imo ang digmo. Taong gibot dan lo. Yeah. Let go.

Lang tubag na kuanan, imong tigmo, itlog ilong aglo. Oh, kana ginong itlog imong long agon ug nanay crack gamay. Bungka gid. Gawas ng puti.

Akong Tubaglog. Ansan eh? Ikan Kapitan paingon sa Secretary. Pinaday, kabuog na. Oy, hapit na eleksyon na. BSK Barangay Sesya. BSK Barangay and SK election. BSK ang Tubaglog. Asa imo ang tigmo kay Namusa.

0: Ito may gala sa lain pang Pasiaw. Gikan daw kang Karen may gala Sibo. Kantos balong nga may agi sa pinyahan ni Henry. Aga pang harbis.
1: Ala, pinyabay. Pinyabay, panghatag, Henry?
0: Onsa?
1: Panghatag ba?
0: Uy, ay, kung di mo mangayo, pagtanong na ko, ali, asa man ka?
1: Ay, pagtanong ni mo, ali? Oh, na ako prisuhan ba? Napriso ko?
0: Uy, priso man ka to?
1: Ay, nakapatay man kong tao nga dalo.
0: Ay,
1: mo ba? Oh, patay ay.
0: Uy, pagkuha ba? Oh, nahinyog di ako, bisag, hasta hilaw ko.
1: Ay,
0: daga na, daga na.
1: Ay,
0: Sabi na ako katupong bata ng awat o pinya. Agoy, ikaw di ka pangawat, Rick Pinya, ha?
1: Sorry na, Noy.
0: Sorry, di ka di madag, sorry, God. Itog antay kasi mong papa.
1: Ayaw, taon, Noy, eh.
0: Itog antay kasi mong papa, aming papa ron.
1: Tuwa sa unahan, Noy, oh. Duwa ka sa ako ng kuha ato,
0: ba?
1: Ako kayo, tunga na ganyan.
0: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Itog as papa nga

0: si Dr. John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp, akong hipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos yung gamay, ning tiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog inas na capsule yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nang siya bang gigamot mo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn

0: na, basta di mo bayad balot. Parahin naman nga. Ang sayote ko na, tambal ko na sa iblad. Ay, tambal sa iblad. O, kaong ganig sayote, buntag o tuhapon. Di ba kahiblad ro? Magkahiblad nun, ha? Buang. Parang kalabasa, magkatinaos mata. O, ang talong, magkapasulirap mata. Naging nasalik ka na. Ang string bass, magka-arthritis. Ang kalabasa, magka-tin-aus mat. Ang talong, magka-pasuliraps mat. Manang uban, may gala. Oh, mga ubang babae, mupalit og talos merkado. Ipa-slice na ano eh. Para o isyo. Hindi naman ginamagamit. Gag, may pagkipagka-slice. Okay, padayon tamigala diri sa tuang pag panaguban lang ang akong atubag anang imuhang digmo ang tubag anak kay okay opat kasi bindwarps long 28 tanan o kasi nakatabi tong pahumot sa una perfume nga si bindwarps baho man nawa ko no ba yung anong baho man ay namatay ang usa ka dwarf o no nalay buhi ang isa ka dwarf namatay mo ng baho-baho katapos ang ibilin may galas kurimaw no ibi ha kumplito na ha no webby. Walter oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa samang istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud. So, sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Roselyn Nindulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas kapoy kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
9: The Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Himalalod. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binignon, Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Dragon Fruit Plus.
11: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lain ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, sukad nga, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawang kakapoy, minum kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalitin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuan sa lawas, makabagsik.
2: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: espesyal nga okasyon, nga makay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
0: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuhan.
0: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man eh?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
4: Hardmax.
0: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag Hard Mama Extreme na.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House. Star
6: Radio. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 3:45.
10: Hoy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam diya, Choy! Oh, kay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irganon, Choy.
11: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa balaod, Choy.
10: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, Ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan, mayroon na ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
12: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinugdan sa mga huli ug awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
13: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. It's a simple...

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market, ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan yes. Ang usa sa ingredients sa ato ang hard max extreme max. Mga yes. Suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga soaking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga soaking tigpaminaw and erectile improvement mga soaking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga soaking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga soaking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga soaking tigpaminaw. Nga adunay usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga soaking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga soaking tigpaminaw. And additional mga soaking tigpaminaw sa about sa treat, no, to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soki tigpaminaw madako po siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga soaking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga soaking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga soaking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga soaking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga soaking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga soaking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga soaking tigpaminaw madungog ninyo ang mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes,
7: this is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
4: Ay ayaw sa apa de dong Macman Max. Hilo ni dong, maayo na lang may makapanud-an ta ni ugma.
3: Uy dong Buyaks, wala ba ka kay balong adako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
4: Mao ba dong Macman Max? Sige dong. Dili na ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay o kabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

0: Biggits and Yesterday's Favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kabestro ka Star, sikat na sikat gida. Maing hapon, have a good Friday. It's a good Friday naman po di ay. Sa ato ang mga ka-star diha karon, kumusta ang kahaponon? It's July 17, 2026. Before anything else, happy birthday. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. And hope that you have many, many more birthdays to come in your life in a good health. Especially sa Sunny Mom Cherry Me Parsnick. Kain ka ng happy birthday. And of course, salamat kayo sa invitation. But for now, later ng invitation. For now, welcome sa itong programa. This is Hapontastic. Nabanan sa inyo ang cute nga putot ni Wang, but for sure, damagin mo ko inyong tutukan. Apan, pwede pa na siyang malikayan. It's me again, Yummy Emmy. On board na po dosab sa programang Hapontastic. And of course, sa gustong mo padangat sa ilang hugot lines and pickup lines. Sige. Comment lang sa ito ang Facebook Live. Live magkakaroon sa Facebook, so visit lang sa MLabs nga account. And then sa ito po nga official text line, 0969-484-5454. And then sa Globe, 0956-664-7734. Then, katupong mo tune in via online stream. That is www.starradiotayasan.webly.com. Sa usaka click niya ng mga ka-star. Automatically na ka nang maka-tune in sa Star Radio. Loud and clear, way mahay. Tungod kay klarong-klaro kaayo ang audio. So, usapay mong ipaabot diha. Ala, sige. Tune in lagi mo sa Star Radio. And before anything else, sa itong oras, this time check na ginatod ka na ito, mga ka-star, ha? Sa astasan. Itong mga nagsakit ang ulo di ha? Labi na karon kay way klaro ning atong panahon. Ulan init. So naagi ng mga trangkaso. Ang trangkaso, pag magkasipon ubo, namang ginadayo ng sakit sa ulo. Ay nako. And of course, aron malikayan ang tanan, imni na naog astasan. Itong mga nagsakit ang tuhod po, nagkasukasuan, itong mga dili kaihi, maglisod o gihi diha. Arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala o na tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product, nagipakusgan kauban ng astasan tin organic seaweed, mas taas og santon purity. 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy og dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod kay ang astasan, barato lang ni siya, mga ka-star. Ang astasan mapalit na gina dire syempre sa Tayasan, mapalit ka na sa Mercury Pharmacy og Ike's Pharmacy og dito pud sa may Ayungon, mapalit usab ka na sa Butika Gale og Lorraine Drug Store. Sa pa'y mong ipabot di ala, sige, mag-astasan ka na. Sa itong oras, 15 minutos man makalabay ng alas 4 sa kapunan. Balik lang ta later, ha? Sa nang pasudlo na itong pagkabuhayan showcase. Stay tuned, lagi hapon mo dari sa ito ang programa karon. Hapontastic. Where do we go now? Stay right there.
1: Three, bye. Tribayo.
2: Ako si Pili Kabog Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo.
5: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong gitsugar. Sorte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, noon ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika.
7: Dita, Balagosa.
8: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
7: Kanang kuan ay Ditribayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
8: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
7: Kuan yung sakit ihan murag ni mo minor ba makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba update ba siya basta maka state ug tumar ani.
8: So wala pa siya ninginom ana unsa day ang gibati ma'am?
7: Nang luyahon siya.
8: Luyahon.
7: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani.
8: So unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
7: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number 1 gyud ni ang kuan, may isip. Ditribayo o kanang TX 500.
3: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika.
9: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
11: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Ola

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Palaba, taga Pontungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Nakalihok na siya. Ang kamot siya. Manakasaalsa na niya. Kaya ako makalakaw. Ang siya. Mula siya niya magbahog yung baboy. At ang puso mong tangkal. Gusto siya po itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya na haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Hindi siya makapag... Hindi, mahalas kayang kamo. Ganyan, kabagan niya o kamo. Kamo, nakilihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Oil.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyo tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
5: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.
7: Dragon Fruit Gold! Kipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.

I'm standing Yummy Andy outside your on air. I hate to wake you up to say goodbye. All right, and we're back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM Kibis Rica Star. Sikat na sikat yun da. All my bags are packed. Ready to go. Okay, fly day maron. Sige, asama ng lupad karong adlawa. Alright, so fly day is Saturday and Sunday, no? Kain bitaw ka ng vacant nga. Okay, free time. So for sure, ang uban nato diha. Kain ka ng ansani. Atog Islas Makadiot. Ang uban po nato, lakaw sa Makadiot o mga duha ka adlaw. Di pagka Sundays gabi o sa uli. Kasi mga pa-timing din napita. 34 minutes down, 4 in the afternoon. And this time check, ganatag ka na to sa Perez Benzel Motorcycle. Kung ka mo nang itaog sa kanang motorsiklo, sama sa Hyundai, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Hauji. Mabisita lang yun ninyo ang Perez Benzel Motorcycle kay available dyan kanila na nga sa kanang motorsiklo. In a very affordable price, no? O niya, di sin mo magmahay sa quality. Kaya brand yung brand nyo rapod kaayo. And just look for Mom Kondang Gina and Boss Eper Garupil. Kaya mo na itag-iaga dumala sa Eper's Benzel Motorcycle. And napod sila kung naanapod mo yung motorsiklo mismo, napod sila motor spare parts. Mapabrand nyo man at siyog second hand. So warag yung problema, guys. Kompletong-kompleto ang Eper's Benzel Motorcycle. So just look for Mom Gina and Bus Eper, ha? Diya sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. And this time check also, ginatod ka na to, no? Sa St. Jodel Funeral Home and St. Jodel Karamay Services. Salamat ni Ma'am Evelyn and Sir Eugene Aguirre sa makanunay niyo pagsuporta sa kuwang programa. And ay kalimtipod sa pag... ang ilang na himutangan? Sa may dakal kalagalag ay yungon. And of course, atupod nga ilakip sa pagpasalamat ang Amigos Capsule. 15-in-1 Skinic Herbal Capsule. Boss Angel Shazon, thank you so much sa makanunayon. And of course, guys, ginaingon ko pa. Amigos Capsule, ayon ninyo kalimti usab sa pagpaminaw. Ang ilang block time, that is 6 to 6.30 in the evening. Right after na sa ako ang programa. Musunod na yun si Boss Angel. So don't miss. Dari lang mag-ina ninyo madungog syempre sa Star Radio FM. So thank you kayo, Boss Angel, sa pag-sponsor usab sa ako ang programa. And sige, 36 minutos naman, makalabay ng alas 4 sa kahaponon. Dali ra kayong oras, guys. And sad to say, hindi nga itong oras lagi, eh. Mo-play sa tag-song by Avril Lavigne. Entitled ni siya, When You're Gone. So stay tuned, lagi apunta, dali lang sa Star Radio.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ayu Sabon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Isa'y pangani mo, Nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Matoong.
11: Bila edad ni mo?
12: 78.
11: So, kasi pangan mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
11: Ang imong bana.
12: Oo.
11: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito sa Weber, kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
11: no, tuan. Sa mga yantil?
12: Nanghubag siya maayo.
11: Nanghubag tanan.
12: Oo, kami yung inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paha.
12: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko pe, siya ni Incha, sulayan na to, dito na, maudyo ni nakakuan niya doon, hantod garon.
11: Ya garon, okay na yung bata.
12: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw, apan magsungkod-sungkod pa hinoon, apan dili pa.
11: Kailan na itadad to?
12: Kuan, 79.
11: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo, okay.
12: Mugamit sila ini, keng tambala kay maudyo ni nakaayos, akong bana nga, ng hubag na ginang mga, kuan, teel, di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko pe, mo'y nakaayos sa iya.
11: Amigos ko pe, Regino.
13: Sa taga salamat mga idol.
14: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
15: Wonder makita in Ricoso. Kagarangan usami site. Kusang anak ko magamit ini mangi ako mapilian na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Jose kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso, kinasakit akong kilid. Naayo man gyud ko ani nga produkto.
14: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giula? Palit na!
17: Palit na!
16: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
17: ENC Mart.
16: Your all-in-one store.
18: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nans Liniment, pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayaw per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko, na murag naay ko an ba, kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tiino. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ako sa nanscopy kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom ko kape, kay mo inom ko kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa nansplus.
19: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit, gay ang akong kilid mo ini sakit.
20: Okay,
19: gay so... atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom, kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
16: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Fantastic na hapon.
22: Inubanan sa mga manlindot ng music.
21: It's Hapon-tastic.

0: epekto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
2: DJX Coffee Mix.
4: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Dun ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Muna yung akong i-maintain kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Ako galing si Rodrigo Gintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dugatan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Kung kamo masulugon, tungod, kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Michelle Pilatori sa Daguhoy, Sindangan.
3: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
2: Kaon ako ang among ato, gisagol na ko sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra ko kay mangitlog ang hinahan. Ningon ako ang paris nga mangitlog naman pud ang patong nga magwala pa man yung tigis sa kabulan ang hitupa. Ila naman pang tuhakon kay nangitlog na ko dayang hinahan.
3: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
2: Oo, kung di kayo kausapan,
1: dinang
2: among mga ayukan, ma'am.
1: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vet supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Okay, si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang Ann's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, ma'am.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand.
6: Emmy on air.

0: Emmy on Air.
1: Oras sa Star Radio 98.3 FM. It is now 23 minutes down 5 o'clock in the afternoon. Okay, mong oras ginatod ganato sa D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Inabinasam ka na sa DTX Coffee Mix with ang Balilibsia Seeds and the Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, syempre, naka-detox ka pa. And sakit sa ulo, D3 Bio ka na, mga ka-star. And of course, papasalamaton ta sa CEO sa Clinica de Alternativo Products, walain kundi si Doc Ramil Uy. Sayang na sayang talaga. Hello day ta ni John Mark. Salamat kayo sa pag-watch ni mo de John Mark. And at the same time, nag-top-top po siya sa ko ang and live karon TikTok live. Sige, ga-live ta karon sa TikTok guys and please do share and sa petong makuandi ano. Mabuhat para malantawan po sa inyong mga kaila diha. So sige, sa ato ang mga kasar. Hi Jade Traya, salamat. Thank you kaayo. Anyway, 24 minutes down 5. So sa ato ang mga ka-star diha karon. Hello data ni El Rasta. Matod pa niya, hi idol. Yes, good afternoon kanimo sir. Daghang king salamat, no? And usab gikan pod ni John Mark. Send siya kaayo DJ. Kay wala ko gabi kay nagbiyahe mi gikan Tarlac to Cagayan Valley. 11 PM na minaabot na. Okay lang na sir. Importante nga safe and sound nga naabot sa inyo nga nahimutangan diha karon. So salamat John Mark sa pag-spend of time with me. 25 minutes down 5. Ginato sa Rende Store. Kinsa po itong ganun nga magka extra income o ganun magpa member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss Natasha o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. O kung ikaw taga Himalalod, sa Gargolis Building lang. And sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor Mega Market Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Ay muna itag-iaga dumala sa Rende Store. And of course, pwede po silang makontak sa numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Hi to Hartley and Ebs. Thank you so much sa pag-watch karon sa ako ang TikTok live. So katong na yung mga pahugot lines and pick up lines diha mga ka-star. So pwede ragid kayo ninyong ipadangat diri sa ato ang TikTok live. And at the same time pwede po sa ato ang text line number. Dito ra pwede ragid kayo. Hi to Jess Akabal, salamat. Hi Jovelyn, thank you so much for following me. And usab to Shairo and Armando, thank you. And hi po dai ni JB. Salamat kay ninyo guys. So text lang sa atong official text line 0969-484-5454 and then sa Globe 0956-664-7734. Ano lang ka sa yun? And sa ato apod nga official website for those nga mo tune in dito, loud and clear na ang audio. www.starradio.weebly.com. Ingon ana lang kasayon mga kasayon. So automatically ni mo nang i-click diha. Then right after ana. Syempre, klarong-klaro pa nas gugma ng inyo hang pagdulot. Hi to Manuel Alianor. Thank you so much. And Mary Jane usab, salamat di ay. Salamat sa ito ang mga moms and sirs di ha. Are we go sa ito nga next song? I Get Something Here by ano siya, The Cuche, entitled Back to Me. So for now, we're playing Pinoy Rock, mga ka-star, para sa programang Hapon-tastic.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
4: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala no mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
2: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka.
5: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
6: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
8: Mga penata!
9: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan kupira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
8: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nagagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Ano mga ihe? Kinakot yung mistong. Lagi ko, ang piyokin ko kukot. Ako kung mga tambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihe, murag mga balas. Dalas sa pag-ihe na ko, murag mga batos mo to.
4: Nadalas ya. Pagtumani mo sa Wonder Panaba Plus.
3: O karon, ina ko sa mga ihe. Hayaan ako kung mga ihe.
2: Wonder Panaba Plus. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Dragon Fruit Plus.
6: William and Funi.
7: Okay.
6: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
7: Yes. Mm-hmm.
6: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
7: Yes.
6: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sa naminaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ako si Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. kang Ma'am Arlen.
9: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
10: Manindot ng music.
9: It's Hapon-tastic.

Oras sa Pilipinas, 56 minutos man makalabing alas 5 na sa kapunan o ginimong oras ginatod-ginato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita, dig herbal nga barato gipiktibo. Alianagin sa itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamahayan, apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. O gayo, gidulat ang imong lawas, mubigay panalip di ginakanon ng pag Dragon Fruit Plus. Nabagan o parisi sa Alcasi. And of course, sa pag-inumusab sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plus. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at aso cholesterol, dili katulog halatila with disenyo kining muhaya sa sakit o balatian. Siyempre, kining tanan. Available gini sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you sa CEO nga si Ma'am Catherine C. Thank you, ma'am. Sa atong Facebook account, sa atong pag-live kagadina, kay naman ni Ask De Rino via Messenger. Yummy Ems, nawala lagi ang imong live. Pasensya kay. Ni kalitra man siya. I guess, ni copyright to siya, ma'am. Sige lang, puhon-puhon. Basin tomorrow, maka-live ta og bali. Maka-live ta pag-usap. And of course, mapasalamaton din ko sa Digal family kay tomorrow. Doon natay kain, pangkabuhayan showcase. Doon ay gig si Yummy Emmy. Morning siya guys. So update lang ta sa to ang lakaw ugmang adlaw. So thank you guys sa Digal family for trusting my voice. Anyway, 58 minutes down 5. Wa na gyud ko igong oras, manamilit ako sa kahanginan. Kinala sabi niyo boss nga karon nga nagalagad, walain kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang sa Panginoon, salamat, God bless. Ug amping ta kanunay. Ug man pod. Dire lamang sa Star Radio 98.3 FM kay Besar ka Star. Sikat na sikat kita. Bye-bye guys.

0: Yes, Latos on Air na ta mga higa lamang yung gabi sa tanan. Amigos, amigos, coffee, amigos, capsule, atong makauban sa kanunay. Yes, abay way, mayong gabi sa atong mga ka-star. Kinsa pa'y naadering mga kaubanan nato, no? Tara, tara. Atong sugdan sa pagpaminaw, no? Kauban ng inyong DJ Baray, mga idol. Arita o garita sa testimonya ni Nanay Vivian o sa kananay nga tagkagi pamati, mga lods. Naglubog, gidaya per na, no? Kay nagluya na gid si Nanay sa baas akong mga backup, abay way. Ato na ning sugdan, abay way. Yeah, so sulahi lang diha mga lods, amigos coffee, amigos capsule. O ato muna hoy ang pagpaminaw sa kaepektibo sa amigos coffee.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Montingo ko ay.
2: Wabang ko kay lod, nagkaragyan sa kukabok, nag-iisap na dyan kukabok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan?
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Karina.
2: 103
1: na. Nagpa-sugar mo kung anong bag atong Sabado.
2: Sabado, ato lang laging, katong laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
1: Oh, ato pizza dos.
2: Oo. Ya, unsa man, unsa may experience mo, tagay mig bagong experience nimo sa Amigos Coffee Bee, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
1: Oo, kanang,
2: may mga sagot ko, ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
1: Ilongos Liti.
2: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
1: Oo, oh, katong din ako kabakot. Nagkorog-korog ng tail. Din ako katindog.
2: Okay.
1: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
2: Okay.
1: Niya yeah. Ka nang... Idaya pera na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-roll ako ato, kay abi na ko, paon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom. Ugos ko nakasugod o ginom ato, last year,
2: August 24,
1: 2024. Oh, niya. So, August ko nagsugod. Sige ko ginom niya pagka-October. Muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko. Di na ko magkurog-kurog. Niya, kanang ang witir, gamay na niya. Sa una ko, sige ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
2: Hello.
1: Kana bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
2: Anaka UTI, abrapil.
1: Oo, kana bang sigil pang ninyo niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitang gagway niya. Inigkaot, magdugo, dayon niya. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
2: Asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo?
1: Naulian na sa Amigos.
2: Pila edad ni mo?
1: 56.
2: So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
1: Oh, 55 pa to niya. Diyara dyo ko naulian sa Amigos eh. Kaluhin sa Diyos, tungod sa Amigos. At to karon, okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul akong tiil, hindi na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurausat. O nga, hindi man ko biyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige kong silap sa kasakit ba, mulmul akong tiil. Nga, pagkatungal sa Amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa dili sa bahay. Basta na lang po'y Amigos.
2: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
1: Oo, mawagyan pa'y na akong nakatabang na ako ang Amigos kay. Sukad yun ko nakainom sa Amigos. Kaluhin sa Diyos, wala yun ko magsukad. Diyan na nagluwa. Wala na. Wala na yun ka nang isang katong pagbagyong tino dire. Dihubak ko kayo. Amigos ro may painom sa umbana. Kaluhin sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-check up.
1: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ito ka na daw, sakit. Amigos ro may nakauli, waman Diyo ko inong ginom, tambal na lain. Amigos ro, Diyos, hindi ko magpakawa o Amigos. Bisan o hindi niya makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o kanang kada adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. O namin kwarta, palit o duwang karton, tulong karton. Ano ba?
2: So, pwede na magpalit o kasusasay, no?
1: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o Amigos. O, Diyo ko undang-undang. Hantag garon.
2: Is it straight or good?
1: Oo. Oh, na lang din akong bisaligan. Kaya huwag kainong kong Amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.

0: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na po magsuot kung kanang makita ko riog ba. Niyato ang dali ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, sir na head.
0: Mahib, oo.
1: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ngayon ako yung pili mo, paminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat siya kay, siyempre, kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
0: Ligo na, ligo na.
1: Ma, ligo na, buyag ko. Ito nang, ako na malang galing makatrabaho, ris wala, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
0: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400 na normal na karon.
1: Na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
0: Okay. Ya, yeah, bago pa jud ta kan bago pa jud na pa sugar atong naging semana.
1: Oh. Oh, na sugar ko ato. Di man ko ni bago kay pirmi lang ko magpa sugar na. Sige magkuan na normal na akong sugar kay madlok pang kuog ka nang.
0: So kung nakay pa rin man.
1: Every 3 months, magpa-sugar ko.
0: Okay, nya, wala na, normal na yun.
1: Oh, normal na, normal na akong sugar niya.
0: Nya, ang imong...
1: Di na kayo makita.
0: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
1: Nya, grabe, mura na inoamig, magkong ninyo.
0: Nga naman, gani-gani, nga naman, nakota na si Idol DTC, nga naman, nga mura mong bagong ninyo, nga naman.
1: Ay, maka kuan man ko maka kanang maka kuan ko ba nga sa una katong napakoy sakit halos akong bana sige panguhit nga mura gapon kay dili mo itik kay dili di ko magamit kay ara laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura man ko og kanang wait kuan ba kuon ra kang bana ato nadlok na dali ko basig basig ni taglain ang bana.
0: Pero kanan.
1: Ya, grabe!
0: Nga naman?
1: Kadagabiin ka man!
0: Sila pa yung dandiyo? Sila pa yung dandiyo?
1: 56 niya! Pero mura na, mura o kung kagakong lawat. Panahon niyo, mura na 30 ka, 20. Masakit naman, buhay ko pa man!
0: Tinuhon gina itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka?
1: Isang magbitaw ko niya! Isang huwag pag na! Kuya, lang po, ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
0: Okay.
1: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig dyan, undangan. Istak sa kumparis kay, kaya naligin yaan ko pirme. Kay mga sa hero.
0: Lagi din, daghan kayo salamat kay 1 year na mga nagamit ng amigos coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
1: Ay, thank you kayo, kuya Angel.
0: Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
1: Oh, thank you, kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindak niya, nagawat ng kuleskohan.
0: Pagkapinan sa natong kuhan, pagkapinan sa natong 2,000 pesos nga ka.
1: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos copy, okay yun?
1: Okay tayo, oy, kanang ang amigos. Maugay kanang mura, kang panan bitaw sa kanang wala dyan, paglaong bitaw, pero huwag gamit sa amigos. Makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong taon na. Nanuwas man po sa amigos, man. Ako magpasalamat sa amigos, Kope.
0: Okay, yan na gagay. Salamat na gagay. Parang kahilak ko sa guni mo, eh.
1: Ang kahilak ko, ang gagay. Lalipay, manggubo kayo.
0: Lalipay, gagay kayo.
1: Lalipay, kayo ko ba?
0: Sige, ingay na. Si Junil, ha. Katong pagkanaon, ha. Napulo ka box ng amigos, coffee. Pero karon wala pa. May kape, ha. Kanang huwat-huwata lang. Onya.
1: Lagi kay sige bitaw mig panita diri. Mahut dan man. Abot-abot na mig dagang butita. Mahut dan man. May gali atong December nakapalit mig upat ka karton kay upat na lamay na bilin. Among yurot isa ay lang mahut na tuloy inyo. Mahut tuloy na palit na

0: maganda yung pangalan mo, Vivian.
1: Vivian Labides.
0: Vivian Labides diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
0: Ah, salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo, kuya.

Yang segera kasih selamat nanti Vivian. Amigas, amigas, coffee. Ang kapeh nga atong masaligan maduulan. Kung ato na tayong mga gipamatis panglawas ng mga taga-tayasan, dihas mga taga-gihulngan. Mga taga-himalalod, mga taga-lalibertada, asa man mo lagpot mo labiyog si Abay Ray. Yes, no, ato na yung mga gipamati diha. Ayog kabala ka mga lods, kung kapeh o kape naman lalo. Ang inyong gipangita, Amigos Coffee. Masaligan. Yes, kauban ang atong Amigos Capsule. Ayog si Piata mga taga-tayasan na adiha sa Tayasan Pharmacy. Available ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Naapo diha ang Angel Pharmacy. Ix Pharmacy diha lang sa Tayasan. Naapo diha ang mga higala nato sa Gihulngan. Yan Pharmacy and Santa Ana Pharmacy. Mapalit diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule.

0: Yes, karong oras sa mga higala, padayon ta sa pagpaminaw sa kaipiktibo sa Amigos Coffee gikan diri sa Tayasan. Tara-tara ha atong pamation.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Okay na, may na. Okay na, dahil sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, gito yung pangalan na to, sir, na endorse mga good class kuha nga, patawagan ko nung pa. Kaya usap ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kasi pangalan to, sir?
1: Ako nga alan, Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, dahil... pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
1: Nako diri sa kuan, buong Barangay Tamao, unya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isayas, no?
1: Pastor Isayas Ilintorio.
2: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tumbalawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang amigo magud mi ni Sir Ayan kay naman koy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sir, ta parehas. Oh.
1: So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imo kay gusto ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man dai ka nganong mo testimony maka naunsa man dai ka sa una o pagka nag-inom og Amigos Coffee o unsa experience nimo karon nga kainom na kag Amigos Coffee?
1: So una na gyud ko gibati nga kinibitang aslom manugab ning ako ang kuan. Manugab ko aslom unya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko dayong kanang way gana mo kaon kay ingon ana magud akong gibati taud-taud na gyud ni.
2: Hyper.
1: Na'y panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako.
2: Lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: O kanang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbako na kung unsa naman eh. So kadaghan akong kapigigamit kining amigos mo gyoy nakapa-tang-tang sa akong dibate. Pero naapo ko
2: yung prostate. Oy, naso, bilang ba iyan? Bada way, Pastor, anay prostate. Bilang na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka ro, na ako sa 69, nag-irog na ko.
2: Padong na 70?
1: Na 70, o.
2: Oh. Ah, oya.

0: Kawasan itong naka acid reflux ato. Nandang yung acid reflux kay iniliksel ni mo sakit na magkuto-kuto niya aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Kawasan na natay prostate, Pastor.
1: Natay prostate niya. Sige kung pangihi kada magkanang magabi. Hindi normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
0: Wow. Pertinistong buhas katog. So di ka katog atong tarong.
1: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo yun sa katulugong.
0: O niya, sa pag lugay na sa doon ni Mugi, antos-antosan.
1: Oo, lugay na.
0: Pila na katukaturing?
1: Na, umiyong siguro nga ulo, nga kung pag... Ikaw na ako itong sakita, pero karon anam-anam na gamit ko amigos, nag-anam-anam naman o ka... lugar ako ang pangihi kay nanap unom kalima na
0: so di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal
1: oh
0: mga na mga tanaw ni mo Pastor Isaias mga pila nagkakabuan na gamit o gamit ko sa coffee
1: kini manggod tungod kay kining pagkakita na ako sa karton diha ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan alas 6 unya kita na ko namin amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir siya discipline so pero nga kuha dyan nga kuha to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago
0: okay kaya,
1: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon
0: naman sa Tayasan Pharmacy
1: o na o di ako nagsigipalitan.
0: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
1: Ayun, no, bago pag-inoon eh, napag-iwit ko sa mga tulo kabulan na kong gamitan eh.
0: Ayun, at least, no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karon, sir, abini mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
0: Ay, nahot na, no?
1: Mabuol kayo ko ato kay kami ba yung lukasi meses na gamit? Nakaroon, karon kay naguol man kog asa ko magkapalit ini pag-abot na kog Himalalod ay nagbaligya dito ga ako ni tigman kog palit og duha na lang kog karton gihurot na kog palit
0: naman dito atong San Sebastian Pharmacy
1: dito ko nagpalit sir
0: onya
1: duha na lang kog diyan duha sa karton iko kutdo na lang ako nagpalit ma'am mautong na karon mao na po yung Mana po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa Ayongon o sa Tayasan. Nag-uol kami ato karon. Ito isang simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kabangkalan.
0: Taga Negros day ka?
1: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
0: Ahay, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Karon, nakatilaw sila. Ingon sila. Asa man ta kapalitan ni wa man dito sa Kabangkalan.
0: Naagi apo na sa pharmacy dito.
1: Ana dito.
0: Oo na, Tintin Pharmacy. RG City Pharma, nasa na dito.
1: Wa pa sila kadumdum man na, sir.
0: Sige na sa Apple Pharmacy. Ah, halos mo na ang pharmacy dito na apod.
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
0: Oh, na tatus Kabangkalan. Pero sa imong experience Pastor Isaiah, proven and tested yun.
1: Yes, kami proving it me nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yo dani.
0: Okay. So okay ra ni mo Pastor, tagaan di ka na pulo ka box na kape.
2: Okay ka.
1: Sir, lipay ko ra sir kay mo ra go ko bis. Speak ana ba ya nga maka hatag di ka karon ra ko ana.
0: Pa maron Pasko maron. Ha? Pero dili sa dihadian na ko mahatag kay lagyo man ta.
1: Okay.
0: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa naay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha.
1: Okay ra sir.
0: Or ibilin na ako ni Sir Ryan.
1: Okay pwede.
0: Ay present din ara mga kadi ha update lang ni Sir Ryan ha ako ra ipabilin. Okay mga kami na hutdan sa mixed tax karon ini abot. Mo biyahe man ako mga tao kay nakabiyahe na magos latong naging semana.
1: Sir, nga dili din ang mawala ng kapiya, sir. Kaya mo ginamintina sa motor eh.
0: Oh, okay. So, kaya nga, napulo ka box na kape. Nga, pakapinansan na ito, 5 kilong bugas humay.
1: Wow, salamat kayo na, sir.
0: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ah. Ini mo diri sa kusilingan sir, dagan mi kayo gi konana, kanabang gi sukinlan ini nga kape niya. Dagan na po na nagamit karon sa mga silingan. Hmm. Hmm. Kaya itis
0: nagpunan. Okay, niya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
0: Salamat. Pangalan, o sa pangalan, Pastor?
1: Sir Isayas Ilintorio.
0: Biasa, kung ano ito, sa tunyo, ha?
1: Barangay Tamao.
0: Barangay Tamao.
1: Tayasan.
0: Tayasan, Negros Oriental.
1: Hmm. Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
0: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
0: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Ipaka, na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
0: Masama lang karong, hindi kini mahumarong to, iga. Pwede.
1: Salamat kung itawag ka. Salamat kayo.
0: Ah, ya, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
0: Okay, salamat.

Yes, yes, yes. Ngayon sila makachachamataan ng bagong jingle ninyo, DJ. Yes, amigos, coffee na mga higala. Noon sa namin akong mga backup the skillet, abay way. Amigos, para naman ni silag ungo din. Yes, mga higala, no? Mapalit niha ang atong Amigos Coffee. Inubanan sa atong Amigos sa Food Supplement Capsule. Uban sa hustong pagkaon o kahulan. Atong makauban kung ado na tayo mga gipamati diha sa panglawas. Makahatag o kalibyuhan. Yes, proven, tested, subok na yan. Adu ana ha. Ato na nang gi-shout out asa nga mga pharmacy butika available ang Amigos Coffee. Yeah. Or pwede mong matawag mo tek sa atong hotline. 0927 2 ka 0 pat ka 8 is second 9.

Yes, wala tayong igong oras mga ka-star. Dugin-dugin salamat, Abay Way. Ikaw nalang bahala na ako diha. Amigos Coffee, mga higala, inubanan sa atong Amigos sa Food Supplement Capsule. Atong mas naligan, maduulan. Mga dunay, mga gipamatis panglawas. Yes, daghang salamat. Happy, happy Friday. Happy weekend, mga idol. Ayaw kalimut ha, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Daghang salamat.

0: Pero si Lenin Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Ako ay si Roseline Nimbulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
4: Ako gali si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangabi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan o sa nag-himo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Ako si Carmelita Kalismangyaw. Nagpali sa imong product na nuts o uid o minanis oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts ay drop. Ako, gaitis manggod ko ma'am. Ganit ko anak kay sabihin ko yung programa nga para ka isiya, makayo dyan sa kit. O, kung ba na po, na, ko, ano yung sisagit na tipo, ganit po si Ani kay, mag-ayong manglero, hindi ko tinagod siya anong riyang inupadak ni Ma'am Aileen. O, di ko naman magpabulag anak, sige rin mong Japani. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga, na ayaw dyan mong sakit.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ulala.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong. Sili ko kalagaw mo nang nakatabang sa ayo or alan ang inyo hanga produkto.
3: Ilan nakabulan imong inom sa atong produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyo hanga as mo sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
0: Na ang kape na makaayos sa lawas.
9: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa Dumaguete. Mm-hmm. Pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. mawala ang kakoy.
10: Okay.
9: O de yun, lamay po ang katulog.
10: Karun?
9: Katungo pagkatilaw.
10: Pagkatilaw.
9: Katilaw sila. Kanang kapsul o
0: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Week. Sa mga butika. Mapalit sa mga Victory Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Victory Bio. Ang Victory ng may Vizio. Ang Vizio ng may Victory. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. DTX 500.
3: Ako si Alex. Nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
4: Testimonya sa Wonder is Walid.
6: Si Wilson Tamura, Chief Tangan sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko pwede sa radyo niya. Ingo mo ko, si Sunray that's clean kay hayahay yung lukan ko. And hindi po mo titingin yung lukan. Wala po ng kakoy. Kaya amo na yung sulayan. May itiyan. Sulayan lang ito ako ng sulayan kay mismo yung ko may kasi natin yung sa Wonder Sulayan kung mali mo. Lamig yung pamati.
4: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule.
2: Mm-hmm.
1: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba,
2: yes,
1: maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape, kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete Pension House.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistance at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Ako dahi si Manilin Madera, taga Tehero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-slinement oil o corn coffee kay ang non-slinement oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na huwag sa huwang anak. Kami among tulog magabi eh. Nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc John nga sikog paminawa nilang sa radyo.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
9: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwang
2: ganito. Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa ka niinom o dragon fruit?
9: Nagkakay, protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya, hindi ko katabawa.
2: Hindi
9: ko pangit.
2: Sadya na kainom ka sa, sadya na kainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
9: Oo. Salamat ko na yung mga produkto so, dok.
2: Okay.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
10: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong pangalan, no?
11: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao yung usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao yung makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
10: Okay, salamat kayo nang.
12: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: tekin mo sa DX. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
1: DX 500, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo, ayo sa gamahimsugon na. Mabungahon nga adlaw sa tanan nato ng mga suki ng mga ting palamanti ning aton dulumanon programang kasayuran. Of course, sa maayo nga panglawas, kauban ganun ay Doc Hans Lima nalo sa inyong mga paborito ng mga sibyaan. Hello, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Bisaya ug Mindanao, tibuok kalibutan. Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Siquijor. Hopefully, mga higalahang tanan nato nga mga naka-tune in karon ng atong programa. Anaakanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Puno tas panghinaot, mga higalang layo mo sa mga balatian. And nainom na mga higala ang DTX 500. Kauban mga higala ang alkaline base ng vitamin C. Isabay. No, i-partner mga higala pag inom ka na kadaan daw. Labinag yun kung naamoy diabetes, naamoy high blood. Kanto mga na stroke dira, na paralyze, mag DTX 500, mag mighty si kadaan daw. Hoy, nagkakapi na ba? Mga pena ta mga higala sa the best number one lamian nga klase sa herbal nga coffee. Dagan gud ang nangita sa ton DTX Coffee Mix. Then natay bago kayo. Ganahan mong bago. Natay bago kayo nga klase sa herbal nga coffee ron nga naas butika. Walay lain mga higala nga ito ang DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kiling ato ang mga produkto is available mga higala sa tanan nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
0: Anyway, di ta maglangay mga higala itong isgutan ron ang usa sa mga herbal supplements nga mapalit na to sa butika nga galimpyo. Ga purifier sa tuang lugo, blood purifier. Ganahan mo herbal nga malimpyo ang inyuhang dugo. Importante ang kahinlo sa dugo. Ika nga, in order to have a good body, we need to have a good blood. For the blood is the current of life. Bansa daw. Kung gusto ta mga higala nga naihimsog basko nga panglawas, kinahanglan tag hinlo limpyo nga dugo. Tungod kay ang dugo, mga higala mo ay kurinti sa tuang kinamuhi. Kurinti sa tong lawas. Walay dugo, mga higala patay. So importante nga natay healthy, limpyo nga klase sa dugo. Dili tong hugaw nga dugo. Kay kung hugaw ang atong dugo, daghan kayo ways o toxin mga higala, eh possible yun ta nga magmasakit yun ta. Kabalo mo mga higala na yung mga pamaagi aron malimpyo na ito atong dugo. Actually na yung mga cleansing program para malimpyo ang atong dugo na yung mga pagkaon nga kinahanglan kanon. Aron nga naantay quality o limpyo nga dugo. Natay healthy nga lifestyle, aron nga natay healthy nga production sa atong dugo. Ang atong dugo mga higala na ay tulo ka mga primary the main purpose sa atong dugo. Number one is to transport oxygen. Ang tanan nga mga oxygen nga atong giginhawa nga gikan sa baga, gina-transport ka na mga higala, ginabiyahi ka na sa tundugo. Nga do, sa mga nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Ikaluha, ang nutrients nga itong ginakaon. Tanan na ito nga mga ginakaon mga higala, ang byproducts ana, ang end product ana, gina-absorb ka na sa tuang gamayng tinaingan to sa itong hepatic nerve. Padulong mga higala sa tuang atay. Gikan sa tuang atay, i-deliver mga higala sa tuang mga kaugatan ang dugo mo'y ilahang ginasakyan para mabiyahi ang mga nutrients nga gikinahanglan sa mga nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Ikatulo mga higala, isang hormones. So, to provide the protection, mga higala, from pathogens. So, yan. Para nga, kana mga kagaw, mamusulod sa lawas, kamuagi sa dugo, mga higala, dili makapenetrate sa organs. Sa dugo pa lang daan, ginapatay na. Kaya ang atong dugo, naapon na siya yung mga white blood cells. Forming blood clots o stop bleeding. Yan. Onya, ang dugo na ito, mga higala, ga-regulate kini sa pH balance sa tubig o sa tuang temperature. Muna yung mga main nga mga purpose sa tuang dugo. Ang atong dugo nag-contain kini og daghan nga mga toxin og waste og impurities gikan sa tong mga ginakaon, ginainom og even sa tong ginaginhawa. So that's why it needs to be clean. Kinahanglan malimpyo ang atoang dugo. Yan. Tanay tatay. Kinahanglan malimpyo ang atong dugo kay kon dili limpyo mag-antos gitas mga balatian. Number one, ang atong liver, ang atong kidney, ang atong spleen, kini sila, usa ni sila sa mga organo nga cleansing o ga-filter, ga-detoxify sa tuang gitawag nga dugo. Ang ubang mga toxin can be invade in cleaning and continue to circulate sa tong lawas. Muna nga madamin sa mga cells o tissues atong lawas. So karon atong buhaton, limpyuhan na to ang atuang dugo. Number one, ang pag-inom mga higala sa DTX 500, usa ka blood purifier kini nga klase sa herbal. Blood purifier. Mag-DTX 500 kadaan lang. Tungkol kay taas yung antioxidants, ga-detoxify siya sa atuang blood, ga-cleansing, ga-limpyo siya sa atong dugo para ma-prevent na to ang mga cellular damages. Mag-take ta sa DTX 500 para na atay healthy, healthier nga blood. For the blood is the current of life. Ang nakanindot sa DTX 500 na amanggun ni siya'y ambalaya. Sa science, based sa study mga higala, dagha mga pagtuon, nga ang ambalaya, giilag yun ni siya as a blood purifier. Muli nakanindot sa ambalaya, kay gawas nga daghan siyang benefits sa mga balatian like diabetes, hypertension, cancers. Ang ampalaya naa say capacity nga mo limpyo ang mga bioactive chemicals nga naa sa ampalaya, kaya niya nga mo limpyo, mo cleansing sa tundugo. Ang mga antioxidants nga naa sa ampalaya ga cleansing o ga detoxify sa tuang blood. Muna yung nagkanindot sa ampalaya. Muna nga kung dili mo ganahan o kaon o ampalaya, magsisi na kayo. Ang ampalaya, mga higala, is very healthy kayo. Pero kung mukhaon man nugaling kag ampalaya, niya magsigi kag gisa sa gulan pa ni mog itlog, mas common man gina, di ba? Ang uban sa gulan nila og ganang uyap, murag dili na siya healthy. Pwede man na ito, gisalo ng ampalaya nga walay laing sagol. Pagkalamihan ang pait-pait yun. Anaka-kuan yun, anaka-hatag og sustansya sa ampalaya, ang kanangiyahang talagsaon nga pagkapait. Ang uban, ginasalad na na, ginasugba. Ang uban, ginasalad na yun. Ang uban, ginajuice. Mingon na yung uban nga dok, murag dilig yun na ito na kaya i-juice ng ampalaya. Siguro, dili ninyo kaya, pero ang uban kaya. Lagi mga tao nga gadyos o gampalaya. Medyo pait-pait yun, no? Dili kaya, dili kaya. Unsay maing buhaton. Sige, ani na lang. Inom og DTX 500. Dili nimo malasahan ang gampait. Kay imo mang imnon. So, directly nga mo travel siya sa imuhang stomach ngadto sa imong intestine, dito siya maabsorb. Walay pait nga imuhang malasahan. Inom na lang DTX 500. Inom na lang kada adlaw. Sa mga nagkaedad dira, dok, di na ginako kaya mo kaanugong pala yung magsukagi ko. Paita na yung kay ko. Inom na lang. Tumar na lang og DTX 500 kaluha sa usa ka adlaw, buntag og hapon, buntag og gabi. Wala pa kay kaon, pwede mas labing maayo. Ha? Inom na lang DTX 500. Yeah. Available sa tanang mga butika og mga pharmacy sa inyong mga lugar. Yan. Ang atong lawas, sinumduman na ito, ganun ay nasamtang gaginhawa ta, gakinabuhi ta natin mga activities kada adlaw, even exercise. Samtang galakaw ta, gapasingot ta, trabaho ta mga higalagasaka ang oxidative stress at tong lawas. Gani usa sa mga sinyalis aning taas ang oxidative stress at tong lawas is mao mga higala ang fatigue, kakapoy. Manang kapoy yun ta. At the end of the day, kapoy yun ta, hapon, kapoy na. Tungod kay ang oxidative stress, nga byproducts atong activities, pagpasingot nato, trabaho nato, atong lawas mo kapoy, tungod na siya sa oxidative stress, nga gasaka sa lawas. So, sinyalis kaninga gataas ang level sa oxidative stress atong lawas. Ang memory loss, usab, bungo-bungaw na ta, brain fog, nagablangko atong unahuna mga higala, nagahinay ang atong brain process, nagaloading ang atong unahuna. Kini mga higala nagatimaan kini siya sa pagkataas sa free radicals nga nagainterfere sa atong nervous system. Yan. So, kanang makalimot na ta, hindi sa sign ha, nga gasaka ang atong oxidative stress. Dili kita ka-focus, gablang ko atong unahuna. Then sometimes, galuha-luha ta, dilita ka-desisyon ang tarong. It because ang atong brain, mga higala, gasaka ang oxidative stress. Another one, muscle pain. Muscle and joint pain. Muna nga kamudra, kunamoy aray agi-agoy nira. Arthritis is a sign of oxidative stress nga gasaka. Mga pagsaka sa mga pagpabalakit sa mga joint pains. Ga-develop ang arthritis o inflammation o mga muscle pains sa itong mga joint na may pagpabalakit. Ang mga wrinkles, yan, it is a sign mga higala of having high oxidative stress. Dalita mo tinguwang, dalita mangunot ka na. It is a sign of highly oxidative stress nga lawas. Gray hair kanang kalunay ta nga ga na natay mga kuan ba mga uban. Yan. So, gakawala ang color sa buhok mga higala, gakapuhaw. Ubano na ta, mga wrinkles ta. Mga sinyalis ka ni mga higalang gasaka ang ato ang oxidative stress. Epekto ka na siya sa oxidative stress atong lawas. Rason nga, dili parihas ang pagdigulang sa tao. Magkaedad lang, apan ang uban mga higala, mas tigulang lang taon. Bisag batan-on pa mas tigulang lang taon. Ga-decrease ang atong eyesight. Yan. Kini ha mga sinyalis kini nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Kinahanglan na tag-antioxidants. Gakawala ang atong eyesight. Atong mata mga higala ang tissue sa mata ganipis. So apektado na ang atong mata tungod sa radiation nga gikan sa adlaw, electronics, sa TV, sa cellphone, kana mo manay rason. So kini sila mga radiation nagapataas sa radical oxygen species nga nagaguba sa lente sa atong mata. Yan. O pagpanghanap sa atong mata. Headaches, pagpanakit sa ulo. Sensitive kita sa noise, no? Nalita maglagot mga higala. Irritablita. Kini mga higala sinyalis kini siya nagakulang tag antioxidant sa lawas. Gamanifest ang pagsakit sa ulo. Oh. Then susceptible ta sa mga infection. Dali kita maigo sa mga infection, ubo, sipon, trangkaso. Yan. Ang oxidative stress ang nagapahuyang sa atong internal defense sa atong lawas. Yan. Ang atong immune system made up kanisa sa mga cells nga mo ang target sa gitawag nga oxidative stress. So, unsa pa may atong gihulat dira kun naamoy gibatyag aniron ha. Susceptible sa infection, kanunay magsakit ang ulo, sensitive sa noise, ga-decrease ang atong eyesight, dagandag wrinkles, dagandag uban, gray hair. Kanunay pagpanakit sa mga muscles o joint pain, gakawala atong memory, natay brain fog, dayon fatigue kakapoy sa lawas. Unsa pa may atong gihulat. Hulat to na to nga mabutang panahon nga mabalda ta. Mabardown ta mga higala, mulubog ta. Kinaan natay gibatyag. Kunaan natay mga sinyalis aning ginabatyag. Kinahanglan na ta og antioxidants. Kinahanglan na ta og DTX 500 tungkol kay mao kini siya ang usa sa mga herbal nga naay capacity nga mugwardya. Muamping sa itong mga selula. Kauban ang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Iparis ninyo paginom ang DTX 500 o mighty C kada adlaw. Ha? Ang DTX 500 mga higala taas kinig antioxidants. Minilyon ang antioxidants nga makuha na to sa paginom sa DTX 500. For sure, protektado yun ang itong mga selula atong lawas. Aron dili madamage sa mga free radicals o oxidants negative stress nga gasaka sa atong lawas. Mag DTX 500. Ang mighty C mga higala usa ka klase sa alkaline base nga vitamin C nga belong sa antioxidant usab. Nagabaw sa atong immune system aron nga padayon nga aktibo ang ato ang lawas again sa mga infection ug labi na gyud mga higala sa mga virus ug mga kagaw nga mosulod sa lawas. Protect yourselves from oxidation. Magtake sa DTX 500. The power do mga higala kauban ang mighty C. And of course, ang D3 bio. Kalinga mga klase sa mga herbal supplements nga nas butika. Ga-prevent kini mga higala sa atong lawas gikan sa oxidative stress nga moy usa sa mga rason sa mga balatian. Gipaglangay. Oh, mag-mighty C na. Mag DTX 500 na, mag D3 bio na kada anlaw. Kaduha or katulo sa usa ka anlaw. Mas labing maayo. Ang uban nga ni kaduha, duha ka DTX 500 sa buntag, and then duha sa gabi. Ang D3 bio duha sa buntag, duha sa gabi. So, grabe kaayo mga higala ang iyang healing. healing mahatag sa itong lawas. Duha ka kapsula sa DTX 500 sa buntag, duha ka kapsula sa gabi. Yan. Available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. May diabetes ka na? Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at di-sugar. Sugarcane extra. Ito ay pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampraya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tulad sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
2: naayon

0: GTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
2: Hello, maing anlaw. Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Musta na lang ko? Kanang gatumar ka o GTX 500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Nanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isog kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Ginahilantan po ko. Natutikap ko sa doktor. Kibaisan ko sa doktor nga magpakatitir. Isog naman kong pangihi. Nga nakapamati ko sa radyo sa programa ni Dr. Hans. Makadungog ko tambal nga GTX 500 mo ako din gisugo ang ako anak at putika palit og GTX 500 akong gitisting ano ginom ninom ko sa buntag kaduha na sa gabi doha kapsula.

0: GTX 500, pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangka para sa nga amarguso. Chia seeds, sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix,
0: mabakal sa mga butika.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namun yung akong gimintin, kay kameram na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Detribayo, mabibili sa mga butika. Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
6: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko extend food supplement for men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
0: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Gani Alontaga na taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatig. Sige na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadunggan ako sa radyo nga tunay Mighty C. Alkaline Vitamin C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom. Nawala nag-yud ang perming nga pag-ataki sa akong allergy. Salamat nga dunay Mighty C. Alkaline Vitamin C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: ATC kanaan law ang alkaline base nga vitamin C magahingala. Ana sa pinakaduol nga mga butikang pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay ha, ang ato ang DTX Beauty Soap, ang sabon magahigala na makapawala sa mga katul-katul sa panit o bugas-bugas o mag-DTX Beauty Soap. Mga talumtom o gamit mong DTX Beauty Soap. O, kana mga alap-up, gamitin ang DTX Beauty Soap. Ang ato ang D3 Bio Usa, by the way, ha? Ang vitamin D3 na may BCO. May vitamin D3 ka na, may BCO ka pa. Pagkanindot. Pwedeng vitaminas mga bata. Pwedeng bitaminas mga may edad, pwedeng bitaminas sa mga buntis, pwedeng mga bitamina ni Mrs. Oh, para kanunay glow ang pamanit ni Mrs. Himsog kanunay si Mrs. Hamis kanunay si Mrs. Healthy ang flowers ni Mrs. Alam na. Healthy ang korason ni Mrs. Healthy yang kasing-kasing ba? Layo sa depression, layo sa palpitation, mag-D3 bio kadaan na. Makapakunhod sa kolesterol. No? Ngunin, pinakanindot mga higala. Ngunin, nakanindot sa D3 bio. Ang atong extend herbal capsule, usap mga higala. Para kanunay extended ang labing-labing ni Mrs. o ni Mister. Extended ang ligaya, extended ang saya. Mag-extend herbal capsule na. Yan. Naas mga butika. Naas mga pharmacy, ha? Mga mister na to, dira nga usahay magbagulbon. Oo. Mag-away na lang. Para dili ka magbagulbon, satisfy ka. Pag-extend herbal capsule. Extended gyud kanunay ang labing-labing naa sa mga butika. Anyway, murag mo sa ibabay ko mga higala sa mga mahiligong drag kape. Hindi yun pagkalimtan, ha? Naipatsada ka inga kape nga naas butika. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Yan. Programang ka sa Urans may panglawas. Kauban ka rin nyo kanunay mga higala Doc Hands sa Lima Nolo. And of course, ang itong mga klinika products nga naa sa mga butika. Ugma po, the same nga oras, the same nga sibyan, nag-uban-uban nga punta. For now, it's time to say bye-bye. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara. Kuyog ta kay mga penata.
1: Looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
6: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
8: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tikman na mayang adlaw, ka-Dragon Mel, mayang adlaw sa mga listeners na itong kanon na nagasunod sa ito ang programa. Bisaya, so gamit din ako sa nagkanin nilang mga sokin sabihanan. Ano na sabi niyo ng boss, huwag higala, iksoon sa kahanginan. Ako ba ninyo sa pipila ka minutos sa ato sa mga tulungan noon atong programa ang pagpagkabana sa maing palawas mga sokin tigpaminaw ang matagtatak na ato sa mga hatagan o pagtagat from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Reading nga nga ato sa mga produkto na pamatudaan sa kadaghanan o nakasulay na sa ato sa mga produkto nga napaka-epektibo garantisado o barato no sama ni ining Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga sokin, tigman o ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na ay magkalimot ini mga sokin, tigman na sa mga kaigsura na to nga gibawalan na sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape, mga sokin, tigman na nga para ka natong tanan, walang palpitasyon. Ah, para usab sa mga kaigsura na to nga mga nandun na yung mga problema sa nagkadaan lang sa problema sa panglawas. Dako kaig tabang ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usab mga sokin tigmo nga Hard Max Dream Coffee for Men ha. Ay mo kalimot ini sa mga benepisyo dako kaig katabang ha. Kay ang ato usab nga Hard Max Coffee for Men mga sokin tigmo minaw with all kinds of ginseng. No hard ang simula, max ang sarap mga higala pag ikaw naka Hard Max no. Ay mo kalimot sa pag-inom nini mga busing nato. Ang gusto sila nga mo-inom gyud alang sa pagpalig-on og nindot ang performance sa paglimig-labing ni Mr. and Mrs. Kanina gyud ang kape para kaninyo og para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot ana ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix og ang Hard Max Stream Coffee for Men og ang ato usab nga Dragon Herbal Massage Oil ha, di ba? Ay mo kalimot ini mga sokin tigpaminaw. Dragon Massage Oil with Chubaki. Nindot kay mga sokin tigpaminaw. Para usab kang nanay tatay, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Gusto mo magpamasahe matagabi, inindot kayo ang resulta. Kay kini siya ginisin niyo mga sokin tigpaminaw. Pang whole body massage no para usab nitong makaisuna nato nga kapoy kay kalawasan. Hala gamit mo og Dragon Massage Fluid Chubaki. Ay magkalimot usab atong mga kaisuna nato nga na problema sila pamanit. Nagkaroon sila ng minor skin diseases, mga sokin tigpaminaw, may up-up bunye, ringworm, no? Mga sugat ayaw gumaling. Walagi lang katapat, ana, mga sokin tigpaminaw, Dr. Pondisop, ang katapat lamang, ana, gamit mo nini. Matagatak na, kung ikaw mo gamit sa ito ang Dr. Pondisop, sigurado, ang imuhang lawas, ha, limpyohon, mga sokin tigpaminaw. Kabag usab, ang ito sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis inyo hang pamanit, mga sokin tigpaminaw, hamis inyong aping entero kalawasan. Gamit mo og K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis hamis like artista ang resulta mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Training. Sigurado inyo hang lawas mga sokin tigpaminaw. Kaya ang atong mga produkto na napaka-epektibo. Baguhon yun na kanunay inyo hang pamanit. Basta mo gamit mo sa ato sa mga produkto. Aside ana, mga higala mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga hisgutan mahitungod usab sa atong produkto kung unsa ang naa sa atong produkto mga sokin tigpaminaw. Now, ang Dragon Fruit Gold ug ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nindot kayo ang mga benepisyo mga higala ha. Kung kamo mo take nini daily, it is help balance the stress hormones, cortisol mga sokin tigpaminaw. It can be an important tool for people who have a lot of stress anxiety mga higala. Patigman and brain problems, no? Improving sleep, mga higala. Mo na nga kung kamo makainom sa ato sa mga produkto nindot ang quality sa inyong pagkatulog and boosting mga athletic performance, mga higala. Reduce anxiety, support thyroid function, mga higala, and people with hypothyroidism. Baka na ang pinakarindot.
9: This is Amapola Broadcasting System.
8: Dr. Hat,

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Biyernes, petsa 17 ni mga bulan sa Hulyo, tuig 2026. Linasab gahog na sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, alang sa ito makaigsunan karong naglantaw o naminaw sa ito ang tulumanon, inyot ang makita sa ito ang pag-live sa itong kaugalingon nga Facebook account ang Rone Lebrado. O labaw sa tanan, madunggan ta sa ito ang Sibianan de Rey sa Tayasan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Hala, tune in, ina mga bay para nga inumadunggan na ito ang panag-uban karon sa ito ang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Kung diin, lainasab nga sugilanon ang ito ang pagabasahon karon sugilanon kining mura o kato mga karun pa nakadungo makinjud nga mga bay maghandos nga mura mag-imposible. Apan, main sister jud ang nagpadala nga tinuuray jud ni nga nahitabo saya nga kinabuhi. Muna ang iyang gipadala para nga magsilbi kini nga mga pagtulunan sa ito nga mga suking tigpaminawan, mga bay o maghandos. Okay, alang sa mga ganahan nga mutawag o ganabang motex, mao nito ang linya sa ito ang telepono ngayon nga matawagan mga bay sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 para yung mga pagtimbaya diha mga bay atong hatagan o pagtagad. Okay, dito maglangay boy naman no nga mga greetings ang atong hatagan o pagtagad nining kagabhion mga bay. Okay, naglantaw ato ang sangay atong higalang konsyal diha sa Barangay Saing si Konsyal Rone Rosiana. Matupad niya, sangay, hilo sangay, maayong gabi eh, kanimo diha og sa tanang tayasanon maayong gabi. Samtang naglantaw sa diha, atong idol si Idol Ray Lagini. Matupad niya, maayong gabi, bye. Samtang, lain naglantaw, mao si Cebuana Vlogs Balinsuela Embalsado. Maayong gabi eh, dol og sa tibuok tayasanon. Samtang, lain naglantaw, si Bye Reggie Garaganag. Good evening, pa-shout out naman diha. Okay? Samtang, doon na pala ay naglantaw diha. Katong ba naglantaw diha, ala timbaya na, ino mga pagtimbaya atong hatagan o pagtagad. At us boy, mga naglantaw karon ni kagabi o naglantaw si Cebuana Vlogs Balinsuela. Napod si Reggie Garaganag. Deon si Nexral Rosiana og si Ri Lagini. Insap tanan nga mo timbaya atong hatag gudyak pagtagad mga bay og mga kahandol. Asa puni nga babae nga mikopil mang ahagi. Mura mag nakainon o nakainom og kanang ilimnon sa pangpakopil sa dila. Sige mga bay ha. Sa tanan-tanan hang namino karon, maayong gabi.

0: ka na itong tanan. Okay? Ni Ma'am Alma Escarpe, diha nabis sa gabi eh, nangapi. Maayong-maayong gabi eh, diha ka ni mo, Ma'am Alma Escarpe, nining kagabi. Uy, naglanta po. Ato higala nga magsasibya ni kanito ni Karuna na sa kalahi. Si Byrwell Torres. Byrwell Albino Torres, may gabi na ni Mubay o may pagpuminaw karun. Nining atak na nining kagabi yun. Mura o karun. Okay, siguro o nag-duty po rin siya dito sa radyo. Kay naman po ni siya panahon nga mag-duty sa radyo diya sa Himalalo itong higala. Si Byrwell Albino Torres. Murag, masabado ba to? Domingo ba to? Kay bikan time niya, anang nga mga panahon na. Apan sa laing adlaw, duty siya siya kumilik tayasan. Kumilik tayasan naman eh, no? Kalahi! Sa kalahi! Sa kalahi! Sa kalahi! Sa kalahi ba? Hindi man dito sa kalahi. Kuan din, municipality. Nalibang magkabay. Dito na rin si Byrwell Albino Torres na rin sa DSWD na sa kuan, kanang 4-piece. Kaya siya usap po sa municipality. Kompleto na, sakto na. Sa iyo, man kayo na. Kalahi, kumilik, na rin sa 4-piece din mga bay. Sige, kuyawan si Byrwell Albino Torres. Sige, alay mga pagtimbaya din mga bay. Atong hatag ng pagtagad karon ining takna nining kagabhion mga bay. Okay na si Ma'am Mylin Bakil. Okay, matupato ni Ma'am Mylin Bakil. Good evening, bay. Pasiyot at ako sa mga pamilya Bakil o sa kuang mama, Pat. Thank you, bay. Okay, atong higala usab nga anaa. Nagtrabaho sa DSWD Tayasan si Ma'am Mylin Bakil. Napod, naglanta po si Bay Roldan Unayan. Bay B.E. Bay. Okay, bidya ni mo Bay Roldan Unayan nga naglantaw karon ini nga tak na ini nga kagabihon. Okay ha, sa tanan-tanan nga namino karon, Selbeng Sinugatan kanatong tanan ani kanang manindot nga musika alang kaninyo mga higala. Naguluhan kini og kanabang lalaki kuno utaw kuno nga walay gugma. Gingon ni sa English pa mga bay nga gikanta ni Engelbert Humperdinck ang A Man Without Love.
1: Mga lama.

0: Bayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Vitri Bayo.
1: Sa Osaka, si Mana. Ang samad sa sulod sa akong dalunga na Ayo.
0: Vitri Bayo. Ang Vitri ng may Vizio. Ang Vizio ng may Vitri. Papalit sa mga butika. Vitri Bayo.
3: Magaling si Rodrigo ng Tapaw. Taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilinong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal. Sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempre gitaptapan ba og sulipin. Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Lance capsule, Lance Eye capsule, nanginom ko anang Lance Corn Coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless
2: Angeles Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Pero ay baro rong sinta. Purok ba ni kanon kung extension? O wala pa'y pandemic at sug na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay o ikayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
10: Kamusta? Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa akong tiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bai.
5: Atong oras mga bay, 24 minutos ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamuang tagna. Gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delay kahe, arthritis, taas o uric acid, taas o sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan. Kauban ang astasan tinorganic seaweed, mas taas o santon purity, 5 times beta-carotene, taas o vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit dere sa Tayasan, sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
4: Mga lama sa kagahapon.
5: Sige, bye-bye. Mayong pagpaminaw diha sa Manse Bindoy nila ni Ma'am Lynn Tugdang. Kansang pagpaminaw way undang-undang. Dere sa magtuhaw ni Boss Diego Herodias sa pagpaminaw way pakyas. Kaba diya si Boss Dindo Abrincilio Vlog. Okay, diapod sa kambay nila ni Inday Ivy Tanaid o Inday Angelina Tanaid di Bagyo Diran. Diya siapod nila ni Tio Jesus Jukinto o ni TLB Kaba ni Bay Bobards, Bay Michael, ni Bay Jerel, ni Madam Michelle, ni Madam Maria Bungangira, ni Madam Jorlin o sabi niya ni Dong Alpi. Atong mga kumari kumpari diya sa kambay mayo may gabi. Giyapon ni Ma'am Alma Escarpi nga kanunay mga pi buntag adlaw hapon o gabi. Kauban ni Bus Julio. Sige, ala timbaya na budiha kay ay doon mga pagtimbaya ato dyan ang hatagan pagtagad mga bay. Basta kay mo padala lang mo sinong comment mga bay. Okay, tungkol taon rin ha. Doon ay mga pagtimbaya. Okay, salamat ha. Doon ay pagtimbaya atong hatagan ng pagtagad. Maayong gabi eh. Shout out ko sa ako ang mga pamili. Bakil pamili, Tanilon pamili, Amihoy pamili, o Tanan lang naminaw from LVE. Okay, LVE. Muraman og I love you. Maday pamili na din ni LVE. Nga naminaw karoon ni ngatak na ni kagabion. Ang ilang balay na tunga-tunga sa Ilaya o sa Kambay na sa boundaries sa Tagbon. Sige, sa tanan-tanan ha, nga nabinaw karon, may magabi jud mga bay o mga kandos. Okay, doon ay mga pagtimbaya dire. Ni Ma'am Arabic, ayaw saba sir. Okay, kaya iyang kitimbaya. Good evening sir, shout out sa Boy Nafe Barira Dagudog pamili. Okay, mugi ka na ni Ma'am Arabic. Kung ginagaan na si Ma'am Arabic, kaya kung gistok ni, di man makita yun, ay dagway, di man yaha. Nakamabar ka, balo kung yaha ba to? Ano si Bay Willie Torres, may gabi Bay Willie Torres, insab ni Ma'am Eunice Badico, okay, Ma'am Eunice Badico, Boyn Badje, good evening, Bay Rooney Bay, o ni Roldan Unayan, may gabi di ha. Okay, di pa ilain, si Ray Lagine, nga pa shout out, akus akong iyaan nga si T. Marisa Lagine Kalom. Okay, Tia Marisa. Bay gabi na din mo Tia Marisa. Ato po ng iyaan. Sa ito pa. Ato kini kay si iya po ng iyaan si Tia Marisa. Managtag sa mi ni Idol Ray Lagine. Managtag sa mi kay iyang iyaan si Tia Marisa. Ako manang iyaan. Sige, Tia Marisa. Magabi na ni Tia Marisa. Kauban ni Tio Crisus Kalom. Nga naminaw karun ini nga kagabhiyo. Sige, marag di na tayo maglangay ha kay nalangay na tas doon nga pa nag-uban. Okay, raw ni tamaglangay, anak kini nga sugilanon ni Matilda. Uban sa to ang tulumanon.
4: Mga lama sa kagahapon.
5: There
4: by Ronnie Bai.
5: Maayong gabi diha kanimo Bai Ronnie Bai. Ug sa tanan nga mga suking tigpaminaw, nining ilado na kaayong tulumanon sa 98.3 FM Star Radio Tayasan nga mauang
4: mga lama sa kagahapon.
5: Bai Ronnie Bai, tagua lang ko sa pangalang Matilda. Usa ka single mom ug taga diri sa lalawigan sa Sugbo. Sa makadungog ni ining ako nga kaagi Bai Ronnie Bai, makaingon nga posible kining mahitabo. Mura o katuuhan dili nga panghitabo. O murag dili gyud kini mahitabo sa tinuoray nga tao. O murag drama sa radio o sa mga salida lang sa television kini makita. O dili bakha mga content lang sa mga content creators. Apan akong ipasalig kanin niyo Bai Ronnie Bai nga tinuoray gyud kini nga hitabo sa akong kinabuhi. Bai Ronnie Bai, kadaghanan sa mga nahimong embalmer, mga lalaki, apan tungod kay wala ko'y kapilian nga trabaho sa mong dapit, tungod kay sa dihang mi-apply unta ko sa pagka-secretary o cashier so sa ka-funeral parlor sa mong dapit, matod sa manager nga aduna na sila'y secretary o cashier. Kung ganahan ko na ko, nangita silang embalmer, may experience man o wala, aron mahimong helper sa ilang embalmer daan. Tungod kay wala ko'y kapilian Bai Ronnie Bai, misulod na lang ko sa pagka-embalmer sa sinugdanan sa ako nga trabaho. Murag halos usa ka bulan kong dili makatulog. Tungod kay murag makita pa nako ang among gibuhat sulod sa purinarya. Apan paglabay sa pipila ka bulan, naanad nako sa akong trabaho. Dili nako mahadlok sa mga gipangbuhat sa among kliyente. Hangtod nga milabay ang pipila ka mga tuig, normal na lang kanako ang tanan nga among gibuhaton sulod sa purinarya. Tungod kay nakakita og laing mas nindot nga trabaho ang akong kaubang embalmer, ako na lang ang nahibilin sa purinarya. Usa ka higayon ni ana, adunay minatay nga gihatod sa purinarya. Mga 39 anyos ang pagidaron, namatay tungod kay nasobraan sa pag-inom sa pangpagahi. Hinungdan nga giatake kini sa sakit sa kasing-kasing og namatay. Maong na-overdose ang maong lalaki, tungod kay ni anang adlawa, 5 kuno ka mga babay ang iyang natirahan. Busa migamit kini sa pangpatuskig sa iyang bunal. Ambot ba Bai Ronnie Bai? Sa dihang nakita nako ang maong lalaki, mura man og nawala ko sa akong kaugalingon. Matsu kaayo kinesia og ang iyang hitsura, mura og si Dennis Trillo. Samtang ang iyang bunal, tuskig kaayong nagbaro. Mura ba og bandila nga baguhay lang nakapahigayon sa flag raising ceremony. Akong gihikap ang iyang bunal Bai Ronnie Bai. Gahi kaayo, mas gahi pa sa pasok sa baka. Nga bisan turong baka pa, ang higot dili gyud makaibot nini tungod kay sipa kaayo ang pagkadulot ni ini sa yuta. Mahinungdan nga wala nako palabya ang kahigayunan, akong gipahimuslan ang kagahi sa bunal sa akong kliyente tungod kay dugay nako nga wala makatilaw sa putahin ni Adan. Hinungdan nga nakakuha ko og katulo ni atong panahuna Bai Ronnie Bai. Tungod kay dugay naman kong wala makatilaw og ana-ana nyadto pa nga nag high school pa ko, kung diin ako nga first love ang nakauna kanako. Human adto wala nagyud ko makasulay pa sa pag-ihaw bagbao Bai Ronnie Bai. Kanang karunay ni mong giingon nga mag-ihaw og bao kanabang ana-ana. Bisan nakakuha nako og katulo, wala gihapon muluray ang bunal sa akong kliyente. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga unsa kahang tambala ang gino. Nga sipa man kayo ang resulta nini. Paglabay sa pipila ka mga bulan, natingala na lang ko nga wala na ko tungaha sa akong binulan nga sakit ug nagkadako ang akong tiyan. B- Busa nagpakonsulta ko sa doktor. Og matod pa sa doktor, congratulations Mrs. Buntis ka. Ang akong pagkabuntis, wala kini malilong sa akong manager o sa akong pamilya. Apan, bisan giunsa ko nila sa pabangutana, wala gyud ko magtugan. Tungod kay base ang dili sila motuo, o kaha, magtuo sila nga nabuang ko. O nahadlok usab ako sa pamilya sa akong giimpal samar, tungod kay dato ra ba ang iyang pamilya, basin ikiha unya ko bayro ni bay. Bayro ni bay, nang labay ang daghang mga tuig, dako na ang akong anak. Unya nagsigi na siyag pangutana kanako kung sikin sa lagi ang iyang amahan. Mao nga naglibog ko ron. Kung angay ko ba nga sultian ang akong anak sa naitabo kanako? Bayro ni bay, sa dali pa ko ninyo tambagan, palihog ko nagtugtog sa awit nga naguluhan, gulong ng palad. Kanimo matinahuron, Bayro ni bay, Matilda. Mga

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, uban sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Diya sa inyong mga lugar.
1: Ako si Lucia Galanido. Pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinaksian sa Nance Capsule. Daghan kong gumuhat sa malay o gago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawa walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among liban.
2: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: ko si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colonics.

0: 52 minutos nang milabay sa alas 8, mga bay. Kini mo nga tagna. Gihatod kanato sa mas gibakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements kamo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa tong mga suki butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede yun kamo nga makatumar o ayaw hulata, ngayon mong lawas mo bigay panalipdag yun sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan, salka si sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o banpang nga mabalatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alka C nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata, sa lakasi protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na magkamusa lamayan humutog herbal pagyud nga coffee, ania na, gaya pala ila ang pinagabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, o dili makatulog tilawi di sinyo kini, nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa tayasan ug sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay mga bayan, maglangay doon ay tawag diri si Boss Dins. Ano dito masayop si Boss Din doon eh, nanawag ka na to. At ito hatapagtagan ka ron, ining tagnan, ining kagabihon. Okay Boss Din, mayong gabi na ni mo Boss Din doon. Sama na, napalot. Kansi lang, kansi lang po sa akin, naputol, naputol. Balik ta ha kay Dera. Okay, Dera. Okay, Boss Dins.
2: Hello,
0: Richie. Sangay-sangay rin ni Oguan dahil si kang Boss Din doon. Sabi na kung baka mo gusto niya, ma'am, ha? Sige, ma'am. May gabi na, ma'am.
2: Ay, DJ, kasi natawang
0: po. Sige, sige, ma'am. Sige, ma'am. Nabi na kung imong numero pagkat 2-9 o maupon si kang Boss Din doon, Abrinsilio. Sige, ano ma'am? Si... Si Ma'am Edna?
2: Ha? Len.
0: Ah, si Ma'am Len. Okay, nalimot din ko ni Ma'am Len hino na binako. Sakit-sakit na po itig tawagan ako, ma'am. Mamao po ni mong numero, makatapusan po, ma'am. Ah, sige, Ma'am Len. Na ikaw ba ni Ma'am Len, si Ma'am Edna o si Sergio Benel?
2: Pwede magpa-plug.
0: Ah, sige, sige, ma'am. Sige, sige, ma'am. Sige, pa-plug. Okay. Len, sa... Ano
2: yung number?
0: Sige, sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige.
2: 7930289329.
0: Mm, ma'am. Ma'am, mo ni to katong nga mangayo og TextMate.
2: Katong 0930.
0: Sige, balik ma'am, balik ma'am, balik ma'am. Si Ma'am Len mang kwan, manghigala si Ma'am Len, nang inang lang sa TextMate. Okay, Ma'am Len, balik kay mga numero ma'am sa pag-plugging ma'am.
2: 0930 408939. Mara na DJ. Salamat.
0: Atong ataka din taron ma'am. Asa man taron nagtawag ma'am?
2: Tayasan.
0: Tayasan. Asa dapit as Tayasan ma'am?
2: Poblasyon.
0: Sa poblasyon. Okay, i-describe mo kaugalingon ma'am. Para, magibid ma'am. I-describe mo kaugalingon ma'am para daghan nga kada bang nga mutawag niyo paghuman ron ma'am.
2: Sige, salamat.
0: Okay, salamat ma'am. Okay, nagpa-plugging ra si ma'am diya. Binakog si Sir din. Okay, pasensya kayo ma'am Han. Si Ma'am Len. Ma'am Len sa poblasyon, nangkaya siya o ganang text. Yan, nag-plugging ang numero. Hala, tawag itong numero ni Ma'am Len ha. Parang magkakwanay mo. Ganang magkasultian na imuog maayo. Okay, adi si Brad Dillon. Itong hatapag-tag ng pagtawag ni Brad Dillon. Brad Dillon, magabi. Kasi kayo mga... Uy, napalo mga Brad Dillon. Anong Brad Dillon? Brad Dillon? Brad Dillon, nga napalo mo ito, Brad? At ako na kuya sa kakusog sa iyang iku ba? Moto nga napalong Brad Dillon, ha? Pasinsya Brad Dillon, palo. May mga kwan Brad Dillon. Ay mo ang... greetings, Brad Dillon. Okay, dira, dira. Dira, dira. Dira, kwan si Brad Dillon. Dira, gi... Diagi text nato si Brad Nilon. May gabi Brad, din pa shout out ko sa pamili Baguio, pamili Pirolino, pamili Cuevas, pamili Lindaya, pamili Texon, pamili Sinto, pamili din Bungangira, din si Bungangira, Ma'am Iba. Kana ara Brad, salamat sa pagbasa. God bless and amping kanunay Brad. Din request kong song Brad, Don't Fade Away. Basta na ka-star, sikat na sikat. Higi ka na ni Brad Dillon Pirolino, di asa na sunggan na Libertad. Okay, doon na po to'y... sapa, kay doon na po'y tawag. Ito na nga ko rin, kay daghan na nawag na ito ng gabi una. Kini, murag mo ni. Kabus din doon na kong kumasipat ini. Sapa. Hello, mga gabi. Sapa, sapa ka dito lang. Kaya na magkasulod. Hello.
3: Hello, mga gabi. Ito.
0: Okay, diyan na. Mura dyan na sipit. Kung ganihan, binako itong ikaw to boss din.
3: I'm sorry, no. Ako rin. Manginala ka naman dyan.
0: Sige, sige. Sige, boss din. Boss din, a.k.a. Tita Carla.
3: Hi, hello. Good evening, Payason. Kisa ko itong mga yung text me po.
0: Si Kwan, si Lynn. Lynn yung alam, Lynn. Dili po ito si Lynn di yun. Basta kay Lynn.
3: Abila ko si Lynn, tong upper look right, basta dumagiti ba, kung sugit tigpaminawan sa gap no ng kawanangan.
0: Dili, kay takatayasan man siya. Poblasyon tayasan.
3: Takatayasan man siya, oy. Oo niya. Ngayon itong lalaki, kaya akong patulan. Kaya kay babae man. Wala lalaki nang itik-tik
0: si
3: me.
0: Si Kwan lang, si Boss din doon lang. Tita, si Boss din doon lang.
3: Okay, si Kwan din.
0: Oh, di si Pabunal. O di si Pabunal ni Ma'am Katirin.
3: Paminaw din rin. Oye, siya tao din akong palangga. Dagi kami na miyahi. Bago rin po may naabot. Okay, si Katirin Sorinyo manakuha ang konduktor. Oo, kunya. Mamingaw lagi ron. Ada, oo. Sige ra, kaya sadya mo po ng Star Radio. Sa tao din ko kay Digo Herdias. Kanunay gayod always listener sa Star Radio. Kada adlaw ko na, oy, abot ko na si gabi. Wala pa ng palaw niya ang radio. Kaya si tao din mga Aquino family. Ada, si Rubin Aquino. Yaya Amay Kaliaw. Wendilin Kaliaw. Silang Jimmy, oh, silang Unik. Brad Unik ba? Dahil silang si Jerome. Katawag po dahil kay Giovanni Ornelio. Ito ang banggiita mag-iliyaw baboy. This is Luther this Tayasan. Grabe yung kayo. Katawag dahil ko kay Lynn Tayasan. Nangitag Tixmit. O wala lalaki di Alin. Kaya akong patulan. Of course guys, katawag dahil sa mga Sureño family. Ngayon man sa ito ang mga silingan ng mga aplikando family. Si Johnny. O ako po dahil siya tawag. Wala po ka paminaw kayo sa imuang drama. Nagsugod, nagagdrama. Karoon po ga-open ka bago po yung naabot.
0: Humana, boss Dennis.
3: Bantugra kay Mau. Pag-open na mo kayo, nyapon po mi. Niya ka po mag-open. Ikaw katanoy ko sa oras. Ikaw malahim man kayo kong tawag. Kaya ni baga ni sa radio. Lami kong tawagan ko. Ki-impact kayo sa tibok ni Gross. Ga-tune-in ko sa 98.3, nabot kong kuan. Nabot kong manuyo din yung stasyonan niya. Grabe yung kayo niya. Dari po speakers. Nabot po siya gilungan. Kusog di kayo dito.
0: Salamat yung boss Dins. Nga imo gana monitor boss Dins.
3: Oo. Kay mamaya huwa yung game. Kung ano yung pamino, ano yung mag-drive kong ban. Abot yung bias, napadyod siya.
0: Abot yung bias? Oo,
3: napadyod siya as in. O kala siya during the pita mula po kang tanhay. Sa pulo, ang DY East na po, ito ako ang itingugan. Pero taas yung labay yun ang 98.2. Kapag yung gihulungan.
0: Sa ito ba, gihulungan, abot na gihulungan, boss din. So, abot na og kanang tanhay, ang pinakalas nyo ang ating.
3: Maputol siya din ang dapita unahan sa kuwan diya sa pulo na siya maputol. Kung grabe yung kayo ng kuwan noon, 98.3. Niya, ang nakapatsada mangod, kinaamagod si Gap doon ng kawanangan. Kinaabot si Byron ni Bay, ay, si Shial. Kaya dagat mo siyang kuwan noon, mga herbal capsule kayo niyong ipromote. Ada, oh, nindot yun kaayo. Mabuang yung kuwan ng Star Radio na unsa naman ni Oy. Yes, sa tao na everyone, sa tanang-santanang mga public servants sa lungsod sa Tayasan, may morning, may evening ka na to, advance happy morning. Sa tao po rin kay Ayan Tirano, na doang banggitang kapitana sa Barangay Kabulutan. Also guys, this election, Para di sana mereka election kita sampai ke Chula Bahandi, sampai baik ke Indonesia. Oh, si Sir Oscar Koi, kumusta naman mo? Oh, gana arahan, DJ, salamat juga ya. Kaderin suruh nyong, si Aisin ke Helioma. Oh, saya tahu nila dari. Ingin lah, maafai lah, berikut yuk kanta.
0: On sa bus dance.
3: Kumusta ka aking mahal? Tukar Freddy Aguilar.
0: Sige-sige. Kumusta ka aking mahal? Sige-sige. Salamat.
3: Salamat kayo, Palangging.
0: Oh, salamat, boss din. Salamat. Salamat.
3: Ika eh. Gwapo lagi ka. Oy, ga monitor me.
0: Mas gwapo din. Tapad na ako si boss din do Abrincilio.
3: Siyempre, oy. Maibog ko ato niya. Sige na, oy. Babay na niya. Ako katulog din doon na din do Abrincilio.
0: Salamat.
3: Bye-bye.
0: Salamat. Salamat. Bye-bye. Bye-bye ni Tita Carla nga nangita ni Boss Dindo Abrincilio. Sige mga bay, adita maglangay. Lay musika alang rinyo. Naguluhan kini og Crying Time. Gikanta ni Julina Magdangal.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sexual life, mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud ni ini ka dragon male, no? Tungod kay di na kaayo muhatag o duga nga pagtindog, no? Si Manoy nga gitawag nila mga sokin tikpaminaw o bandira o mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no? About sa sexual, mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang hard max extreme mga sokin tikpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tikpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tikpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tikpaminaw. And additional mga sokin tikpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga sokin nako nga tikpaminaw. Kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions, including mga sokin tikpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no. Dako kay tabang mga sokin tikpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no. Pero aside ana mga sokin tikpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no. Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone, mas kusog mga sokin tikpaminaw. Kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet nasa 21 grams mga sokin tikpaminaw sa hard max extreme mga sokin tikpaminaw nga usas sa produkto nato nga may muhatag og duga nga kusog kabasko kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tikpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati, dako kaayo og tabang muhatag og dugang kalig-on, no. Nahigala ang pinaka-importante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tikpaminaw ang madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkadayang butika og parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
1: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
1: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
1: Kun yes.
2: ID, Doc, og based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
1: yes,
2: o kababainhan.
1: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no?
1: Yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
1: Okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Malalama sa Kagahapon. By Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 15 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga dagna, ihatod ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalanlaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog sa Star Radio, tayasan ng ilang programa. Matagal sa isang tod sa alas 6:30, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, o SJN Pharmacy sa Badyan, Butika Santo Niño. Sa Alegria, Ed John Chan Pharmacy, Xenovate Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store, Rue Pharmacy, Shell Mo Pharmacy, sa Dalagi Trady Pharmacy, o It's an Edge Pharmacy, sa Malbayok, Sinchud Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Duban Hobbiton Pharmacy, Sepura Pharmacy, Sidens Pharmacy, Happy Drug, o Crestar Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran, og dere sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, og Angel Pharmacy.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, arita sa mga pagtimbaya karon ining atak na ining kagabion sa ito ang tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Atong hatag pagtagad kining pagtimbaya ni Idol Debercon. Okay, nasa Valencia siya. Matubato ni Idol Debercon. B.A. Okay, Idol. Samtang, dugan pa ni Idol Debercon Asentista watching Valencia Negros Oriental. Okay, may paglantaw na ni mo. Idol, diha sa Valencia Negros Oriental. Samtang, lain nga mga pagtimbaya atong hatagan o pagtagad. Okay, gika ni Brad Nilon Peroleno atong hatagan o pagtagad yung pagtimbaya mga bay. Matubato ni Brad Nilon Peroleno. Maayong gabi, Brad din. Pa-shoutout ko sa Pamili Bagyo, Pamili Peroleno, Pamili Cuevas, Pamili Lindayaw, Pamili Tixon, Pamili Cento din ni Deji Bungangira, Ma'am Iba. Kana ra, Brad, salamat sa pagbasa. God bless. Anamping kanunay, Brad din. Request kugsong, Brad, don't fade away. Basta nakastar, sikat na sikat. Okay, doon ay ilang greetings kika ni Ma'am Ginilita Matillo. Matupato ni Ma'am Ginilita Matillo. Hi Brad, good evening din. Sorry job kayo Brad, kay wala na ko nakaapas sa nagpadala kay nagutan pa jud ko. Brad og naglungag. Then karon na lang jud ko. Nako na open ang FN Brad. Pa-set out ko ni Mike Jason Gaudan og ni Robelen Gaudan nga nang hugas din. Salamat Brad. Then palihog ni ako og patukar Brad sa Don't Fade Away. Then ni Jenny Boy DI Garson nga naminaw karon samtang nagatang og pambot nga mudunggo. Kana ra Brad, salamat. Thanks Brad. Okay, gikan ni Ma'am Ginilita Matillo. Okay, ba managlantaw di ha? Okay, di ta maglangay na kining duha ka mga musika nga gipangayo nila ni Brad Nilon Peroleno og ni Ma'am Ginilita Matillo. Gikanta ni Acosta Russell, Don't Fade Away.
0: Mga lama.

0: ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio-Nutrition Formula. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
8: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
10: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
10: Imo na bukong binuangan, ha?
11: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
10: Dagana din ingredients ani, no?
11: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
11: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki.
10: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Ola.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: po si Lorde 5, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya sa kong arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
3: Isa'y pangani mo, Nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
4: Matuong.
3: Bila edad ni mo?
4: 78.
3: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana.
4: Oo.
3: Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
3: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
4: Nang hubag siya maayo.
3: Nang hubag tanang
4: gigat. Kanina inyo huabot diri. Huwasta sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paha.
4: Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya niyo, sulayan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
3: Ya, karon, okay na yung bata.
4: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
3: pa. Kailan na idadad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw karon, ma, munsay ka istorya ni mo.
4: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di lang dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
3: Amigos ko, pe, ray gino.
5: Salamat mga idol.

0: Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 37 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kinong mga tagna, dihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mausa ka na natural, ng antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses, nga makatrangkas o mga mikrobyo, nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medium chain triglycerides, nga mutabang sa pagbalig-unsa. Resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capimex with Ampalaylabstiacids and the Sugar Sugarcane Extract Powder. DTX Capimex, may kapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, dito maglangay, doon ay mga pagtimbaya itong hatang ng pagtagad karon. Nininga tak na nininga kagabion. Uy, ganihan rin nag-comment na to. Si Ma'am Lynn Tugdang, wala to kabantaya. Ma'am Lynn, ha? Pasensya Ma'am Lynn, ya. Kanuna rin naminaw si Ma'am Lynn Tugdang, unay pagpamina, way undang-undang. Diha sa man si Hebintoy. Sige, mato ba ito ni Ma'am Lynn Tugdang? Good evening, bye, Rone. Bye. Greetings sa nag-birthday rong bulan na si July Bay sa kuang manghod nga si Day Perla. Oy, di day si July. Karong bulan na sa July di ay. Atong balikon ma'am Lynn kay na si Piat. Okay. Good evening, Byron ni Bay. Greetings sa nag-birthday rong bulan na sa July Bay ako ang manghod nga si Perla nga Goodyo og ingon man ni Dong Rodel Balsumo nga nag-birthday rong adlaw bay. Oy, karon nag-birthday. Nag-birthday rong adlaw si Rodel Balsumo. Niya karon bulan na lay mag-birthday mao si Perla. Okay, sa tanan nag-birthday ron ha. Happy birthday! Atos happy birthday ni Rodel Balsumo o ni Ma'am Perla. Happy birthday! Sige, lain pagtibaya itong hatang pagtagad din ng atak na din ng kagabhiun mga bay sa itong paraguban, sa itong atulamanon. Ang mga lama sa kagahapon. Okay, adaya si Ma'am Alma Escarpe. Okay, itong hatang pagtagad ng pagtibaya ni Ma'am Alma Escarpe ikan dia sa Barangay Matog. Good evening, Byron Ibay. Salamat sa pag-greet. Naminaw ko. Agreta po ko. Una ni mo, ni DJ Maria Bungangira, Lola Iska, nga natulog na. O sa kumbana, Julio Jumar Lebet, Jana Sarel Carl, Amar Sultan, Gian Carlo, o sa tanan na lang naminaw. Request kong song, Together Again. Agi ka ni Alma Scarpe. Salamat sa pagbasa. Okay? Nangayong kanta si Ma'am Alma, nga Together Again. At ulang taon rin ha kay Daghang Together Again rin, Ma'am Alma. At nga, klaro na. Doon ay Together Again nga si Buck Owens na kanta. Doon na po si Edie Pregrina. Doon na po si Kenny Rogers. Dayong doon ay aduha gini nga duet nila ni Nora Honor o Terso Cross the Third. Morag sa ilan ng salida nila nga Together Again ni Nora Honor og ni Terso Cross the Third. Samtang napoy solo si Nora Honor mga bay maghandos. Tapos ay solo nga Together Again. Samtang doon na po'y sa pagkajud lagay na kwartong kwan. Doon na po'y duet po nila ni Victor Wood og ni Imelda Papin. Sige. Arita sa atong sulod simana, mayroon ito nga patukaroon eh. Kaya kung ipaminaw ganiya, lain-lain mag-version, Ma'am Alma. Maura ang mga kwaniya, kanabang sulod sa kanta, lain-lain tulo lang. Sige, nabay mga gipasay nga gamay. Karong gabi na Ma'am Alma, ako ipadungog kanimo, kining duet nila ni Nora Honor o Terso Cross the Third. Sulod simana, atong mahimo, ato ni kay lima minis siya kaparisan ni sila. Lima minis sila ka nagkanta ba. Sunod si Mana at tuning patukarong karagabi total lalain man o kaning lalain magandang tuno na may gamayang ligas. Sige, Ma'am Alma, karoon na itong paminawon. Yan ay nga duet nila ni Nora Honor o Terso Cross the Third.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
8: Si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati. Sa kong puso permintira magsakit. Tukal niya ni Tumar ko aning cervic care na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
9: Kung kamu masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps.

0: mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 57 minutos ng bilabay sa alas 9. Mga bay, kinumangatag na. Gihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandan o tambal, sulay natural nga pamagi. Pagpamasahe, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-usin. Kung antioxidant, typical antibiotic, doon kayo na kini lauric acid nga makita sa BCO. I-aplas lang kini sa piktado nga parte sa maglawas, ubanan o masahe. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, sa Barangay Bago, sa Panimalay ni Handos, 38 Buyag, Labiu Carinal, o sa Malabuyog Cebu, sa Bet, sa restaurant in front of New Malabuyog, People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay ha, may gabi sa tanan nga naminaw karon bisag daw lahi ka-tune-in sa itong katulamanon ang mga lama sa kagahapon. O ganito maglangay, aritas nagtambag ni Matilda itong paspasun eh, at huwag ka ipikin ang panahon.
0: By Ronnie Bay, Paliog, Tambagi ko.
1: Okay, Ma'am Matilda, pasensya nga dalayon lang ako sa pagtambag tungkol kay apikin nata sa panahon, Ma'am Matilda. Sige, ang imang pangutana kung angay na ba ni mga sulti ni mong anak, karoon nga sige nagpangutana kung kinsag yud ang iyang amahan. Ang kung tambag na kanin mo, Matilda, pagulato na ka nga nanasail, karabang nga sakto na nga iyang pangidaron nga makasabot na siya sa maayo o dili maayo. Muna nga ipasabot nga ito niya, kanang nanasay sakto nga, kanang kuna ba hingkod ng iyang pagidaron. Samtang bata pa siya, ay so siya og sultiya kay di para siya kasabot sa tinuray nga nitabo diha sa mga kinabuhi. Hulata nga magidad na siya og 18 anyos para nga makasabot na sa tanan nga imong nga naagian. Okay, Ma'am Matilda, marato kang tambag alang kanimo nining atak na nining kagabhion.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Coming driver in your partner.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og imday.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Mangon na ta kay buntag na, oras-oras na para mangmata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yod makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong pana. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Ay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay radio. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong igala sa kagidad. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa upo. Adlaw karon nga Sabado, Petsa 18, bulan sa Hulyo, tuig 2020 sa yes. Sa mga ka-birthday rong adlawa, happy, happy birthday.
4: Happy birthday!
2: Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday.
4: Happy birthday!
2: Og sa mag-birthday, og mang adlawa, advance, happy birthday.
4: Happy birthday!
2: More birthdays to come and always good health. Origin na'y pinaka-best sa atong birthday, abtikusgan ang atong lawas, nga magliok-liok sa matag adlaw, og libre rin nga makalaag, bisan asa nga lugar, the best na gid kina nga gasa. Gikan sa atong labaw, makagagaw. Ngayon, tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gintang.
5: Lami, manggid na siya.
2: Lami, gintang ay mag-birthday kay sigurado. Makapanog up abot sa lubor. Ngayon, tog up pag may time. Okay, tora 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa atong malulog lola na nagtatay dodong og inday.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gyud para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad. Paingon sa kusina. Ay tak ang natong madagko nga kaldero na itay. Mutayag tubig inita aron makainom og kape. Si Dodong og si Inday. Kanang kape the best magina mo kinatong pangitarinig mata nato sa sayos kabuntagon. Nagyon, kape it's our happiness. Kape it's our life. So don't forget to drink kape every morning. Okay, sa ganahan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open ra kay tong call ang text line number sa tong Smart 0969484554 o sa tong Globe 0956664774. Mauna tong call ang text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gida nga muhatag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan mo ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Ganang pagmanabi sa iyo, makayo sa iPod, makadaot o manabi, manggani, kinarigong makaayo para hapsay o malinaon ang atong kindapo. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran? Ilabi na gyud ini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Tayasay malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Diya sa Ayungon, Bindoy, Manuyod ug sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Mamangon na ta kay buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Yes, because isla gitawag og sugbo. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Yes, dumanog, grunda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sauban, pangkalungsuran nga mabot sa tong signal, dina, napita. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na ta, mga sikat, kay Buntagda.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Oras, oras na giyod para mang mata, oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kosida. Ring driver! Tak ang natumadag ko nga kaldero. Dagkog sampot, lagom-lagom, botay ito biginita, aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape da bis nang ginakada buntag, mga ginatang pangita, on iligmatan na to sa sayo sa kabuntago. Protection pag ampulang sa Ginoo, aron sa disgrasya mahilayo. Kumusta, kumusta, kumusta sa atong mga tindirag-tindiro sa tumatag sa tag sa kama public market. Atong mga tindirag-tindirog isdaan, otanan, kananan, painitan, at all vendors. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kumusta, kumusta sa atong mga drivers, sa atong mga bus drivers, pinikab drivers, habal-habal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kumusta, kumusta sa atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga maguma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na ta kay Buntagda. Nahini nagkamang paingon sa kusina. Timpla na yung kape para good o kusgan o malikayan ang diabetes. Papait kada buntag. Dili magsigig inom og tamis, dili magsigig kaon og tamis. Kay dili mayo ang resulta. Ang iyong batiis. Delikado. Delikado og ma diabetes. Una gyud avoid lang gitag mga sweet food. Mga sweet drinks like soft drinks. Bina na mga soft drinks asas may mo tubig na lang kay para dili maintonsis. Magsige mo ginog tubig ninot pagresulta, magsige pa mo pangihi taon-taon pangihi, taon-taon pangihi, wa man ay problema kay siyempre gipangihi raman na mo. O ina mo magtubig kadadlaw. Drink water ko no more than 8 glass. Isa kumabot pag doon ka container yung imnon. Basta kaya ra, wa ginay problema. Kailaman ka retro ng doon ka container ba? O katong container yung nga ko, mabot na siya 20 liters. So duha man ka buhok, 40 liters yung imnon kada adlaw. Kaya rugli mo, buto ang pantog. Okay, ito na si 5 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagot. Kadali araman sa oras. Ngayon, dali rin ang adlaw, dali rin bulan, dali rin tuig, dali rin yung tang mag-birthday ka na tuig, dali rin yung tang matigulang. Siyempre, nag-birthday ni mo, plus one. Pila mga edad ni mo, basta mag-plus one ka. Okay, edad gag 59 ron niya, plus one man, di, usah, may bot sa utara na, di, 60. In short, member na ka-senior CTC. Makadawat na kagdag 1,000 ang bulan. Okay na lang, nagi pabuton. Uba kay is. Na-appeal ka itong pensioner 1,000. Kita ni matay, atong isis na napinding na. At kabayad. At itong i-resume rin natin itong bayad itong isis. Kay kanang isis importante yun na. Ay lang para sa atong kaugmaon. Binag din na nimo kaya nga mo trabaho. May na lang na kay pensyon kada bulat. Palit og kan ba pang bugas og pang nod ad. May na lang. Okay, ito na, 57 minutos sumpan makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Dias, parang kayo magtotoyasan, may buntag din doon ng Divoyno. Anong Divoyno? Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na tanong, kay buntag na. Kumusta, kumusta itong kabuntagon na nung Liboy? Nangapi na ka dyan, no? I know you're always drink coffee every morning because of your beautiful wife. Kaoban sa sawa nung Divino Des ng Myrna, I know. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Alang by Francis dia, may imad Myra. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Og sa mga apon yung Divino, oh. Sila si... Sabi og sapi. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na ta kay Burtag na. Karong adlaw ni masikat, atensyon, dinis barangay Kabulutan, adunay tree planting nga pagkaymuon. Ang binyo ani ana sa coastal area of Prinsa, watershed pump 1 and pump 2. Ang sugod di siya, alas city sa buntag. Palayog lang sa mga barangay council, barangay nutrition scholars, barangay tanod, and community volunteers to join the mining poll undertaking. Your participation will greatly encourage your constituents to support an environmental and nutrition initiative. Magkad to masikat na karong buntaga. Barangay Council, Barangay Nutrition Scholars, Barangay Tanods and Community Volunteers. Palayog atin mo, join mo. Pagkaymoon nga tree planting karong buntaga. Karong buntag niya. July 18 or Hulyo 18 to 2026. Ato sa Sityo Prinsa. Sityo Prinsa, Barangay Kabulutan. Maganda ang pabalo ni Kapitan Ayan Tirano. Sulat ni siya gikan sa atong mayor. Mayang buntag po ni Mayor Bimbo Roberto. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Okay, ito ras, 55 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Dias parang kayo nagtaytayasan. Mayang buntag po ni Bay Kukoy Guardar niya. Ano si Bay Kukoy? Hindi naman natin ni malimutan kay murag nakaukit na niya sa atong utok. Or naok na kaokit na din sa Star Radio. Bye, Koy! Good morning, bye! Pidyog ka malimutan sa Star Radio, bye, tungod sa mga agod-agod nga walokabok bidbiron. That's the reason why Star Radio is don't forget to shout out your name every morning because of secret weapon bidbiron 8 pieces. Bye, Koy. Good morning, bye. Kumusta, kumusta tong kabundagon dia, bye, Koy. Bye, Kukoy Guardario. Itong higala niya magtangkilog tagup at kabok bidbiron sa awak. Tagupat po kabok bidbiron sa dughan. Yung ni Bye, Kukoy pa, inigsop-sop na ako, bye. Di na ako mudungog maayo. Dungo na lang gamay, kinaramas ko ang dughan, dapit. Ang sa amigo po ni Bye, Kukoy, si Bye Persinet Garganira. Mga kanunay po niyong usahay magdala-dala o arinola. Kaya usahay mag-gool mong gano'y sa iniksungkos daplin. Kaya mga ayaw niya sa bidbiro ni Bay Kukoy. Usahay si Bay Kukoy, di magin mga hatag. Ang muna yun na si back-up ng arinola sa loranan lagig luha. Gamit nga po niyong arinola sa pwede sa lorag luha. Pwede butang kwarta. Pwede po sa loran o ihi. Mo benay gamito ni magabi kanang di nakamadto si Arba mangihi na ka adto magkag arinola padulong. Kami juga ning arinola labi nag magabi eh. Ang desa City Laguna may buntag po ni Jimmy Robinson. Ang yung Titi Binson dia by Lixter, by Dan, by Joey Ogni, Saira Akila Ogni Arbi. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Ogni Bayra Dilo Kalumba dia nga loud and clear kang Star Radio. Kaban siyang asawa, Ginilin, og silang anak, si John Lloyd, og si John Lloyd. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Mangon na ta kay buntag na. Isiga na ang mata. Exercise na. Para himsog kusga ng atong lawas sa matag adlaw. You need to exercise every morning to get strong body, strong heart, and to avoid a type B diabetes. Siyempre, malikyan biya po niyong type B diabetes. Kaya siyempre, panington biya ka. Ang mga singot, kanang singot, mamanay the best good. Kaya ka ng mga, obsokon pa, ka ng mga virus simulawas. Mga pats simulawas. Basta panington ka pirmi, manggawas. The best kina siya, nindot nagresulta. Ngayon nga, healthy body if you exercise every year. Okay, Toras, alas 5:03 na gid sa kabuntagon. Sa dipat na padayon masikat, maminaw na kitag mga awit. I play a song entitled Dalagang Gulang by Atel Orsal TV. Request ni Bay Persinet Garganira, iya ko nang ipinungod sa mga dalaga na medyo idad-idara na, pabisbis na kuno mo. Kay basig maulay kuno ang tanan mo, mag-uga, sayang kaayo. Bainet, dalay mo request, bye.

0: sabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayos Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpa.
5: This is Amapola Broadcasting System.
4: Nais-nais din amuyin

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ay na akong TV nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Hanap mo ba hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max?
3: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Mama. Extreme na.

0: experience siya ni Colo, gamit ko sa ng aplasta ng kape o nakagamit ko sa UAID na ng non-stop hold. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanon na yung kumakasakit-sakit ano yung kalawasan kay 72 years na baya ko niya mao ginintay na ako anan daghan ka yung salamat sa nan na mao yung nakapakusuwa sa mga ibang
1: kami nang dang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
2: Kinsa ni ma'am?
3: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga maayok ko ng Vitron.
2: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
3: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay laanam siya nga, palit ako usog mga kay lami kay imno niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, ana.
1: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Ano ba yung special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Darling, I'm sorry.
1: Welcome back sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ninyo igala sa kangidad, Pirates. Og na mo'y otang, Pirates. Og mo palit, Pirates. Ana rin kasimple ang atong kinaboy, og natay kwarta mo palit. Og way kwarta, mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi, abot sa ali. Alingag-ngag. Talingag-gag na isgutan. Kanis man ang ustay. Mukatawa. Ganyan pagkalaparag ba-ba, God. Lami, ingpit ka ning simo di man ang ustay. So you need to understand na ganyan man ang ustay. Sabtar ganyan man ang ustay. Saon nga, naam ganyan sa wide mouth, God. So, ato lang ganyan siyang sabtot. Sa mga lapadog ba-ba niya, inainera magkatawa, ha? Ibasig masuko ang silingad. Makamata na delikado. Arias na itong gibalita. Ito na lang gibalita nga. Ito ka, video ke. Video ke niya. Video ka ding tingog apiki man. At yun sa may nakara itong silingan nga. Yun sa man ito na. Iyam na itong gitigbas. Anabay ito tinutunay. Ito po yung itong video ke niya. Itike, urag. Gidindota na ito stiho. Gitigbas. Mo na. Oh, lagi na lagi sa. Sa po nakaw na tong tawhan na nga iyang butong gibuhat. Ay na priso puno unto siya. Ah, na lagi sa hindi malikay ng mga murag makaiyon ka nga dili ang may tabo pero na itabo gyud. So para olay mga ana nga mga aksidente. Likay na lang gyud nato. Like kaning manok na pula. Salig mo siyang manok hinoktan kay maaikay mo bunal. Kana makagunit, murag masinggan mo, paarak yun. Unya katong usa kay salto man, single punching, pero kaning bunal, hingigo kay mudulot yun. Ah, naigag usa ka bunal tong masingganer nga pula nga manok. Ngitag daplit. Walang digid ang aking musali yung 100% aning manok nga bisag unsa ka kusgan. Kay kusgan po itong kontra. Ya, imuha kusgan po. Ya, huwag di malaso na. Kay hait kayong buwang. So, ay nagsalig yung 100%. Musalig na ka na aras mga 80%. O, 75%. O, kad na. O, galmarag yung mga 90% yung pagalam para huwag muna yun, huwag diboy na son. Dali, kayong mudaog. Pero ang misis ko hindi maluko, ginarati ako, bali-bali ang bukog ko. Legion, your bone is become fractured because of your missus is a karatisyan. Para malikayan ang fractured sa atong bukog, magpuyo na lang nga, malinawod. Kaog saging, parisa ginamos, sigurado gapo. Malinawon yun. Okay, ito sa tasang kapalaran ka ng buntaga. Pabina pa pati, kaya ito nang iatag, ora-orada. Padaplin sa manok na pula kay Ugma, Domingo Raban, hanap yung manok na pula, Ugma. Undang na tana. Ay, ka ng manok na pula, undangon na nato na, kaya di na maayo. Makadaot. Daot sa bulsa. Sa gipanak sa bulan sa Mayo or Marso 20 lang to Abril 19 Aris pagmatngon sa mga bakakon swerteng numero color 428 Ogpeng. Abril 20 lang to Mayo 20 Taurus magtagbaw sa bakanting oras swerteng numero color 2 or 721 Og Orange. Mayo 21 ang tunonyo 20 Ono Gemini. Donay mo patawag kanimo swerteng numero color 572 Ogwai. Onyo 22 ang tudolyo 22 Cancer malain ka sa usa ka tawo swerteng numero color 386 Ogilo. Hulyo 23 ang tunonyo Agosto 22 Leo. Maglalis mo sa imong higala swerteng numero color 297 og Violet. Agosto 23 hangtod September 23, Virgo. Magpatambag kanimo ang imong higala. Swerteng numero color 865 og gray. Wag gadtong atong katunga sa atong kapalaran ng katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Oh, aray na punta sa beep-beep-beep. Kaning beep, muna kitawag o karning baka. Beep, kaya ma-pork, karni mo ng baboy. O ma-chicken, karning manok. O kanang meat, ramit, muna kitawag o karni. Wala yung apelido. Beep, beep, ang sabi ng jeep. Beep, beep, beep, beep, beep, beep. Okay, gantong mga kapalaran, gantong ka natin sa Astasan Herbal Capsule, matambal sakit sa ulo, sakit sa tur, kaso-kaso, andili kaya tritis, tasog uric acid, talsog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bag, wala o datanan. Sa Astasan, ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan ka o ba ng Astasan Tinorganic Siwi. Mas tasog santon pretty. 5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan na palit yung masuking botika dool sa inyong lugar. Des barangay matuog or barangay bago tiyasa na bilang mo lang atong Astasan Herbal Capsule des panimalay ni Sir Boyax na biyog ka rin na. Sir Boyax, good morning sir! How are you sir? I know sir, you're always fine. Always okay. Because you always jogging every morning. So that's the reason Sir Boyax is very strong body. Because he's always jogging and running and walking. Nakauban sa mga maestro niya ni Sir Boyax, mga teachers sa barangay bago na siya high school silang Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, o sa oban pang mga teachers dinadapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na ta mga ma, mga sir, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon, bangon ako, no. Siyempre, sabado maron, race day maron sa ato mga maestro, maestra. Muna igingon nga, relax sa sila ron, relax, Sir Boyax ron. Muray panahon ni Sir Boyax nga, magkuan, mag-outing, kaoban ng pamilya. Sir Boyax, asa mo mag-outing, sir? Basig makakuyog si Byron. way labot ka ba? Kay labot kamera kay exclusive ni sa among pamilya. Muna gito, family outing. No friend inside. Get inside. Okay, turas 38 minutos sa pagkalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa ganahan nga mo guwapa, buputi, wamis ang panit. Gamit ng ayos sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sabon, beauty soap, pang pagwapa, nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumog, og makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen, og mga nutrients nga maoy, mupaputi, og mupamis sa imong kotis naturally. Ayos sabon, beauty soap, mapalit sa inyong masuking botika og tindahan. Okay, turas 38 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Standby, standby. Mabinaw, una, kitag mga pangkabuhayan showcase.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
4: D3Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3Bio.
7: Gita Balagosa.
8: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
7: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsang isa. Uy, text by Mandred.
8: So, unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
7: kuan yung sakit. Yung murag yung muminaw ba kung makatumar. Kita sa kustet ani ma'am. Kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-street at tumarani?
8: So wala pa na siya naiinom anak? Sa diyang gibati, ma'am?
7: Nang luyahon siya.
8: Luyahon?
7: Dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya. sa kuan yang gitrabaho ana ni.
8: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
7: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may isip. E3 Bayo o kanang TX500.
5: TX500. Mabali sa mga butika. E3 Bayo. Mabibili sa mga butika. TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod abektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang TX Coffee Mix.
5: TX Coffee Mix.
6: Mabasa ka butika. Si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun sa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, talo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapa
5: pansa lawas ng tao. TJX 500. Mapalis ang mga butika.
9: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna Bromo.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod
2: gyud. Sugod, oo.
1: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay. Sa una day nay
2: gato. 180, 200.
1: Mo nay blood pressure nimo.
2: Oo, bisag inom pa kung para sa high blood.
1: Karon wala na kay lagi.
2: Wala gyud.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
2: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
1: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
2: Matuog.
1: Barangay.
2: Barangay, oo.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
2: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntaan. Sadala, salamat mga idol.
0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Mga penata!
4: Ako si Cristita Elma Babor.
5: Mm-hmm. Okay.
4: Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
5: Mm-hmm.
4: Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyago dok. Mm-hmm. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Mm-hmm. Pero, aktibo good kaayo, dok.
3: Mga penata!
6: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus, 650 mg.
7: Biroy Barurong, Sinta. Purok ba ni Canon Corona Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
6: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban Yapon ninyo igala sa kanginad pa. Dinilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio basta naka-star sikat na sikat gyud ta. Okay, toras 29 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tong malulog lola na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na, hayag na kayang kabuntagon. Pakita na gyon kayag sa Zeus kabuntagon. Kita na kayang langit. Kita na kayo ang mga sagbot. Kita na kayo ang pusting na i-transformer. O kita na kayo ang tanan. Nangayan nga makita. So unsa pa yung ipaabot? Bangon bangon na kay.
2: Bangon bangon bangon.
1: Kita na kayo ang tanan. Okay, sa mga may ligong nagswertres, tanawa tutukin niyong ticket kay Basi Nugusabo sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlawa, sa las 2 sa hapon, 3-4-0, 3-4-0, o sa las 5 sa hapon, 7-2-4, 7-2-4, o sa las 9 kagabi, 8-9-1. Maugad do itong swertres. Result kagapong adlaw. Sa mga nakanaog, congratulations. Kadto mo ang swertres. Gatod ka sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangitaw. Gerbal nga barato, gipiktibo na. Ano na sa itong masuking butika. Ang nabantog, ugmas, kipabarato. Nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatubar. Ayaw latang ang imong lawas, mubigay, panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus, usbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, palit si masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod, malutan o gang pagbato o arthritis, rayuma, guban pa tungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi del Kalain vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Hamis, pagid ka, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? Numot herbal pa dyan nga coffee. Ano yan? Nagipailay lang pinakabagong nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, delikatulog, telemedicine nyo, kininga mo ayaw sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini lamian, mapalit siyong masuking botika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan o Sabi Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sab sa atong masuking botika o tindahan. May buntag there, di ayro ni Ma'am El Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. O na giyon, balag na kong mata. Importante lang giyon, makabuka. That's the important every morning, masikat. You're always open your big eyes and see the beautiful world. Beautiful? Why? Beautiful? Body. Okay, padayon ta sa atong kapalaran karong buntaga, pamina pamati. Ato nang ihatag ora-orada.

0: Sagi pangarak sa bulan sa September 24 hangtod Oktubre 23, Libra, daghang mosalig sa imong ideya. Swerteng numero color 342 o gold. Oktubre 24 hangtod November 22, Scorpio, dunay mosulay og pangilad kanimo. Swerteng numero color 479 o blue. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, maanad ka sa long distance relationship. Swerteng numero color 531 og brown. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, importante ang oras sa higala. Swerteng numero color 263 og yellow. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, dawaton nimo ang imbitasyon sa imong higala. Swerteng numero color 724 o green. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, taas ang imong pasensya. Swerteng numero color 723 o yellow green. Gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og sabot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gatod kanato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Unsa pa yung gipaabot gabi tag Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ya sa South Cebu, available ang Amigos Coffee og Amigos Capsule das Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Yes, Badjan Butika, Santuni, Aligre, Chanchan Pharmacy, Sinupit Pharmacy. Hey, Natilan, Mikur Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Shilbo Pharmacy. Yes, Delagate Trade Pharmacy, Edge and Dead Pharmacy, Malabuyok, Sintod Pharmacy. Ronda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Dumanog Pharmacy, Zipora, Happy Jack, Alcantara Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Yes, Dumanog, Bituon, Pharmacy, Sipura, Pharmacy, Saidis, Pharmacy, Apedrag, Rishier, Pharmacy, Udesa Barili, Aranji, Pharmacy, Marti, Pharmacy, Andri, Pharmacy, 418, Pharmacy, Ulian, Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee, dina, dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Coffee sa Tanang Butika, dool sa inyong lugar. Og din sa Longsod sa Tayasan, available sa matang Amigos Coffee o Amigos Capsule sa sa X Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, tora, 57 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pita po dala sa is. Nagiyon nga. Inali ka paspas sa itong orasan. Ugma, babayag na po ng alas 5. Kasunod ba? Balik ka po ng alasayos. Balik-balik rin ng oras. Iwata ka balos nung kinabuhi nga. Alampingan kayo. Kaya nagka, kan ba nagka? Ang samay nagkabay. Nagkahuyang. Nagkahuyang o nagkatigulang. Unay giyon, maintain region. You need to maintain exercise. Maintain your healthy pod. Unay giyon, control yourself and discipline. Hindi na tagkaog mga salag-on god, kaog mga anting kahoy, saging, mga otanon, importante kila siya. The best, hindi na tagresulta og badam lang. Wala na yung kolesterol, wala mga mantika nga yung makuha. Safety imong kaugmaon. Iyang kinoohan. Muna kita ang unique na pamilya. Lain-lain sila grillion masikat pero usa raman ilang tinuod. Nagkasinabtanay, ragyapon sila. May tag unique. Unique family. Okay, ito sa itong balitang sports karong puntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa poson. Kalaban, hanap ni Pacquiao. Ikinakasana ng kampo ni Ed Division World Champion Manny Pacquiao ang susunod na laban nito habang naghintay sa rematch kay Floyd Mayweather Jr. na katakda sa Enero sa sunod na taon. Ayon kay Impre Promotion CEO Just Mator, target nitong magkaroon ng laban si Pacquiao bago matapos ang taon. Posibleng exhibition fight match ito o kaya naman ay isang regular pro fight. Wala pang insaktong pangalan na tinutukoy si Mator, subalit ilang mga boksingero ang nasa radar nito. Kabilang sa mga maogong na pangalan sina Rolly Ramiro at Ryan Garcia na posibleng makalaban ni Pacquiao. Si Romero ang rining WBA welterweight champion habang si Garcia naman ang kasalukuyang WBC welterweight king. Hindi natuloy ang rematch sina Pacquiao at Mayweather na ganapin sana ngayong September 19 dito sa Spear Las Vegas, Nevada. Subalit pinaplansa na ang paglipat ng date nito sa Indiro. Pagkantong atong balitang sports karong buntaga. Adto mo balitang sports, gitad kratos sa Shiba, isinchat uwe. Sakit ang kalawasan tumaranday dog tambal, sulay ang natural nga pamaagi pagpamasahi gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antifungal or antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay chloric acid nga makita sa bisyo. Iya plus ng kris apektado nga parte sa imong lawas, subanan ug masahi. Shiba Essential Oil. Ang plus nga umot ug epektibo, Shiba Essential Oil palit sa masuking botika ug tindahan. Okay, ito oras, alas 6, oro na giyod sa kabuntagon. Napupos na giyod itong tulumanon, pakurat sa kabuntagon. Mga tangatagin niyo masikat kay musulod na ang programang Astasan Herbal Capsule. Kauban siyong higala. Sir Buyak Slabyog, karinal nga muhatag o kaayuhan sa panglawas or mga health tips para himsog yung lawas. Paminaw mo sa Astasan Herbal Capsule Program. Kauban ni Sir Buyak Slabyog, karinal. Okay, ito na sa size 2 na giyod sa kabuntagon. Sa tanantana na itong makigalaan ang naminaw sa Star Radio, mayong buntag, kaninyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at ta, kay buntag na. Naigyon, oras, oras na giyod para mumata. Oras, oras na para mo bangon. Oras, oras na para mo trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. Need, manginato nga mo trabaho. Siyempre, bubanga nga biya itong baba. Ngita ko nagkaon. So, need, gini mo nga mangitag trabaho, mo trabaho. Para makakaon. Sikag lingkod. Nya, wakay kwarta, be. Samayin mo ang ipahit ng pagkaon. Gos, ato mga pensionado, kay bisag maglingkod ato perme. May kwarta nang maabot ka na bulan. Pensionado o pensionada. O na yun nga. The best. The best life and very easy life. Okay, atensyon. Ano tayo pa ibalong masikat? Ilabi na gidiris barangay kabulutan. O karong adlawa. Julio. Julio 18, 2026. Doon ay pagayon nga tree planting activity diya sa coastal area Prinsa, diya sa watershed pump 1 and pump 2. Giyawag ang tanang mga barangay council, barangay nutrition scholars, barangay tanods, and community volunteers nga mo attend or mo appeal karong buntaga sa pag-imon nga trip planting. Magsugod di siya, alas city sa buntag. Nagingon nga, appeal, appeal, gyud ta. Bayrianin, pusing madto, buntaran kayo. ang apil butang tanom dito. Sa sayo ramo alas 7 ito ana mo dito. Gikan to pay balato gikan ni Kapitan Ayan Tirano. Og pinanguluan kini Mayor Bimbo Roberto. Amahan sa tulong sud sa Tiyasa. Mayor Bimbo Roberto, good morning, good morning. Kauban siyang Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr., good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na. Onya magkapundok na. Onya sinyang sinyang. Onya sa pamilya. Okay, tara, salasay squadron ligid sa kabuntagon sa tanan-tanan na lang yun. Nga naminaw sa Star Radio, may buntag kaninyong tanan. Day tayo oras. Tayo ratag babay kay atong tingog murag aslom-aslom, sakit-sakit. Og parat-parat. I can't understand my feeling in my tone, lad. So no, I need to exit early. Because almost 16 in the morning.

0: Okay. Ongoing kiat. Okay, ano ba nalimtan? Tiyog mga kandig. Tiyog bigal. Nakatiyog pa yung bigal. Bigal, isang pangulag galha kay Barato kayong baktin ron gal. Relaxa ka kay sos, mahal kay ang page niya. Barato kayong baboy. Alkansita sa laog ni Mugal. Isa yung pangulag gal. Ningon, ito ba gambigal nga? Di isa ko kay naay ko on, naay ISF. Dili mahalin akong mga baktin. Medyo bagsak presyo ginos babay rong masikat ang mga baktin ron. Nagiyon nga, tagpila nagway rong buko pa. Mabot ag-update pero medyo barato yun ang baboy ron. Na maglisod pag yung kagbaligya si mong baboy ron, kaya wala, bebyahe. Agi ka na, chikpuin. Pwedeng paita. Magsikag pasaw, gastos pasaw, pids, mahal kayong kilo. Nagimo po ng tahop-tahopon, mura gyapon, mahal mo gyapon ng tahop. Nagintal, nagyapon ka. Anay, gyan na. Ato na magandang ihawon. Huwag na yung okasyon, ipahihawon na lang na. Libre na gun para wala na yung galastuhan ng pids. Nguban kayo masikat, barag barato, ibaligya na lang yun. Importante nga, mabalik lang yun ang ilang mga bisag alkansi na, amna lagi mabalik nga gamay ang kantidad. Kaysa ka magsikag pasaw, gasto, naginta na kagsamot. Inani ka pait ang kaimtaron sa namuwi ag baboy. Masaya, itong niaging mga bola ng baboy, perting mahala. Wider lagi usahay. Ay mga bigal. Ay sa jog pangulagal. Kaya itong pangito, pati yung urang bigal. Oh, tingog bang po di ay? Okay, wala kita yung oras. It's time to say bye-bye. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Haniala Hato. Og sa atong kaubanan sa buhat, Handos 28, Pairo ni Bay Librado. Mandos, og madlaw. Mandos pod og maggabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Yandos pa kuno bay kay lame. Og sa tong kabanan nga reporter Handos 38 Sir Boyax labyog kardinal. Ako na lamingon atong alagaran ang labang makagagam samas pagalagad kina dinni kanato. Lones na pudpod. Magdog-dog lang gyapon tagbalik sa yung tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station, only right here in your favorite radio station, Star Radio. Basta na ka Star! Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody. Happy weekend, Satanat.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Las 6, 9.
6: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
7: 5 plus 1.
8: 2.
7: 2 plus 2.
8: 4.
7: 4 plus 4.
8: 8.
7: 8 plus 8.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 11. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong

kay sa mga usapa mayong adlaw na sa kanatong tanan mga kastason. Kumusta, kumusta, kumusta nga itong mga kaigsuunan o mga kastasan niya? Sa inyo karong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Kumusta nga itong mga panglawas karon? Anara ba kita sa kondisyon nga panglawas? O doon na ba tayo gihambin ng mga balatian mga kaigsuunan? Paitra ba gining doon natin balatian mo ng kinahanglan niya kondisyon ng ginatong lawas mga kaigsuunan? Muna yung ginayong lawas sa itong puhunan, yung mabagdown na itong lawas, magdaot ang itong lawas, mga kaigsoon. Mabagdown sa itong panginabuhi, mga kaigsoonan. Muna nga ito yung paligunon kanunay. Ang ito ang panglawas. Aron nga mabugtaw ginato ang panginabuhi, mga kaigsoonan. Welcome sa itong tulumanon, ang labyog-labyog sa mayang panglawas. Uban sa produkto nga astasan, mga kaigsoonan. Nahala, sige. Kining astasan mga kaigsuonan, gimugna ni og tuyo sa Pats Herbal Company mga kaigsuonan sa tumong og tuyo nga makatabang sa tumong mga kaigsuonan nga naghambin og mga balatian. Onya,

0: mga kaigsoonan o sa halal. Halal certified ni mga kaigsoonan. Huwag kuyaw nga tumaron. Tungod kay aprobado sa mga ehensya mga kaigsoonan nga mga gitugyanan sa pag-evaluate sa mga food supplement mga kaigsoonan. Nahala, sige, sa di pa ito maghisgot aning tuberculosis ron mga kaigsoonan. O, kakinira na bang tuberculosis, kikahadlukan ni sa unang panahon. So, atong hisgutan ni ron mga kaigsoonan.
1: This is Amapola Broadcasting System.

Igasa. Kung tagahaan lamang gunimo o gigayon na ikaw pang gaon, ipasalig gunimo pirming kalipay imong maangkot.

0: Muhigda. Dili pabatugan og lamok ni makatilaw og sagpa. Kay kini dili maayo og kini makapagaba. Busa inday maluoy kadawata na kini nag-uros-uros kong gugma. Nauma na lang ang Valentine's Day. Pwede ba ako in town paibala na? Naginaminam na ko nga ni dili na katulog. Nag-insomnia. Hinaot may katumanan ng hagaw-haw sa akong kasing-kasing o akong pinangga.
1: Hala-hala sige oy. Sugta na taon mo lang. Sound down. Last standby mga kaigsuna, itong isgutan nilang sakit ng tuberculosis or TB. Ako man lamang yung pipila ka mga pahinomdom.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dayhi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabatong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Ayu, sabon, beauty soap, ni Ana. Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu. Love you boya on air.
1: Alabalik na sa pagpanang-uban, mga Iksona, itong iskutan ng tuberculosis, no? Nailan ng

top 5 countries with the highest number of cases. Kanamatod pa sa WHO, mga kaigsoonan. No, so ubay-ubay kayo, mga kaigsoonan, nga hantod garong panahuna, nag-antos paghihapon na nimong sakit, mga kaigsoonan. Bisag nga to ang gobyerno na ningkamot ng maayo aron nga mawala kining maong balatian. Apan kanunay lang yung gihapong gahamok, mga kaigsoonan, ilabi na din sa itong nasod nga Pilipinas. Unsa man ning TB or tuberculosis? Ang TB, mga kaigsoonan, is a bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. Unya kasagaran niini, magkaapekto ni diha sa itong baga. Apan pwede po nga mukuyanap sa nagkalilaing parte sa itong lawas, sama diya sa kidney, diya sa spine, diya sa brain. O niya ang TB mo kuyanap ni pinag-

Unsa may mga sintoma nga ang usa ka tawo mga kaigsoonan? Bantayan nato ni. Bantayan nato ni nga nanakay TV mga kaigsoonan, bantay gyud ni nga mga sintoma ha. Okay, bantayan ni mga kaigsoonan. Una, kining sigig yung kang giubo. Nagtulo ka semana na lang, imong ubo huto, yung ragihapon ka. Gikaloy ko, yung ragihapon ka, mga igsoan. Balantayan na, tulo ka semana na, or niabot nagbulan. Wag yung mawala na imong ubo, balantayan na, mga igsoan. Kaya basic, usar ba na sa mga sintomas, nga na kay TV. Onya ikaduha nga sintomas nga magka TB ang usa ka tawo mailhan nga aduna na kaning balatian is muubo ka nga adunay sagol dugo. Amo ni balantayan ha, ka, bantayan na yung ubo niya ha, kay basi unya ni ubo ninyo nya pagluwa ninyo na sagol o kining dugo. Ala bantay na, pa check up dayon. Onya sakit ang dughan no, chest pain. Onya fever and night sweats. Ilantan ka, no? Ilabi na, panahon sa kagabi yun, ya, panington ka. Matingala ka nga, no? Paningot mo kung maayon yung gabi, marunoy. Panington ka, niya, gilan ka, gilantan ka matagabi. Gana, balantayan ang mga kaigsoonan, kay usanas mga sintomas nga nagkasakit ka ni mong TV, mga kaigsoonan. Unya, unintentional weight loss. Muhugno or muubos ang imong timbang, mga kaigsoonan. Galas at hindi mo yung diabetic, ano nga namang paspas magaling pag-ubos akong timbang. Balantayan na mga kaigsoonan, kay base ka doon na kanya ng tuberculosis. O niya, fatigue, luya. Sige rang luya ka mga kaigsoonan. Nagluya na kagmayo mga kaigsoonan, gawas na nagluya, naglaro pag yun. Balantayan na ha, balantayan na tungod kay kining maong TV mga kaigsoonan. Mukuyanap, gini diha. Sa nagkalain-lain, kini magong TV is airborne, mong guni siya. Magong airborne, baka nang muagi, pinagi sa hangin.

Musulti, nya naka sa dool mga kaigsoonan, posible sa kang matakda ni ini na kuan. Takda ni imong balatian mga kaigsoonan. So balantayan kay na. Balantayan kay na mo na nga. Atog yung panggaw ng itong lawas mga kaigsoonan. Okay, oro ko na siya. Actually, ang TV mga kaigsoonan, kung musunod lang yung ka sa namatay short chemotherapy, short-term chemotherapy mga kaigsoonan, ining TV, mo maayor ni within 6 months. Kana kung muunot yung ka o musunod yung ka sa mga doktor mga kaigsoonan, kung takaan kag tambal pero dili gani ka mo tuo mga kaigsoonan kay magpatuosan ka. Adi kyo ka maayo mga kaigsoonan ug muna na hinohinungdan sa pagkakutlo sa imong kinabuhi. Muna kun say tambag sa mga batid sa panglawas kay sila may mas labaw na kabalo, motuo ta dili kay magpatuosan ta. Oh, ana na mga kaigsoonan, ang TV dali ra kay ngayuhon mga kaigsoonan. Within 6 months ayo na ka. Basta lagi mo tuo ka sa mga advice ato ang mga batid sa panglawas. Oh, so karon taw-taw natong isgutan ni kong unsaon man ato nga malikay natong TV mga kaigsoonan kay sumala pa ganiha sa balita mga kaigsoonan, no. Ubay-ubay gyud nga mga Pilipino ang natapta ni mong sakit mga kaigsoonan. Wala taga binutbot ni Rizulte.

0: po mga kaigsoonan. Perte pag yung gahi mga kaigsoonan nga. Ubo ni mong ahem. O na sa gul background ni mong ubo. Ala, kinanglan nga doon lang yung gana mga kaigsoonan nga to sa pinakadool nga tambalanan. Pwede po sa RHU, no? Kaya tabangan sa gana, no? Mga rural health units mga kaigsoonan. Tabangan ka nila. Inana na nga to ang pagtambag ninyo mga kaigsoonan, no? Sarili pa nato isgutan mga kaigsoonan kung unsa man nato nga malikaya nato ning tuberculosis mga kaigsoonan o kung sa ikatabang sa produktong astasan maminaw sa taog pahinumdo mga kaigsoonan gikan ining produktong astasan.
1: Ang Astasan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon

0: makakalimutin. At pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Masagad lang na mga igsoon. Kasama ni sa tatay si Buyax. Ang muna na itabo.
2: Hoy! Buyax!
3: Ano tay?
2: Ulsa man kami tapag trabaho di restong panimalay. Oy, naunsa man tao kang ganihan ako rin tinarbaho. Ikaw diya, gadula-dula na kag-ML.
3: Alang-alang tay.
2: Ako bali na ko rin panglimpyo sa balay ha. Ikaw kasi ka kag-ML-ML ha. Tabangin ko rin.
3: Mas labaw mga kaulaw tay.
2: Ikaw wag yung kay ulaw ha.
3: Aw, labaw mga kaulaw tay kung kuantay. Ulsa man. Ako yung manglimpyo tay niya. Ikaw yung mag-ML tay. Ay. Mas labaw mga kaulaw tay kung ako yung manglimpyo din niya. Ikaw magdolar kag email rin tay.
2: Bakit?
1: Nala sige ay balik tas mabagang uban. Naman tao nito mga bata ron, oy. Kita naman yun, oy. Balihog istorya mga igsoon. Mas kita yung mga limpyo. Mas maulaw na kung nagkisay kita yung magdulag ML. Kasi sila yung mga limpyo. Butang eh. Nahala, sige balik. Tapos napapanaguban mga igsoonan. Aniya kita paghisgot ni ining tuberculosis, no? Unsa may mga hinungdan ining tuberculosis mga kaigsoonan. Dagang mga hinungdan. Nga ano nga kung sa katao magka-tuberculosis mga kaigsoonan, no? Daga mga hinungdan, no? Kay una na yun, kanang weak ang imong immune system. Kanya ka na mga lifestyle na to.

Yeah, avoid close contact with infected people. Muna gano'y importante niya nga kung kahibalo ka nga kanang tawhana, anaan ang mong balatian mga kaigsuunan, ay po sige padool, yung magunghungana, irba mo. O diba, mag lips to lips. Ayaw padool ng tao, ano, infected, ana. Kaya posible yun, mataptan yun ka. Labi na imo ang immune system hina, posible yun kang mataptan. O niya, ikatulo, improve air ventilation. Kinahanglan yun nga improve na to ang mga air ventilation. Kinahanglan nga ang uban aircon ato ha, air labs ra. Ang air lapos-lapos. Dili kay mag imuhang lugar mga kaigsuuna, murag nga ngiob ra. Walay gasirag pa, panirado. Posible di ha, mupuyo ng mga bakterya mga kaigsuuna. Kinahanglan yun na air ventilation mga kaigsuuna. O niya, wear a mask in high-risk areas. Mga tumong mga hospitals, mga crowded public places, kinala mo gamit yung taong masks. Sama itong N95. Or unsa nga face mask mga kaigsoonan nga, nga makaprotektar ni mo. Ang uban, mga bagulbol atong panahon sa pandemic, pasuotog, mask, kay galha ko no. O para ramang gutos itong kaayuhan mga kaigsoonan. Ikalima, maintain good hygiene. Cover your mouth and nose when coughing or sneezing. Sa una, nag-eskwela ta mga kaigsoonan, gituloan mo kita nga cover your mouth and nose when coughing or sneezing. Gituloan man ta na mga kaigsoonan, nakalimot naman o anta. Okay. Niya line pa is strengthen your immune system. Kinalang atong immune system mga kaigsoonan atong yung i-strengthen. Palikuno nato mga kaigsoonan. Muna'y dapat buhato nato aron nga malikaya nato. Eat nutritious diet, get enough sleep. No, muna'y importanteng buhato nato mga kaigsoonan. Na unsa may matabang ining produkto nga astasan mga kaigsoonan diha sa aron nga malikaya nato ang ang saning tuberculosis mga kaigsoonan. Kaya pwerte na bang paitan eh, mga kasakitan yun ni mga kaigsoonan? Wala yung mga taong padool na to. Okay, mahadlok na to mga kaigsoonan. Okay, mahadlok na itong matakdan. Muna ang araw nga malikaya na to ni mga panghitabo mga kaigsoonan.

0: ang produktong astasan aron nga malikayan nato mga kaigsoonan ang sakit nga tuberculosis. Nanuman tungod kay duna sa sangkap nga gitawag og mangustin. Ang mangustin mga kaigsoonan hibaloan nato nga makapaboost ni siya og immune system. Hibaloan nato mga kaigsoonan nga ang mangustin. Ang mangustin mga kaigsoonan makaboost siya og immune system. Okay, ganiha, aron nga sa tunggi, sa to ang gisugutan ganiha, na usa sa mga dapat buhaton sa tao, aron dili matakdan ng tuberculosis mga kaigsoonan, mao ang weak na immune system. Okay, kung usa ka tao mang good weak siya immune system, posible nga dali rin kang mataptan o mga balatian. Munang ang astasan mga kaigsoonan, makatabang kayo na to. Tungod niining sagol niini og sangkap nga gitawag og mangustin, nga ang mangustin mga kaigsoonan aduna siya ay kapasidad nga makapaboost sa atong immune system. Kay ngano man ang mangustin na dato siya sa gitawag na to og vitamin C, no? Ang vitamin C nga makapa-strengthen sa atong immune, sa atong immune system mga kaigsoonan. Labi na kay di na kay tahingaon rog mga prutas, no? Kay mahalasan ning mga prutas. Wapo tay tinanong mga prutas. No, kay kasalig na po tagpangayo silingan. Palay talaga dikta og astasan mga kaigsoonan kay naisangkap siya nga gitawag og mangustin nga dato siya sa vitamin C. No, kana pa yasul-hasulo ni mo, maulaw pa kasi mong silingan kay buy-buya. Ikaw ba, sige lamang kagpangayo, pagtanong po ay. Naon niya ka dito mga kaigsoonan. Lain pang ikatabang sa produktong astasan mga kaigsoonan, tungod kay duna siya isagol nga mangustin. Ang mangustin is antibacterial activity. O antibacterial siya mga kaigsoonan. O sa mga hinungdan, ang hinungdan mga kaigsoonan ng tuberculosis is bacteria mga yun. Or virus mga kaigsoonan. Muna nga, antibacterial activity ang mangustin. Onya, ang mangustin mga kaigsoonan mo suporta or supports lung health. Ang TB, maka-apekto gyud ya sa tong baga mga kaigsoonan. O gubang parties tong lawas. Pero ang kalagmitan gyud arigus baga. Onya, ang mangustin mga kaigsoonan, ang trabaho sa mangustin is mutabang siya nga musuporta siya aron nga mahimo nga healthy ang ato nga baga mga kaigsoonan. Ang mangustin, gitawag og antioxidants na makatabang siya nga maprotektahan ang mga lung tissue from oxidative damage and improve respiratory health mga kaigsoonan. O muna'y trabaho sa mangustin nga naa sa astasan. O niya, kung mas maayo mga kaigsoonan, minti na ron nalang ginato ning pagtumar ning astasan aron nga malikayan o mahimo ginato nga dili ta mataptan ining sakit nga tuberculosis mga kaigsoonan. Kay sumala na sa to ang isbutan kaganiha. Pait kayo kung duna ka nang mambalatian kay isolate ka gyud, no? Alang-alang di kay isolate mga kaigsoonan nga makatakon mangkas uban. Perte nang paita nga tong kinabuhi mga kaigsoonan. Muna nga karon pa lang daan nga wala pa tani nang mambalatian, ato nang palig-unon ang atong lawas mga kaigsoonan. Pinaagi sa pagtumar kanunay sa produkto nga astasan. Ituyo ni pagmugna sa Pats Herbal Company mga kaigsoonan aron nga makatabang nato ilabi na ni anang mga tao nga weak og sa immune system. Mailhan man nimo nang tao nga weak sa immune system mga kaigsoonan kay dali kayo siyang dali kay siyang sipunon, dali kay siyang ubhon. No, dali kayo magbalatian mga kaigsoonan, but pasabot ana ang imong immune system hinay na. Ang nakanindot sa astasan, duna siya sangkap nga gitawag og mangustin mga kaigsoonan. Yan hebalo naman taning mangustin nga mo ni siya queen of all fruits. Nga naa diya sa to ang produkto nga astasan mga kaigsoonan. Sa ko nang giingon, why kahadlukan ang astasan? No, tagod kay FDA approved siya. Halal certified. Pwede sa nga, pwede sa kinsa, no? Pwede sa mga Kristiyano, pwede sa ato mga kaigsoonan ng mga Muslim, mga kaigsoonan. Tungod kay halal certified ni. Barato ra kayo mga kaigsoonan ng astasan. Oh, barato ra kayo. O niya, makatabang sa din sa itong panglawas mga kaigsoonan. Labi na rong panahuna nga mga tao, tapula na kayong mutanom o kailang mga prutas. Ay man to sa una mga kaigsoonan kay ang mga bayabas, mga kaigsoonan, naramas kilit-kilit. Kabayloan, mamangin na itong papel dito sa ito ang mga classmates sa una. Pero karon wala na. Kay busy na mga tao, ano higa yun sa pagtanong? Munang dikta nilang kagpalit og astasan, mga kaigsoonan, solve na ang problema. Barato ra kay ning astasan, mga kaigsoonan, oy. Ang ganda tong lawas, ato sa premiuhan o mga food supplement, oy, mga herbal, oy. Sige lamang tang inom niya ng mga halang, mga pait, mga kaigsoonan. Nakapalit kita ng mga ilim, no? How much more ining atong gitawag og astasan? Kamu tayo kung tambag ninyo, niya, buwan na tayo uras, mga kaigsoonan. Kita lang si Buyax, love you, Karinal. Manamilit, pinagis, pakingon. Lawas taampingan, kay maorog yun ni ang atong punan. Salamat sa iyong pagpaminaw.
1: Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Programa nga maghatag ninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labio. Boyax Labio. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Ah!

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000-10644491.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
8: Bayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
9: Hardmax.
10: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag-Hardmax Extreme na.
11: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
12: Jonel Brand.
13: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanstofi. So, dili lang Nanstofi. Apil pa ang Cervicare, Nanstapsol. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nanstapsol. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
16: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagkita ko. Pero pagsalay kina ko aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos mas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog ito.
15: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
18: Mga penata! Na ang kape na makaayos sa lawas.
19: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
20: Okay.
19: O deyon, lami po ang katulog.
20: Karon?
19: Katungo pagkatilaw.
20: Pagkatilaw?
19: Sila ka ng capsule o
18: mga penata!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
12: Nga ba'y special nga okasyon? Nga ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Roselyn in Bulanda, si Sangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Bitaw kay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
3: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
1: DTX Coffee Week. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga DTX butika. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po saan sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. La size, 56.
9: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o remind Chuko Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
10: 1 plus 1.
11: 2.
10: 2 plus 2.
11: 4.
10: 4 plus 4.
11: 8.
10: 8 plus 8.
11: 16.
10: 5 plus 4.
11: 9.
10: 5 plus 5.
11: 10.
12: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
13: I dream remind Chuko.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Uy, do! Terus sa mga naabot to!
3: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
2: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre, ani Ron!
3: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
2: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikado ha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan ato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
2: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magadik-adik ta.
3: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong pahinumdum, giabod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
4: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
5: A message of concern from the station.
6: Hi, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
7: Noon sa kidara, Brad, nga nagbagulbul man ka?
6: Makalagot mga Brad, dili niya ta kasabot aning klima na ato ron?
7: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
6: Ha? Ang sama na?
7: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
6: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
7: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
6: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
7: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
1: Kining maong painundong, giabot ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Kayo para diri sa libertad, pwede na sila mo ato dito sa ilahang kanang pinakaduol na satellite office na to.
10: Be updated. Paminawa ang programa, One Heart, sa unang distrito. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY ug Inday Josie Limkaychong.
11: I'd like to thank the first district no? Na gitagaan ko ninyo kayon. For almost two decades no? Na makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo and it is one of the greatest privilege of my life.
10: One Heart sa unang distrito.
12: Mali pa yung abutan na natin yung programa nga ni Paratis. Mapaabot ko na ito sa katawahan kung sa itong mga plano. May salamat sa gusto na naminaw sa itong mga listeners. Na.
10: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhila sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkaychong. One Heart sa unang distrito. Ug ani ana

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: No, mga fire volunteers nato nakatabang usab. And of course, ang mga water tankers, ilabi na sa Metro Dumaguete Water, nakatabang sab kaayo. No? Kay sa kakusog, kadako sa sunog, mahurot yun ang usa ka fire truck. No? So muna nga mubiyahin na po para mukalos o tubig. No? May gani, kinabot itong mga water tankers, naabot itong tanker sa Metro Dumaguete Water, nga aron dili na, no, dili na mo mo lakaw pa, so diya lang mismo continuous, no, ang supply sa tubig, no, so muna nga kahit papano, no, napalong gyud ang maong sunog, no, unya moto, no, 15 sa hapon na pagtungtong sa 16 Thursday na na, no, kadlawon, no, ang dakong sunog ni adto usab, no, na experience usab sa Himalalod, no, mayong adlaw diya sa Himalalod, nakita nato, no, ang mga reports kung di dako-dako gyud ang kining epekto, no, kay daghan ang nasunugan, no, matod pa sa mga reports adunay commercial, no, commercial and residential buildings ang naapektuhan, no, sa maong sunog. Mauna nga napatoy mga aggregate supply, doon napatoy mga pharmacy, no, tindahan, ug uban pa, no, gi-report nga naapil sa sunog, no. So muna nga dako-dako sab, no, dako-dako sab niya market area, no, diya sa lungsod sa Himalalod ang muna, no, nasunog. So tulog yun, tulog kaadlaw mga igala, 14, 15, 16, no. So muna nga nakunaon na bitaw ko akong gi-analyze nito mga igala ba, no, nga kining giingon nato nga gi-compare na ko, no, ang kining nahitabo sa dakbayan sa Dumaguete diya sa Waynat o kining uban ng mga sunog, not only diya sa Himalalod but in other areas ba, and ilabi na kining mga ngani, no, ng mga commercial areas, market area, no, residential area, nakita na ko mga gal, kini ako arani, ha, ako araning personal nga obserbasyon, dili ni ingon nga eksperto, no, nakita na ko mga gala tungod kay itong Thursday manggod human sa Wednesday matong nasunog tong Why Not, no, misaka ko ining usa sa mga taas nga building, no, diri sa dakbayan sa Dumaguete, akong gitan-aw ang mayon nato bird's eye view, no, og usa akong napansin, no, usa akong napansin kining gitawag og firewall, no, muni akong isa nakita, again, ha, this is not an expert opinion mga igala, ayaw ko ninyo una-una ang maayo kay kita ani, pero base lang sa akong naobserba, no, ang firewall gyud ay, no, naagud ay nay trabaho, no, naagud ay function, no, mao bitaw nang makahinumdum ko sa una nalambigit ko sa mga kada bitong na magpatukod ba, no, kaila nato ana naagoy musulti gyud na mga kuan, kontraktor ba or kanay ibang karpintero ba, mason ba, mingon gyud na sila mugawa dito ko una nakadungog anang mingon nga firewall, no, butangan nato ning firewall sir, butangan nato ning firewall ma'am. So dili sa una dili na ako kaayo siya ma-appreciate, no, dili na ko kayo sa ma-appreciate kung unsa gyud role anang firewall, ilabi na kung magpatukod kag balay nya puro hawan imong tapad, okay, kung hawan ra ba imong tapad ikaw ra diha murag makaingon kag dugang-dugang malamanis kuan, dugang-dugang malamanis gasto, kay gasto bi nang firewall, di ba, kasagaran nato ingon mo ta kana rang ubos ra kanang pila ra ka ang kuan, pila lang ka file sa hollow blocks unya ko na lang dayon kanang ano na lang kanang barbed wire ba unsa ba, di ba, kay kung mupasaka pa ka sa imuhang hollow blocks dugang nas gasto, no, so muna nga sa unang panahon, no, personal gyapon ni dili

kinako ma-appreciate, no? Kanang gitawag og firewall. Now, looking at the what happened, no? Diya sa may ano, sa Why Not. Nakita nako may gala nga na ay firewall, no? Di man gyud siguro ingon nga perting taasa, pero naa gyud say kuan, naa gyud say wall, no? That separated Why Not as and kuan, no? And Paseo de Perdices o Why Not o kitong sa Honeycomb, no? Gani aduna pa gani distansya na pay mayngon nato na pa say agianan gani, no? Murag say nay ali ba, no? So diri ta mo huna-huna mga igala. Kay uban nga mga kuan, uban nga mga residential or uban nga mga kining mga market area. Kana bitawong paspasanay na og lambo ang maong area, malimta na kining gitawag og firewall, no? So muna nga sikit kisikit na lamang, no? Ana lang, murag ingana na lang ba ang pangitabo ba? Sikit na lang magkuan kay lagi kaning atong gi kining ilabi na diri sa syudad, no? Nga every square area, square meter is very expensive, no? So muna nga gamiton gyud hantud tamans makaya, no? Okay ra siguro di as mga kabaranggayan o sa mga kabukiran nga hawan pa, no? Pwede ra. Pero kining arena ta diri sa mga poblasyon, no? Ilabi na kung anak ka sa mga market area, commercial area, kini, ha? Mahal naman. So gamit na lang. Yeah. Dili na to may once may igala nga mudagan ang katuigan, mudagan ang mga panahon, no? Nga mudaghan, no? Una mutapdan ka diha sa imong tuo, matapdan ka sa imong wala. Unya kung wala ka kapangandam o kining gitawag og firewall, taas ang risgo, no? Taas ang risgo sa pag inkaso man, no? Mataningon nga mahitabo, pero muna gingon nato nga mutaas ang risgo sa kuan, kining unsay tawag ini, risgo sa pagkasunog sa depende na, no? Depende magunag asa mo sugod, musugod ba sa imuhang panimalay. Muna nga kung walay firewall, mo jump siya, no? Mo crossover siya ngadto sa lain nga area, no? So kung kuan sab, kung unsay tawag ini, kung speakers pod una ang mo kuan, mo mauna og kasunog, mo muna pod nga mo balhin pod sa imuha, no? Mo ano pod mo unsay tawag na? Mo crossover pod. So muna nga importante kayo mga higala ang pag kuano, ang pagpangandam, ang firewall gidi ay makes the difference, no? It makes the difference in protecting your property sa susama nga mga insidente sa sunog, no? I am not saying wala diya sa himalalod, no? Pero kining atong nakita karon, ilabi na sa mga kuan, ilabi na sa mga nasunog yun nga pila ni kabuok, no? Ubay-ubay ning mga gireport, no, nga mga nasunog, makahuna-una ta ba nga kung naara untay firewall, posibleng dili kayo ing anak kadaghan, no, ang nasunog, no? So muna nga diha sa lungsod sa Malalud, no, nagtinabangay usab ang Ayungon Fire Station, Tayasan Fire Station, La Libertad Fire Station o Gihulngan City Fire Station. No? So muna nga muna nakanindot sa ato ang mga network, no, sa ato mga kabumbiruhan kay pagsaka gani sa mga alarm level, no, diha na, no, kung panalitag di makaya sa usa lang ka Bureau of Fire Protection nga station, anda mo abag, no, ang silingan nga mga fire stations para mo appeal, no, sa pagpalong sa maong sunog, no. So muna nga gipahinom duman, no, sa ato ang mga fire stations, ilabi na kining mga nagsunod-sunod karon, no, nga mga sunog, dili man unta Fire Prevention Month, pero base og mula gina, no, kanabitaw si tawag ana, kumpiyansa, no, ang ato mga katawhan
So muna nga adunay mga susamang mga insidente. So gipahinom duman sa atong mga fire stations nga ilabi na, no, mga commercial ilabi na kung medyo karaan na, no? Karaan na ang inyohang building, no, organic bisan pag inyong panimalay, ipa-inspect yun ang electrical wiring, no? Ilabi na sa mga panimalay, ha? Tungod kay namangoy mga panimalay mangigalang nga wala nag pag layout, no, sa panimalay, ilabi na sa pag layout sa kuan ani sa electrical, no, electrical plan, wala kayo nagkatan-aw sa unahan, wala kayo na forward thinking ba, no? Makainumdum ko na mangigala kay personal gud ni, no, kini sa again usbon ako sa unang panahon wala na ko ni appreciate, only until today nga aduna nanata sa radyo, mahinabi nato ang mga fire marshals, ang mga kabumbiruhan, og nakita nato ang appreciation sa kining electrical wiring, no. Ngano man ang among panimalay, mga igala, and this is just to share, no, based on ano, no, based on my personal kini mataka istorya nang wata kasulay. Ang pagplano sa among gamay nga balay, gihimo na sa akong kanhi papa, no. Og bisan kinsang kini batong electrician ba ang mo tan-aw, panitag nami mga bulbs ng palong, nami pasubay ng mga kuan, mayon gud sila nga kining balaya gi planuhan gud ni og tarong ang electrical ani. Nang utana ko ngano man, unsa man di ay, unsa may nakalahay ani. Ningon tong electrician nga ako na istorya nga ang nagplano ini, nakauna-una gyud. Ngano man, lahi ang linya sa suga. Okay? Lahi ang linya sa outlet. Lahi ang linya sa suga sa gawas. Lahi ang linya sa aircon, no? I think aircon o refrigerator, lahi sa tiyang linya. Wala na ko na appreciate sa una nga ingana ba. Until such time, kitong fire prevention month lang, no? Atong fire prevention month lang, Marso, diha sa Siliman University Elementary School, atong nahinabi, no, ang kabumbiron, kinaa sila pagpakita o sa pag-explain. Kini diha atong mga wire, no, kini mga wire ba nga atong ginagamit karon sa atong mga kuan kabalayan. Kung dili maplano og tarong nga kana gusto maghimo kag balay mga gala, especially mag layout kas imong kurinte, no, kasagaran mura man na, no, asa ning imong fuel, asa ning imong trangka, planka, then kana dito na usahay mangu di magutakaw na una nga moving forward pila ka tuig gikan sa paghimo anang imong panimalay nga maka aircon ka, no, kay di ba na sayon amay magkaytong pares mga dato nga apilan nas plano, no, pero kanang like sama sa mo ang wag na nagsugod nga nay kuan nay nagplano og aircon gani nagbakbakanay pa na para lang masulod nang nagbangag pa ba para magkuan og aircon. So muna nga but the electrical giplanuhan na, no. So kasagaran sa mga panimalay ko, no, matud pa itong ako na istorya nga electrician, wala na gihuna-una, no. Basta kinaray kurinting mudagan. Now, cannot din ko nung kurinti, once magkadaghan ang imuhang appliances. Na, di ba, di man takabalo. It, atong mga laptop, sa una, wa man, no? Kay, takabalo na, takabalo ganing na DIY work from home, no? Wag itong takabalo na ay VA, virtual assistant, di ba? Di, wag itong takabalo nga, kanang atong balay, pwede natin himo internet cafe, mangyana ba? Nga magkadaghan ang ato mga appliances. Di takabalo nga makapalit ng freezer. Di takabalo nga makapalita og kitong mga o TV nga tag basig tagak tanang kwarto na ay TV, okay? Tanan nga ha, tanan nga kwarto na ay aircon. Dili man nato na siya ma-anticipate, no? So muna matud pa sa taga Bureau of Fire Protection, magkadaghan og magkakaraan ang ato mga wires as the years go by,
no? Muinit. Nakita gyud na mo may gala nga musiga ang wire mismo, no? Kung dungag-dungagan nimo og kining imuhang mga appliances, no? O samot nag napagod kay mga welding, napadyog kay mga mga kusog kay mga on og kuryente, plancha, no? Kana musiga adi ay nang wire. Munay nang moingon sila nga unsay cause sa sunog? Faulty electrical wiring. Okay? So pwede din ang ingana, no? Pwede din na siya ingana nga mahitabo. So muna nga importante kayo, no? Nga muna moingon sila nga regularly check your electrical wiring. Oh, dito na to na nasabtan may gala nga i-check yun di ay kung kanang wiring ni mo din ha kaya pa ba ang imuhang existing nga kuan kining kaya pa ba sa imong mga wires ang imong existing nga mga appliances. So di man nato na masabtan, no? Sa bisan pag ako di man gyud ako na ma-appreciate kana mo ingon sila regularly inspect electrical wiring, no? Kaya gasto ba na, no? Bayad na po kag electrician, oh, di ba, para mutanaw ana, no? So muna nga importante din na kayo, no? Kung usbon nato ha, unsa may ato madunggan sa mga biktima sa sunog, di ba? Unsa may usual common nga ato madunggan, unsa man na mingon din na madunggan atong linya dayon nga may paygikawatan kaysa masunugan. Di ba? Naganin ko, bago lang po nadunggan nga may pay nabahaan kaysa nasunugan. Di ba? Nga naman, muna gingon nila may gala, may pay kawatan kay pipila lang ka mga items ang nawala. Pero kung sunog may gala, dili na sa yun. No? Kung nasunog ang imong panalay, hurot back to zero. Samot na og kuan kanang mga light materials pa imong panimalay kurot gyud og daw gyud na raised to the ground mo nagingon nila ha sunog yun. Bisan imong imong walls kung amakan na or unsa ba na kurot gyud na, di ba? So muna mga igala, mga kawan heart, mag-amping gyud ta, no? Mag-amping gyud ta ilabi na, no, sa ato ang mga kining electrical wiring because it could it could spark the fire, no? Of course, no, pahinumduman mo ni akong kuan, no, giingon, avoid overloading electrical outlets kana kay musiga lagi na. Oh, nauso na ra baning unsa ni extension wire, di ba? Oh, nagklase so kita nato na naay naka-plug dira kasagaran ba to sa ato mga outlet duha tulo ra man na, di ba? So nanay naka-charge usa, duha na lay available, na pa may electric pan, so isa na lang karon kay nagdungan man mo tanan og kalubat. So ang ikatulo, linyahan na dayon og extension wire. Oh, nya kitong imo extension wire tulo na po ito kabuk, usahay upat. So, okay ra to, charge. Kay, hinay ram, gamay ram ng charge, di ba? O niya, kay mo charge pampugas imong laptop. Di ba? Niya, usahay, mumay dool. Connect pugas imong plancha. Plancha ni mo, namlancha ka din na. Muna, nga ni overload na, no? Ang linya. No? So, muna nga, mas maayog yun ang panimalay nga halos every corner na ay outlet. Ang problema lang ang nag-connect na po na sa tanan. May taglain-lain na siya glinya, no? Oh. Dayon, kana flammable materials, no? Keep flammable materials away from heat sources. Oh. So importante sa nakaayo, labi na mino by the way, para sa segundo distrito lang ni ha, ang sini ang brownout ugma na move. Okay, walay brownout ugma na move siya og Agosto 2. Ha? Para second district ni ha, nore ko to. Pero kini atong istorya may gala kay para ni tanan. Morning atong gihisgutan ni kay matag distrito sa atong probinsya naka-experience og sunog.
wala nang ganyan ako apila tong Sabwangita atong pipila ka semana nang milabay. Okay? So kining atong gi-discuss karon may gala, dili lang ni pangunang distrito, ha? Dili lang ni pang segundo distrito, dili lang ni pang tresero distrito, tanan ni, no? Kay karong semana ha gi kuan kita, no? Tanang distrito sa probinsya naka-experience og sulod. And this is the best time nga mag-reflecta. Ha? Kung wala kay kalingaw diya sa inyong panimalay, tanawa daw ang setup sa inyong electrical wiring, no? Tanawa, ilabi na sa mga amahan, no? Nga kamugyo siguro ang nagplano din ha, no? Sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, hala sige tanawa daw ninyo kung dili ba murag ni daghan na inyong appliances kay kinilaging kuan. Ha? Kining na inadawat 4 piece, ha? Na inadawat ng mga ayuda, no? Nanapo lagi kuan, ha? Nanapoy murag madawat, ha? So muna nga pag makadawat tay gismail di palit og bagong plancha, balit tayo bagong electric pan, no? Kung medyo nakaluwag-luwag, uban nakapaldo, palit og TV, no? Pero ang inyong mga wire di ay wala nakaandam. Okay? So, kanos aman dita magkuan? Kung naugdaw na. Ha? Hanat na lang ta magsturihan na kung naugdaw na. So, muna akong kuha kining higayon mahigala. No? Ilabi na dias unang distrito kay matud pa ni Bus Ayan Lahato ang pinakadakong balita diya sa first district kana naitabo si Malalod. Ngano man, daghan kaayong naapektuhan. No? For kining sa why not, of course, our hearts, no, go to, of course, the owner and most specifically, ang mga empleyado, no? Ang mga empleyado diya sa Why Not, mga igalam, ni Kabat na sobra 20 katuig, no? Ang akong kaila din ha, nga nagtrabaho, in fact, when I heard, no, nga nasunog ang Why Not, kito dahil ako ang amiga, suki na kong tigpaminaw, no? Ang akong nauna-unaan, no? Kay managad, rabag ito dahil yun, no? Estudyante pa siya. Ha? Ninyo na siya ron. Estudyante pa siya. Nagtrabaho na siya diya sa Why Not. No? So, it really pains, no? Gani, naghilak yung taon, no? Ang mga empleyado sa Why Not, no? Sayod ta na, kay we were there, no? Nag-cover ta na. I'm sure, kana pong sa Himalalod, kay daghan kaayo mga tindahan ang na-appeal. Diba? Daghan kaayo ang mga naapektuhan. Dili lang ang tag-iya sa agribet supply, dili lang ang tag-iya sa pharmacy, dili lang tag-iya sa panimalay, no, kinalagi residential, but ang ilang mga empleyado as well, no? So ikaw kuno karon, tuod man empleyado ra ka. Ha? Di wala kay kalambigitan ana kay di ba na imuha. Oh. Pero you wake up kung sa diya si Malalod do kadlawon man ang nahitabo. Oh, ang plano nimo mumatak kag alas 5, maandam pa mainit, pamahaw ba, kay mo trabaho ka ana nga pharmacy or ana nga agribet supply. Unya wala na kay kaadtuan. Wala na kay kumpanya, no, nga trabahoan. Oh, apektado ka. Dili lang ikaw, kundi ang imong pamilya. Ingana ka damaging mangala ang sunog. No? So muna nga importante kaayo, no? Nga gipahinom duman, no, sa ato ang Bureau of Fire. And this again, no? This is true sa tanan nga mga panimalay, tanan nga mga commercial buildings, no? Nga hay maghimo mo karon og kuan inspection lang gud, no? Tan-aw ninyo inyong panimalay kung bulo balansi pa ba ang inyong mga outlet, inyong kuryente, inyong sana wiring sa mga appliances ninyo. Basig puro na mo di kuryente di tanan, pati inyong pagluto di kuryente na, ha? Oh ningon na ningon tong usa nako kamigo, kulang na lang electric chair. Ha? Ha? Oh, so muna nga importante kayo. Ang atong mga kuan mga gala, atong mga mga may kaya, no? Nga kito bitong nagyud sila electrical engineer, ha, naslay civil engineer. Kana
Di kay ta kun ana kay medyo kuan mana tubig-tubigan mana, no? So nakaplano gyud na, dunay problema, no? Pero usahay gani malusutan pa na sila sunog pod, no? So muna nga kitang mga yano in tawon nga asa man ta padulong, no? Usahay bitaw magana man ta, ngano bitaw maguno-una ta ba? What if kining akong balay nga gipuy-an karon og akong pamilya? What if? What if lang, dili ningon tunglo, dili ningon. What if masunog ni? Asa ko padulong? Ha? Kung ang imong tubag anak magigala nga wa koy kaadtuan, labaw nga importante kayo nga imong pagatan-awon, ha? Ang imuhang sitwasyon dinhang dapita. Okay? So hinautunta magigala naka reflecta, no? Atong gipanaminan ang atuang sitwasyon kaya lagi, no? Di man ta ingon nga kuan kanang ila ra to, no? Nganong naghisgot magka nga first district ra man nabiya pud mo sunog, ingon to mga taga second district nga dito ra man nas himala nabiya tay ato dire, no? Dumagete, di ba? O ingon ang mga taga third district karon nga naminaw nga usa man imong giyaw-yaw nga layo ra man kayo, oops, nabiya mo idawin, ha? So ha, first, second, third district naka-experience karong si Manaha lang magkasunod ng mga adlaw 14, 15, and 16. Ah, so dapat importante kay that we reflect right now while wala pa naitabo ang atong dili ganahan nga maitabo. Okay ba? Okay? So bus ayan, ah? Okay ra ta diyan dapita, no? May buntag ha sa mga taga taga unang distrito nga nagpaminaw karon. Okay? So, hinautunta, muna ato ang dili na we can prevent fires actually. No? Sa tinod lang may gala, we can prevent fires. And it takes a community to do that. Kay panalitan kita, ha? Kamong naminaw karon, perti na yun inyong prevent sa inyohang property, sa inyong tindahan, sa inyong panimalay, nga dili masunog. Kompleto pa mong fire extinguisher. Ha? Pero ang inyong tapad, ha, ang inyong tapad walay pakabana ana samot nagwala mo yung firewall, ha? Muna nga it takes a community gyapon, mura rin siya dinggi, ha? Get well soon day na tay mga kaila karon ilang mga anak ipang dinggi, no? So medyo murag ulat-ulat lang ta sa balita sa report, no, sa IPH. Okay, murag ni saka man ang insidente sa dengue. Although wala tayo official record, pero natin mga kaila, ha? Kaila mga anak na taptan sa dengue. So, amping-amping, ha? Ilabi na kayo. Mukalitag ulan, no? Then, mawala rapod. So, amping-amping ta, mga igala. Okay. Mga igala, atong gusto ipahibalo, no? Nga gikalipay sa ato ang kongresista sa unang distrito. Ang lain na pong kinabuhi ang natabangan. Ilabi na sa problema, no? Sa usa ka ginang sa 64 anyos nga taga Barangay Bagtik La Libertad, tungod kay nahimong successful or malampuson ang iyang operasyon sa goiter, no? Kining goiter may gala matay makaingon bigutag di biya puni sayon, no? Dili sayon nang maglakaw-lakaw kang adunay dakong inflammation, no? Ang imuhang tutunlan, no? And muna nga pinaagi sa Goiter Surgery Assistance Program sa opisina sa atong kongresista Emmanuel M.M. Lim Kechong Iway na imong malampuson ang operasyon kang LV Canada or Canada, no? So congratulations. Mura po ni siya ukuan mga gala kining mga cleft bitaw, kinumdum mo sa mga milabay nga tuig sa panahon pa gani ni Inday Josie, no? Nga na yung mga operations, no? Dinha sa La Libertad. After the successful operation of goiter or of even cleft, kana bitong pagbag-og yun sa imong kinabuhi. Kana lang daang mutsaka ay mong self-confidence, no? Dako kayo na. Dako kayo na siyang boost sa imong kaugalingon. Na may uban god nga magka-goiter o kining bungi or ngongo nga
wala sila self-confidence. No? That ang ilang tanaw silang kagalingon, bisan og wala tao, tuod sila giingnan sa ubang tao, but they look at themselves very small. No? They look at themselves as very gamay ra gud mi, ingani ra gud mi. No? Muna nga mubo kayo ilang self-confidence. And it could actually lead to depression. It could also lead to bullying. No? And muna nga kining mga ingani nga mga programa, no, kinilabay na kining mga gitawag natong soft projects, no, kining direkta ang impact sa tao, no, dili ni siya pareha og mga proyekto nga mahalon kayo, kining gitawag natong hard projects, no, or hard program sama sa kana mga dalan, dalan, covered court, no, basketbolan or barangay hall. Na may mga ana, these are hard infrastructure projects nga mingunta nga kito ra po mo gamit ana ang maka kuan yon, no, maka although daghan po na maka kuan ana maka sana maka experience or maka take advantage of those projects, which are very good projects, pero lahi po ning mga soft na sama ani mga libreng operasyon sa goiter, no? Kaya ikaw mismo, ikaw nga nagka-goiter, yeah, di ba? Successful imong operasyon, mausob imong kinabuhi, oy. Mausob ang imong kinabuhi. And so, mapasalamaton kita kay si Kongresista Emmanuel M.M. Lim Kechong Iway. Gipadayon niya ang mga susamang programa. Dili nimo ipadayon na nga si kung MM Mayor pa siya sa La Libertad, muna iyahang kuan duol sab sa kasing-kasing, nasamot na nga nag kongresista na siya, no, mas daas na ang iyahang coverage, no, tibuok unang distrito sa lalawigan. So congratulations, ha, ni Ma'am LV Canada, ha, nindot og apelyido, Ma'am, ha? Canada, 64 years old, taga Bagtik, La Libertad. May butag sa mga taga Bagtik, La Libertad. Now, na-mention man na to ang bungi o ngongo, no? Daghan kay mangutan na even sa page na sa mga nagtanaw karon sa One Heart sa unang distrito nga Facebook page. Sayod kita, no? Kay naantay mga madawat nga mga messages din, ha, nga kanus-a, no, ang kuan, ang schedule. So kini, ha, gipahibalo, no, nga ana-ana pod nindo ta libre nga operasyon alang sa mga bata nga adunay bungi og ngongo. Ang Operation Smile Philippines, Cebu Comprehensive Cleft Care Center of Excellence, nagapadayon og paghatag og libre nga serbisyo alang sa mga bata nga adunay bungi or cleft lip og ngoho, cleft palate. So ang sulod nini, libreng operasyon, dental care, speech therapy, nutrition support, psychosocial services, libre ang pliti kaysa Cebu naman, eh, pagkaon, tambal o kapuyan. Ninduta. Muna mga ingutag, sana all, unang distrito, ha? Sana all, first district. Sana all, sama all, ha? Muna ay nakanindot, no? Kung aduna kay kaila, mga igala, kamuhang, naminaw, ilabi na sa first district. Kung naamoy kaila o pariente nga mahimo makapinipisyo ni ini, ayaw pagduha-duha o ipaabot kini nga impormasyon. Okay? Pwede mong manawag. Okay, take note, ha, kamong naminaw, tanan nga mga naminaw karon, mga kasilinganan nga wala naminaw, ina nga paminaw, ha? Kung naasa second district, ina paminaw sa 93.7 Energy FM. O kamong mga naminaw diya sa unang distrito, ina inyong silingan nga duy. Ay, third district man nanduy. Ina, o maring, ha? Paminaw sa Star Radio Tayasan. Kaya na ay number ihatag si Mike Ramo, ha? Para maka-message mo. Okay? Kini, ha? Mauni ang number. Kung ano mo'y kaila, ikaw mismo, kauban sa panimalay, or bisan pa og imong parinti tuas buntod, ha?
kini. I take note kini nga number 0998-562-5119. Okay? Osbo na to ha. 0998-562-5119. Pangita lang mga higala si Miss Jessel D. Albores. Ha? Siya ang na-assign ini. Oh. So, usbo na to ha. Basig medyo paspas ra. Take note ni. Isulat ha. Papel ha. Papel, ballpen. Isulat sa ni. 0998-562-5119. Oh, usbo na to pag yun. 0998-562-5119. Ang naka-assign anak nga number si Miss Jessel Albores. Jessel. So, pangita lang. Ingin nga hello na si Miss Jessel. Okay? Pangita ah. Pangutana kung unsa para magpalista. Okay? Unsa ang pag-avail kay na kay kaila, na kay anak, na kay pag-umangko, na kay apo. Nga adunay bungi ba or ngoho. Okay? I'm sure mga namina or second district o sa third district mingo dahil sila kami ini ha ako ihongong ninyo si Kung MMEY sukad pa na sa una mudawat na bisan pag dili wala sa distrito pero dili lang kumuha tawag og assurance karon ha testingin ninyo tawag eh na nga ma'am na ako di second district nakadungog ko sa programa sa One Heart sa unang distrito sa Energy FM nga na ay libreng operasyon ni Kung MMEY. Pwede ba kumaka-appeal anak ma'am? Okay? So pangutan na lang. O, pangutan na lang. Wa may problema. Kumingon sila nga ayala ma'am. Sa pagkakaroon first district pa lang ni. Di, okay lang. O, kay mamag-unite dapat kay kung sister bisa sa unang distrito, 'di ba? Pero basi deg mingon nga ma'am natay slot, pwede? O? Basig, pwede di ay. So, kamo nga mga nasa second district, kamo nga nasa third district, testing ira. Ha? Wala ko ni hatag og assurance nga sulod yun mo. Oh. Pero testing ira, pila rin may pagtawag. Oh, ina rin si Ma'am Jessel, pangutana rin si Miss Jessel Albores. Ma'am, unsa man ni ma'am, pwede rin ni? Ha? Diba? Oh, kaya, malay mo. No? Maning kamot ta. Baso di ay sa sunod Sabado atong matawagan si Ma'am Jessel. Okay, di wala sa tani ko anron kay Sabado ra ba, no? Ang akong suggestion maigala para di pod makuan pud si Ma'am Jessel, ato na lang tas kuan. I don't know kung nasa opisina karon Sabado manggod. So mas maayo siguro Lunes na lang para kuan pod. No? Sure gyud ta, no? So, kana 0998-562-5119. Okay? Tawag yung raguna. Dahil pagkuman, pangutan na lang. No? Pangutan na lang. Okay? Kaya, sayod ko mga igala sa mga previous, no? Atong pakiginabi ni Kung MMEY, mayroon mag-una siya good. No? Mutabang na mag-una lamang tamay, nga naman itong mamili pa. Di ba? So, muna nga testing ira. Ha? Testing ira. Kaya, wala ko takabalo. No? Wala takabalo. So, again ha, taga second district. No? Namina mo karon. No? Mga taga third district. Bakong, Dawin, Minaw, Balinsa. No? Naminaw karon sa Energy FM. No? I know nga napunta yung mga tigpaminawan diya si Kihor o diya po sa Kuan ang sa tawag ini diya sa Tabok sa Cebu no isa rin ako masulti testing ira no testing ira testing ira kaya sa una naman to'y nagito'y taga-dipulog taga-dipulog nga naka-avail no so muna nga ang ako lang mura ni ako ha dili ko mingong 100% pero testing ira. Moro na ko ah. Testing ira. Okay? Maka-avail di ay.
no, sa kining libre no nga operasyon alang sa mga bungi o mga ngoho. Surgery, dental, speech, nutrition, psychosurgery, tinglamia, no? Kompleto. Ha? Kompleto. Dili lang ingon nga gioperahan ka sa imuhang imuhang cleft kining imuhang cleft lip or cleft palate, pero nabag mga dugang no nga mga other services gihatag ini, ha? Oh, libreng priti, pagkaon, anong libreng priti sa Cebu man gud ni. Wala namang gutong admuatos lagla libertad. Muna nga muna mo yung kung testing lang kay medyo na usob man gud ni mga gala ang setup, no? So pangutan na lang si Miss Jessel Alvarez kung kini ba pang first district residence lang ni or open sad ni sa bisan gawas sa unang distrito. Okay, sa una man gud kitong dito pa mo anak kitong kining Operation Smile Philippines nga muanha sa La Libertad. Medyo kwa na to kay what to pliti kayo kay dire Ramos Negros Oriental, no? So muna mo yung kumaygala nga testing ira mura ko na ko ang ako ipaklaro nga wala ko ni assure, no, nga sure kanang 100% gud mo masulod if you are from second or third district, no? Pero testing ira. Okay, klaro ra, ha, klaro ra. Okay, basig mo ingon niya mo nga ningon matong tao sa radyo nga sure gyud mi bisag taga Sigon distrito mi. Wala ko ni hatag ana, no? Ang ako lang testing ira, no? Testing ira. But of course for the people of the first district, the province of Negros Oriental, gikan sa Manuyod, Manuyod, Bindoy, Ayungon, Tayasan, Himalalud, La Libertad, Balihermoso, Kanlaon o Gihulngan. Morning dia sa mga taga-Gihulngan. Diretso na mo kay first district kod mo, di ba? Inyo hagod ang kongresista, na ato gud ang kongresista. So muna nga ayo na mo kaulaw, no? Tawag na mo ni Ma'am Jessel and pangutana, no? So salamat kaayo sa tanan. Okay? So paghangad na ko mga galas atong orasan, pero tinan maning paspasa maning panahon oi nga basta maglami tag istorya, di ba boss ayan, no? Anyway, mga galas maning kamot kita nga sa sunod Sabado atong mahinabi usab, no, either si Kung MM or si Inday Josie kay nimingaw na sa ta, no? Nindot pa na atong once in a while atong makauban si Inday Josie kay kabalo kong ilabina, no, atong mga nanay din ha nga nakuyog ni Kong Jose. Mingawon sa atong makadungog sa iyang tingog, no? Although I know nga wala si Kong MM dia sa distrito, si Kong Jose gihapon ang iyang ipadala, no, to be there with you, but I'm sure ang ubang areas na mingaw na sab sa tingog sa ato ang kanhi kongresista. So one heart talman ni sila. So depende lang kung kisa available nila for that particular Saturday. Okay? So sa ato mga tigpaminaw diya sa ato ang Facebook Live sa One Heart sa unang distrito. Uy, kamong ha nga wala pa naka-like or follow sa atong Facebook page, lihog lang, no? Like or follow sa ato ang Facebook page aron na ma-updated sad mo sa atong mga pang hitabo din ang dapita, ha? O, sa ato mga ni like or follow, no, mayong buntag kaniyong tanan o salamat kaayo, no? Sa sunod comment mo para makita nako ang inyong mga pangalan sa ato ang Facebook Live. Okay, so duha ka minutos na lang mga igala sa dili pa ang alas 8 sa kabutagon, paabuta sa sunod nga programa, but magdungog na sad ta sunod Sabado, no? Din nilang gapon sa Energy 93.7 FM Dakbayan sa Dumaguete, and of course sa lungsod sa Tayasan pinagi sa Star Radio. So again, sa ngalan sa duha ka istasyon, of course ato ang kongresista Kong MMEY og ni Inday Josie Lim Kachong, kinigyapon si Mike Ramo, maayong buntag kanatong tanan. Amping.